Mula sa 16-vote threshold, ibinaba ng Senate Impeachment Court sa 14 na boto ang bilang para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa bagong formula, ibabatay ang two-thirds requirement sa bilang lamang ng mga senador hukom na legal at aktual na makalalahok sa oras ng pinal na botohan. Inaprobahan ng korte ang apela ni Senator Judge Erwin Tulfo sa botong 13 pabor, 1 laban at 6 ang hindi lumahok. Ang nag-iisang bumoto ng laban ay si Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na iginiit na mananatili ang two-third requirement ngunit maaaring magbago ang denominator depende sa kwalipikadong miyembro. Hindi lumahok sa botohan sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Robin Padilla. Pinaliwanag ni Escudero na hindi otomatikong isasama sa bilang ang mga senador na nakakulong, hinahanap ng otoridad, walang kakayahang lumahok dahil sa kondisyon o nasa katulad na sitwasyon. Sa praktikal na aplikasyon, mananatili ang constitutional requirement na two-third, ngunit maaaring magbago ang kabuuang bilang na pagbabatayan nito. Halimbawa, kung may 20 miyembro lamang ang bibilangin, ang two-third nito ay 13.33. Dahil hindi maaaring magkaroon ng fraction na boto ang isang senador, kakailanganin ang 14 na boto upang magkaroon ng conviction. Binaliktad ng naturang botohan ang pasya ni Escudero noong July 6 na nagsasabing ang konstitusyon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 16 na boto o katumbas ng two-third kapag ang lahat ng 24 na senador ay lumalahok sa botohan. Nabuo ang bagong ruling matapos dinggin ang mga Friends of the Court noong September 16 at ang oral arguments ng prosekusyon at depensa. Ayon kay House Prosecutor Representative Chel Diokno, ang usapin ay hindi tungkol sa pagbabago ng two-thirds rule kundi sa tamang batayang bilang ng mga miyembro. Nilinaw din ni Escudero na ang ruling ay para lamang sa kasalukuyang impeachment trial at hindi magiging precedent sa mga susunod na kaso. Malupit na time check 8:06 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: Umaga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Umaga ka-vibes!

Choray-choray naman yan. Good morning! Magandang umaga, magandang gising, at magandang buhay. Ang tanong, maganda ka nga, maganda ba ugali mo? Ay, sorry, pasensya na. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool, ganun. Ayan, magandang umaga once again, mga ka-vibes ha, sa lahat ng mga bagong gising pa lang dyan. Aba, tinatanghali ka na ng gising. Ano na, babiyahe ka pa? Anong oras time in mo, di ba? Alas 8, late ka na ngayon, aba nako. Pero alam ko kung anong pinaniniwalaan mo ngayon, ka-vibes. Naniniwala ka na it's better to be late than never. Di ba yung mga ganun na parang late ka na, tapos parang imomotivate mo na lang yung sarili mo para hindi ka ma-pressure na okay lang yan. At least, di ba? It's better to be late than never. Showing up is very important kaysa naman i-ghost natin, di ba? Yung mga employers natin. Laban lang talaga tayo sa buhay na to, ka-vibes. Kasi kung ikaw, hinay-hinay ka lang sa mga ano mo, sa mga diskarte mo sa buhay, naku, wala tayong mga patutunguhan talaga. Sa panahong to, kailangan madiskarte tayo, kailangan fast-paced lahat yung mga nangyayari sa atin, kailangan mabilisan, hindi pwede ng dahan-dahan. Kasi sa panahon ngayon na masyadong competitive na, o, diba, yung mga nasa paligid natin, palaban na lahat ng mga nasa paligid natin. Pag ikaw kilos pagong, naku, wala ka talagang patutunguhan. Kaya kailangan umaga pa lang yung isip mo talaga nasa, ano na, energy level na, kumbaga. O bueno, mga ka-vibes, live nga tayo sa Facebook. Hindi ko pa nasisilip kung sino-sino itong mga nasa Facebook natin. 100.7 FMR Tacloban po yan. Pag hindi nyo pa po na-follow, naku, sinasabi ko sa inyo mga ka-vibes, i-follow nyo na po yan. Ha? I-follow nyo na po yan. At huwag din kakalimutan na i-download ang ating FMR Philippines application. Yes po, meron po tayong FMR app na madadownload nyo po for free sa ating Play Store or App Store. Search nyo lamang po FMR Philippines at hanapin nyo po ang FMR Tacloban kasi nandoon po kami. Yung mga ano nyo, yung mga kitikitin, yung mga DJs, yung hindi mapakali, yung parang may mga ADHD pala. Parati. Ako pa pinagsama-sama, no? Diyos ko, Mio Marimar, sobrang gulo. And, uy, sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na to, nag-promise ako ng isang araw, Tuesday siguro yun, nakakantahan ko kayo ng

0: mga members. Taray ng members, gusto niyo yun? Ng JB Productions. Oo, they're from Manila pero nandito sila ngayon sa Tacloban City. Wala lang. Shoutout po sa lahat ng mga members ng JB Productions. Ayan, and sana nai-enjoy niyo po yung stay ninyo dito sa Tacloban City. Ang dami kayong mga bongga dito. Kahapon nag-ikot kami, especially sila. Inikot nila yung downtown area, tapos na-experience nila yung street foods dito sa Tacloban. Sabi nila, alam nyo, DJ yung street foods ninyo dito sa Tacloban, masasarap, malilinis. Pag dun daw sa Manila, kahit saan street foods, yung parang feeling mo magkakahepa ka. Sabi nila ganun, magkakahepa ka daw dun sa street foods sa Manila kasi kahit saan daw dun, parang walang masyadong malinis na mga street foods. So, way good job tayo dyan, Tacloban City. Parang na-ano tayo ha, na-acknowledge tayo ng mga street foods natin malilinis, in fairness naman din, ba? Diba? Ayan, oras natin, 8:25 na po ng umaga. Mamaya, chikahan tayo muli mga ka-vibes, ha? Sino kaya yung bibigyan natin ng mahiwagang advice for today's video? Batiin ko muna, good morning to DJ from Calbayog City. Ay, DJ. Ako pala yun, sabi niya. Good morning, DJ. Pa-shout out naman po sa lahat ng mga taga-Calbayog, especially to Pami Timan Sales. Good morning, Pam! Happy, happy watching. Pam, pa-share naman po tayo ng live natin. Ayan, kasi ano, pangarap ko talaga magkaroon tayo ng 1K viewers. Sapat na. Tara ng 1K viewers. Tapos 1 viewer lang pala. Ay, nako. Anyway, I'll be right back for more. Tuloy lang ang pagtutok natin mga ka-vibes dito lamang sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. Wala nang iba, kami lamang po yun. That's 100.7 FM or Tacloban ng ating ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupit! Up next, I'll be giving you this song from Dianella.
1: Ito na ang huling.
0: Here's Oxyhina. Good morning.
1: O mga segundo'y uubusin. Sa tabi mo, kulang ang habang buhay sa atin.

Seryosong ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan sa kasong drug trafficking matapos makumpiskahan ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia noong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia ng 2nd District sa Bataan sa deliberasyon ng 10.16 bilyong pesos na panukalang pondo ng OP or para sa 2027. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago higil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Nang tanungin kung kailan inaasahang igagawad ang pardon, sinabi ni Garcia, hintayin na lamang ang opisyal na pag-anunsyo ng Pangulo sa mga susunod na araw. Binanggit din ni Ilago na kinikilala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang itong maging drug mule. Magugunitan si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulong matapos ma-repatriate sa Pilipinas noong December 2024. Sa kasalukuyan siya ay nakapiit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy ang apila ng kanyang pamilya para sa executive clemency. Malupit na time check 8:34 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: lupit ang lupit.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilip!

0: Pakinggan ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Oras sa buong Pilipinas, 8:53 na po ng umaga. And hala, hala, hala, hala, yan siya absent today. Ikaw ba isa sa mga ka-vibes natin na nag-call in sick ngayong araw na to? Kasi hindi na din makaya-kaya ng katawan natin. Mukhang tatagos na tayo sa pader. Nako, Diyos ko, Mio Marimar, mga ka-vibes, may mga pagkakataon talaga ano, na hindi natin mapigilan na not feeling well talaga tayo. Kahit anong sabi ng utak natin na kayang-kaya natin, pero yung katawan natin bumibigay na. Nako, ka-vibes, alam ko na kailangan nating mag-grind para sa mga future and goals natin. Pero wag nating kakalimutan na health should be the top priority. Pag feeling natin hindi na natin kaya, ano, okay lang naman magpahinga, ha? Hinga-hinga din tayo konti, sandig-sandig ihapon pag may time, sering paman. Kaya saludo ko sa lahat ng mga taong mga ka-vibes natin na grabe yung grind sa buhay. Especially yung mga breadwinners natin, yung mga nagtatrabaho para sa pamilya. Mabuhay po kayong lahat. Ay hindi, I should rephrase that. Mabuhay tayong lahat. Ayan. Ka-vibes, isa ka ba sa mga tao dito, sa milyon-milyong tao sa mundo, na nape-pressure na sa iyong success at goals? Yung mga hindi mo pa nare-reach na mga gustong marating sa buhay. Diba, pressured ka na kasi anong petsa na ngayon, no? Yung mga kaklase ko, yung mga kaibigan, mga kakilala ko, masyadong marami nang nararating sa buhay. Pero ako, ito, naghahabol pa rin sa mga deadlines, naghahabol pa rin sa tambak-tambak na mga trabaho. Ito pa rin ako, grind ng grind. Samantalang yung iba, nakakapag-travel na sa ibang bansa. Nakabili na ng mga bagong sasakyan, bagong bahay, ba? Diba? So, nako-compare ba ninyo ang inyong mga sarili sa ibang tao, especially sa mga kakilala or mga kasabayan natin dating mag-aral? Tapos kung nakikita ninyong successful na sila sa buhay, ikaw ba isa sa mga ganyan ka-vibes? Na-pressured ka na dahil sa edad mo ngayon wala ka pang nararating sa buhay. Or hindi mo pa actually na-achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Alam mo ka-vibes, walang isang ideal na level ng pressure, pero healthy pressure yung sapat para ma-motivate ka. Pero hindi ka na uubos mentally at emotionally. Normal lang naman ma-pressure tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin kasi normal tayong tao eh, di ba? Hirap naman kung ano, kung hindi ka pressured, yung parang feeling mo kaya mong ma-achieve lahat, di ba? Hindi ka normal na tao pag ganun. Pag normal ka na tao, normal lang din makaramdam tayo ng mga pressure sa buhay natin. Parang ganito, zero pressure pwedeng mawala ng urgency o motivation. Diba? Kung ikaw ay isang tao na hindi nakakaramdam ng pressure sa buhay mo, pwedeng mawala ng urgency o motivation. Ibig sabihin, yung timeline na dapat iseset mo para ma-achieve mo yung mga pinapangarap mo sa buhay, yung mga goals mo, hindi mo na iisipin, di ba? Hindi mo na isasaalang-alang kasi zero pressure. Hindi ako nape-pressure. Okay, come what may, YOLO, you only live once, ganun. Pag moderate pressure naman mga ka-vibes, may drive kang kumilos at mag-improve. Di ba? Ito, feeling ko, ito yung pinaka-perfect sa atin. Yung moderate pressure lang. Yung eksaktong mamamotivate lang tayo sa mga bagay na kailangan nating i-achieve. We set our goals. We find ways para ma-achieve natin yung mga goals na to. Mag-set tayo ng mga timeline sa buhay natin. Halimbawa, December, feeling ko December, yung calculations ko dito, sana makakuha na ako ng bagong sasakyan. So I really have to work hard from this month up until December para ma-achieve ko yan. Pero, pag hindi mo na-achieve yan, hindi mo nakuha yung bagong sasakyan sa December, it's okay. Diba? At least konti na lang yung hahabulin natin. Pwede namang i-move yung timeline natin. Hindi ba? Little by little until we are able to achieve yung mga pangarap natin sa buhay. But, of course, huwag lang tayong ma-pressure. Yung mga moderate pressure lang. Yan perfect. Kasi kung sobrang pressure ka naman, pwede kasing mauwi yan sa burnout, anxiety, self-doubt, o pakiramdam mo na never enough ka. Diba? Never enough, never, diba? So, kailangan talaga ka-vibes. Dahan-dahan lang tayo. Pasasaan ba't ma-achieve din natin yung mga pinapangarap natin sa buhay? Ang magandang mindset dyan, alam mo kung ano? I want to succeed pero hindi kailangan mangyari lahat agad. Diba, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko itong nire-remind sa inyo, yung mga perfect things nangyayari sa buhay natin at the perfect time na binigay ni Lord. Kaya tamang antay lang tayo mga ka-vibes, let's just be patient enough and let's just work hard for it. Kasi the right time would come na ibibigay din sa atin yung mga goals na minimiti natin. Yung mga goals natin should give you direction at hindi maging rason para ma-constantly punish ang iyong sarili. Diba? Relax, relax din. Tamang hinga ka lang din mga ka-vibes. Diba? You have to balance work and play. Diba yung parang mag-work ka pero at the same time, i-reward mo din yung sarili mo na at least makahinga ka naman konti lang sa mga paningkamot mo imo kinabuhi. Oras natin, 8:59. Still with your DJ Jaja Melon on your number one radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FM or Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupit! At ang ating oras ay hatid sa atin ang
1: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS!
3: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupit!

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500. Ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
5: Na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
6: Alagaan ang iyong matay.
5: Mag DTX 500.
6: Araw-araw.
5: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.

Naghahanda na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglunsad ng panibagong fuel assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Matapos itong umabot sa $100 kada bariles ang benchmark Brent oil noong September 9, unang beses mula Hulyo dahil sa muling tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa, pangunahing makikinabang sa bagong ayuda ang mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag ni Dimesa na malaking bahagi ng gastos ng mga magsasaka ay napupunta sa krudo para sa combine harvesters sa pag-ali ng palay, gayon din sa mga bangkang dimotor ng mga mangingisda. Dagdag pa niya, pinag-aaralan din ng gobyerno ang pagbabalik ng libreng toll para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural mula Hilaga at Timog Luzon patungo sa Metro Manila. Samantala, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy ang DOTR sa paghanap ng paraan upang maibsan ang epekto ng oil price hike sa sektor ng pampublikong transportasyon at mga pasahero. Kasalukuyang nagsasagawa ng konsultasyon ng LTFRB sa mga petisyon ng dagdag pasahe. Ang ating malupit at time check 9:02 ng umaga, DJ Georgia Melon para sa ating FMR News.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi sa sama mo, pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow! Jaja Melon!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.

0: Couch Baby Dolls together with Addy and our nation's girl group Beanie on October 17, 2026 at the Tacloban City Grandstand for the Unfiltered Concert. First ever collaboration happening here in Tacloban City, mga ka-vibes. Tickets are now available. You can check out enigma.com.ph for your tickets online. And of course, meron din tayo mga physical booth. You can check out our physical booth at Summit Hotel Tacloban sa labas po and sa second floor ng SM or Save More Tacloban. So magkita-kita po tayo October 17, 2026 for the Unfiltered Concert kasama si Addy, Baby Dolls, and Binnie. And this is powered by Enigma Events and Production Incorporated. For more details, you can check out their official Facebook page. Oras natin 9:07 in the morning, mga ka-vibes, and this time check is brought to us by...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupang isda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga parag-uma nagahayupan parupang isdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundiin ang mga qualification ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng Climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
1: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
1: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
1: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
1: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
1: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
1: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
1: At aanihin ang mas magandang bukas.
6: Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

Oras sa buong Pilipinas, 9:17 in the morning. At hala tayo nagbabalik dito sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. That is Bongga Ka Vibes. Bongga Ka Vibes, kasama pa rin syempre ang inyong DJ Jaja Melon. Para ngayong araw ng Thursday, September 24, 2026. At dahil marami tayong ganap, hala, ako'y magpapaalam na muna for today's video. But don't worry, be happy because I'm going to see you again tomorrow po. Another day, another slay. Ganern. Another day, another slay. So I want to say thank you everybody for keeping me company simula kanina alas 7 hanggang sa oras na ito. Huwag kakalimutan, susunod na po ang ating programa para sa lahat ng mga bida-bida dyan. Bida Ka Vibes, kasama si DJ Buko J, ang ating pambansang bestie ng bayan. And syempre, mamayang hapon naman, huwag kakalimutan ang ating Unsent Heart and Vibes kasama si DJ Papi Abicado, back-to-back with DJ Honey Du para sa programang Hapon Hits naman yan, mga ka-vibes. And mamayang gabi, ang gandang gabi vibes, ang ating makukulat na DJs, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico, back-to-back then with DJ Ron Toron para sa programang Late Night Vibes. Ay, sorry. Inano na tayo, tinahulan na tayo ng aso. Again, I wanna say thank you everybody sa lahat po ng mga tumutok dyan sa ating Facebook Live, sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga CR. Sa kanilang mga radyo and everything. Maraming salamat guys. See you again tomorrow po. And huwag kakalimutan na samahan po kami sa aming mga music and entertainment programs hanggang mamayang gabi. Yes po, opo, walang lipatan. 100.7 lang yan, ha? Yes! And don't forget mga ka-vibes, ang ating unfiltered concert happening on October 17, 2026. Diyan po sa ating Tacloban City Grandstand, mga ka-vibes. Kasama po natin dyan si Addy, si Baby Dolls ng It's Showtime, and of course, ang ating Nation's Girl Group, Bini. So, ako po ay isa sa mga host dyan. So, magkikita-kita tayo at for sure, mag-i-enjoy tayo. Para sa lahat ng mga wala pang tickets, don't forget, you can check out enigma.com.ph for your online tickets, or pwede din po kayong bumili sa kanilang mga physical na booth sa may labas ng Summit Hotel and sa second floor ng Save More Tacloban. Or di kaya naman kung ayaw niyo ng hassle, ayaw niyo nang nahihirapan kayo, pwede niyo namang i-message si DJ Jaja Melon. Ganon. May Facebook page din po ako, DJ Jaja Melon. Sa Facebook po yan, i-like and follow niyo din po, ha? Chika-chika tayo doon, kaya naman follow. O siya, sige. At dahil nga pupunta dito si Addy, ang aking last song ay gonna be from Addy. And this one is a very nice song entitled Para Luma, 9:20. See you again tomorrow, guys. Enjoy the rest of the day and always remember that mahal na mahal ko kayo. It's very hard for me to say goodbye. Whoa. God bless everybody. Enjoy the rest of the day. And I love you. Here's my kiss.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes ka.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-TTX 500!
6: TTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAT value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: TTX 500!
8: FM Radio! The Vibes!
9: Ang lupet!

0: Jam Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Lahat ng pagmamahal.
3: Juan Carlos for the song Ere. Kayo po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Arta Club na inyong kavibes sa Solid Soundtrip on a wonderful Thursday morning, mga kavibes, September 24, 2026. Oras po natin, it's already 9:50 with your DJ Buko J. Happy all the way. How are you guys doing? Kumusta naman po tayo? Kumusta naman po ang lahat ng ating mga besties at mga vibes dyan? Konting kembot na lang, no? At syempre, magwi-weekend na. Ang iba sa atin may lakad this weekend. Ang iba naman ay may mga trabaho tulad ko. Yeah, pero we just have to be grateful and be thankful sa lahat po ng mga nangyayari sa atin. Diba? And of course, mga ka-vibes, kumusamos, giramos, mos-mos naman po tayo dyan. How are you? Itatun mga kasangkayan nga na may downtown area, maupay nga aga iyo, especially itatun mga Jaguar, oy, mga gwardya natin yung mga besties, no? Unta, safe lang kita yan, ha? Maupupaya nga pagbantay nga dati yung mga tindahan or establishments. And shoutout nga po nga datatun mga kasangkayan nga damay Tacloban City Public Market na way marami po ang kita natin ngayong araw na ito. At sa ating mga jeepney drivers naman dyan, na way marami din po tayong mga pasahero sa araw na ito. Dahil alam naman natin, no? Diyos ko. Ang taas na lang, ano? Grabe na hikataas na ta gasolina, no? So, kailangan natin ding suportahan na yung mga jeepney drivers natin. Huwag na tayong mag-private. Ay, charing! Desisyon yan! Anyways, mga vibes, mamaya-maya ay alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw nito. For our videoscope for today. At syempre, alamin kung mainit, ano ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our video showbiz. At later on, i-reveal ko rin po ang ating video topic of the day. Samahan niyo po ako at alamin kung ano ang magiging usapan natin at pagkukwentuhan sa araw na ito. Later on po yan. Keep your shoutout and song request coming, mga abays. Send your shoutouts and song requests sa aming Facebook page because we are live and alive online. Search lamang po 100.7 FM Arta Club sa inyong Facebook. Or you can also send it to my Facebook page. That is DJ Buko J. At babasahin po natin yan later on. Sabaw na po tayo today. Anyways, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan dito pa rin po sa inyong number one bit-a-bit na radio station. That is 100.7 FM Arta Clubban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip, ang lupit! Oras po natin, 9:53. Balik muna tayo with Juan Carlos.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
5: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Bibili sa mga butika.
7: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
8: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted.
7: Mm-mm.
8: Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan.
7: Oo.
8: So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
7: tama,
8: kulang ka pa sa ehersisyo.
7: Naku, tama.
8: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na
7: oo,
8: nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
7: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern.
8: Yes.
7: So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
8: Tama, Sir Ted.
7: Mm-mm.
8: Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides.
7: Mm-mm.
8: Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
7: Oo.
8: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
7: Oo.
8: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation,
7: mm-hmm,
8: na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
7: Nako.
8: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang
7: mm-hmm
8: siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
7: Nako, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
8: Yes.
7: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
8: Yes.
7: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
8: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted,
7: mm-hmm,
8: na paalala, no? Kasi itong sobrang kain,
7: mm,
8: ay nakaka-bankrupt po yan ng pancreas.
7: Nako.
8: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
7: Oo.
8: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, na-i-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin. At dating ang panahon, Sir Ted,
7: mm-hmm, mm-hmm,
8: na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pancreas. Kaya naman, tataas na ang blood sugar mo.
7: Naku, nakakatakot, Doc Far.
4: DTX 500!
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500!
7: Bibili sa mga butika. Ang masama pa nito, Doc Far, natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
8: Totoo talaga yan, Sir Ted.
7: Mm.
8: Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
7: nako,
8: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pangkreas.
7: Sigurado.
8: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pangkreas po ay matuyo.
7: Mm-hmm.
8: Kontrolin ang pagkain, magsagwa ng intermittent fasting,
7: oo,
8: mag-ehersisyo at mag-detox 500 at Mighty C.
7: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may quarantine extract from ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose. Molecules papasok sa selula.
8: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted,
7: mm-hmm,
8: ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
7: Oo, dapat lang.
8: Change to a healthy lifestyle. At syempre, malaki ang maitutulong ng DTX 500,
7: mm-hmm,
8: sa stress mong pangkreas.
7: Oo.
8: Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pangkreas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pangkreas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500. Lord.
7: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
8: Pero bago tayo magkape ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpaala muna tayo.
7: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
8: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing
7: Magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
4: DTX 500!
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500! Health Alert!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
10: Madalas na pag-ihi,
11: paglabo ng mga mata,
10: at mamamanhid ng mga paa.
11: Baka
10: may diabetes ka na,
4: mag-DTX 500!
7: DTX 500!
10: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
7: sugarcane extract,
10: na may pinakamataas ng ORAC value,
7: na epektibo
10: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500!
2: FM Radio!
0: The vibes!
1: Ang lupet!

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: White rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DJX 500.
5: Para sa malusog na tie,
6: DJX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DJX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie.
5: DJX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: FM Radio. Good vibes.
9: Ang lupet.
10: Here's Her featuring Daniel Caesar for the song Best Part, requested by one of our solid Kavais, Ems Padulia.

0: You're still tuning in to your number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Arta Club, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Oras po natin mga ka-vibes, it's already 11:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
1: FM Radio, the vibes
3: and the bag.
4: Na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
6: Maupay nga aga Eastern Visayas ng Tacloban City, ginpanimuha itong DSWD-8 nga waray na hairakos sa Dian 14 anyos na child in conflict with the law nga responsable hapan mo sila sa Nosen National High School. Ininhalay itong mga legasyon nga nakagawas na ang mga CICL Rehabilitation Center kaupod itong 15 anyos nga sospek. Waray naman tuguti itong DSWD ang naging kahangyuan itong mga kaganakan mga biktima nga makitaan itong dua harason nga again lilimitara nira ang pagpasulod ng nasabi nga pasilidad para siguridad ng mga minor de edad samtang nga adha ila rumiton ira postudia. Nga naman ito natong dalikyat nga news breaking ng attack na ako'y Noel Iogoy, maupay nga agang stay tuned para han bida ka vibes.
4: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
7: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahalan pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at nang himpilang ito.

0: bit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. That is 100.7 FM Arta Kalaban, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong bestie ng bayan, DJ BJ Bugo J. Happy all the way on a wonderful throwback Thursday. Oras po natin mga ka-vibes, it's already 11:17, September 24, 2026. Kumusta naman po tayo dyan mga besties? How are you guys doing? I hope everyone's excited for the weekend, no? At ang iba naman dyan ay busy matapos yung report. Dahil mag-end of month na. Uy, may iba naman dyan na naghahabol ng kanilang mga komisyon para mas malaki ang maiuwi sa kanilang pamilya. Dahil alam naman po natin ang hirap ng buhay sa lately, no? Anyways mga vibes, eto na. I know everyone's excited to know kung ano nga ba ang kanilang mga kapalaran para sa araw na ito. Alamin natin kung magiging maswerte or not so swerte sa araw na ito. Dahil eto na po ang ating Beatoscope. September 24, 2026, araw po ng Webes. Here's our Beatoscope. At umpisa na po muna natin sa mga nagbabirthday dyan ng September 24 hanggang October 23, Libra. Tukso na kusang lalapit ay dapat iwasan dahil sisirain ang pamilya o ang kasalukuyang relasyon. Uy, huwag magpadala sa tamis ng salita dahil mabigat ang timbang ng pagkakamali. Mag-ingat sa manloloko, aray ko po. Lucky number mo for today ay lucky number 10 at color naman ay color yellow.
1: Aray ko
0: talaga. Kaya naman iwasan magkamali, iwasan yung tukso, layuan mo ako. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Upang hindi magkabuhol-buhol, ayusin ang mga schedules at repasuhin dahil makakalimutan ka ngayon. Lucky number mo today, lucky number 5 at color naman ay color brown. Parang bagay to sa akin ha. Dapat ayusin ang schedules upang hindi daw magkabuhol-buhol. Kumusta? Good luck sa atin! Aray ko talaga. Ito naman mga ka-vibes, para naman sa ating mga Sagittarius dyan, November 23 hanggang December 21 naman. Huwag magtiwala sa nararamdaman dahil mahina at mababa ang sixth sense. Kung ano ang iniisip, ipagpaliban muna. Lucky number mo for today ay lucky number 15 at color naman ay color pula, color red. Capricorn, December 22 hanggang January 19 naman po mga ka-vibes. Literal ang pagkatamad, pagkamasungit, at mainitin ang ulo at madaling magalit. Ito ang dapat paglabanan. Lucky number mo for today ay lucky number 18 at color naman ay Mama Moon Blue. Color blue mga ka-vibes.
1: Aray ko.
0: January 20 naman hanggang February 18, Aquarius besties. Sa impluensya ng panahon, walang magiging suliranin ngayon. Sana all, no? Magiging masaya ang pakikipaghalubilo. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay color maroon. Pisces naman, besties. February 19 hanggang March 20. Mali! May pabuya sa kabutihang nagawa. Kung may tensyon sa trabaho, huwag nang magkomento. Lucky number mo for today, lucky number 11 at color naman ay avocado green. Avocado green. Aris naman, March 21 hanggang April 19, besties. Lakasan ang loob sa mangyayari. Maging or kung naging magulo ang buhay sa nakalipas, ngayon babalik naman sa normal. Lucky number mo for today, lucky number 8. Color naman ay color gray. Taurus, tuloy-tuloy na tayo mga besties. April 20 hanggang May 20. Huwag magsisi kung may nagawang mali. Ipalagay na charge to experience ang mga nangyari at dapat hindi na ito maulit. Lucky number mo for today ay lucky number 20 at color naman ay color yellow. Sunod-sunod na tayo sa mga besties kong kapwa Gemini naman dyan, May 21 hanggang June 21. Malilito ka sa mga alok, lalong mabuti kung makapag-isa para makapag-isip ng tamang paraan. Lucky number mo for today ay lucky number 3 at color naman ay jade green. Cancer naman, June 22 hanggang July 22, besties. Magtiwala sa nararamdaman kung ano ang iniisip, kilos at gawain at gawin dahil may mapapala. Lucky number mo for today, lucky number 5 at color naman ay aquamarine. Leo naman po tayo, besties. July 23 hanggang August 22. Magugulat ka sa makikita dahil hindi mo sukat akalain. Isang dating insidente ang mauulit. Lucky number mo for today, lucky number 6. At color naman ay ruby red. Uy, ingat-ingat tayo ha. Dapat safe tayo. And ayun, dapat ingat lang tayo lagi. Huwag masyadong... Huwag lumapit sa insidente or aksidente. Ngayon. At syempre, last but definitely not the least, Virgo naman po tayo, August 23 hanggang September 23. Unahin ang kapakanan bago ang iba. Walang maibibigay na tulong sa iba kung sarili ay kapos. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman ay color red. Sabi nga ni Whitney Houston, learning to love yourself is the greatest love of all. Sabi, aray ko talaga. Yan po ang ating Bidoscope for today, September 24, 2026. Araw po ng Thursday, oras po natin besties. It's already 11:24. Sali na po sa ating usapan for our Bida topic of the day. Siyempre, usapang adulting tayo for today mga besties, no? Kaya naman, anong adulting expense ang pinakamasakit bayaran? Ulitin natin ha, anong adulting expense ang pinakamasakit bayaran at bakit? Sali na po sa ating usapan, send your answers, thoughts about our topic for today with your shoutouts and song request sa ating Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Arta Kloban sa inyong Facebook because we are live and alive online and on air. You can also search DJ Buku J sa inyong Facebook at babasahin po natin yan isa-isa.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang tinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Atin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Kasi lang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

Oras na para sa mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang Bida Showbiz. Proud mom ang tinaguriang queen of all media na si Chris Aquino sa kanyang bunsong anak na si Bimby or James Carlos Aquino Yap. Bukod sa kanyang stint sa longest running noontime show na Eat Bulaga, mayroon na ring unang brand endorsement si Bimby na may kaugnay sa healthcare. Sa murang edad, naging mahalaga na kay Bimby ang healthcare matapos niyang masaksihan ang pinagdaanan ng kanyang inang si Chris Aquino. Napatuloy na nagpapagaling matapos harapin ang isang life-threatening illness. Samantala, unti-unti nang nagkakaroon ng following ang tambalan nila ni Bimby at ni Ryza Mae Dizon charap-charap sa Eat Bulaga. Unang, nagkasama ang dalawa sa pelikulang My Little Bossings noong 2013. Marami rin ang humanga kay Bimby dahil isinantabi niya muna ang pag-aaral upang alagaan ang kanyang ina, lalo na noong nasa Amerika sila. At dahil dito, marami rin ang curious kung kumusta naman ang relasyon niya sa kanyang amang si James Yap at umaasa ang ilan na muli silang mabubuo o mabuo ang magandang samahan ng mag-ama. Yan po ang ating Be The Showbiz para sa araw na ito. September 24, 2026. Ayan, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong number one bet na bet na radio station, 100.7 FM Artak Laban. Ka-vibes ang lupit. Sa ating mga ka-vibes dyan, working abroad or nasa malayo po ang kanilang mga friends or loved ones, you can share this news dahil you can listen to us anytime, anywhere by just downloading our FMR Philippines application. I-search lamang po FMR Philippines sa inyong Play Store or App Store at madadownload nyo po ito for free. Once ma-download nyo po ito, syempre mapapakinggan nyo po kami anytime, anywhere. Nasa third option po kami, FMR Tacloban. Especially, no, pag yung family natin or family members natin nasa abroad. So you can share this to them para hindi po nila ma-experience or ma-feel ang homesickness. But anyway, mga vibes, bago tayo magpaalam, no, basahin muna natin ang inyong mga kasagutan for our Be The Topic of the Day. Anong adulting expense ang pinakamasakit bayaran? Sabi dito ni Mark ng downtown area, kuryente talaga. Parang habang tumaas ang sweldo, tumataas din ang bill. Uy, totoo yan. Marami sa atin nakaka-experience ng mataas na current or electric bill recently, kaya sobrang mahirap talaga, especially ako personally yung nakatoka for electricity, no? So alam natin kung gaano kahirap talaga ang magbayad ng kuryente, pero at the end of the day, importante pa rin ang kuryente, di ba? So kailangan talagang bayaran. Sabi naman ni Jenny ng Marasbaras, grocery kuya, DJ Buko J, kasi nasa cart palagi, pero pagdating sa cashier, nakakagulat na yung bayarin. Oy, totoo yan, di ba? Essential din naman kasi yung grocery, yung food, kaya wala tayong choice doon. Eto naman, sabi ni Sari Lerma, isa sa ating solid ka-vibes, sabi niya dito, yung sagot ko sa topic mo, DJ Buko J, electric and water bills. Pwede na rin pamasahe kasi syempre tumataas yung presyo ng pamasahe. Tumataas din yung presyo ng pamasahe dahil tumataas din ang krudo. Kaya mahirap talaga na nababaan din ang pamasahe. Kung alam naman ng ating mga jeepney drivers or mga drivers na pataas ang pataas yung krudo. Hi, anyways, mga ka-vibes, shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes dyan sa besties na si John Paul from FMR Squad. Thank you so much for listening and watching. Jimboy de la Cruz of Dulag, Leyte. Sari Lerma of Quezon City. Ito, sabi naman ni Clyde Cecilio, see you daw tomorrow, DJ Buko J. Sure, see you tomorrow dahil siya din po pala yung magiging spinner natin for tomorrow's fun run dyan sa may RTR. Eto naman, shoutout din po tayo kay Ems Padulia. Meron din tayong other shoutouts from all our ka-vibes and besties. Wilma Adlaon, maraming salamat. Anyways, mga vibes,
Thank you so much for joining me today. Sa inyong pagsama sa akin sa 2:00 oras sa inyong programang Bida Ka Vibe. Samahan niyo po ulit ako bukas 9:30 hanggang 12:00 ulit sa inyong programa kung saan ikaw ang bida. Hindi ka supporting dahil ikaw ang bida. Kasama pa rin po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing love, freedom. Maraming salamat. Paalam. Let me leave you with a song from Beanie. Huwag muna tayong umuwi. Abangan sila sa Unfiltered Concert October 17 sa Tacloban City, Yasudo. Paalam. Bye.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan makape. Santong Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santong Gold Coffee Mix.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: nakikiramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kinta.
0: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rise 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
0: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
0: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: HepA-A,
2: HepA-B,
0: kidney, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
4: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating walang dudunan at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yuhu! Hello po, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Naputol. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang

0: Alam po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakatutok po naman sa atin, yung mga eto na, sige. May yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po. So, okay na po lang rice coffee.
0: Si Nanay Banji. Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito nga po, tagkawayang Quezon po. Sa Siso, Balayong po.
0: Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po. Ako, Kuya Boy.
0: 57?
1: Opo.
0: Opo. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Banji?
1: Po, Kuya Boy, 5 taon na po.
0: 5 taon na?
1: Opo, matagal na po.
0: Matagal na, okay po. Nanay, sige po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Ay, ang inaanap ko po, Kuya Boy, nagtatanong po ako, yung 25 gram, hindi pa po ako nakakabili po noon.
0: Wala po ba dyan sa Tagkawayan, sa Quezon?
1: Wala po eh. Ay, kahit po sa Kalawag ay naghanap po ako nung ako'y umuwi, galing ako Lucina, ay wala po ako makuha.
0: Tagkawayan, Quezon. Ang alam ko po, Nanay, ang alam ko po, meron na po dyan sa Tagkawayan. Kaya...
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakapunta. Galing po ako, Lucina.
0: Doon po sa ano? Doon po sa...
1: Sa Kalawag. Makita po nun, sinasabi niya 25 in gram na...
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1. Hindi po 25 in gram. 25 in 1.
1: 25 in 1.
0: Opo.
1: Wala daw po sa kanila.
0: Saan?
1: Agad,
0: saan po
1: Kalawag yung... po, Quezon. Kalawag, Quezon. Pagdaan ko po, galing Lucina po ako.
0: Pagdaan niyo po ng Kalawag, wala din po ng ating
1: wala
0: rice coffee.
1: Wala daw po, Kuya Boy.
0: Sa
1: wala
0: ano
1: daw po?
0: Tinanong niyo, Hanero Pharmacy po, Nanay? Hanero Pharmacy?
1: Saka po sa Carlos po, nagtanong po ako sa KCGP. Wala na daw po eh. Lagi daw po ubos at na...
0: Nanay, doon po, Nanay, sa ano po? Nanay, sa Solid Supermart.
1: Ay, tatry ko po, Kuya Boy, pag ako'y nakakalawag.
0: Oh, Kalawag po yan, Nanay. Solid Opo. Supermart. Tsaka po, Hanero Pharmacy. Kalawag, Quezon po yan.
1: Opo. Tatanong ko po, Kuya Boy, baka sakaling matikman ko na yun at nang...
0: Opo.
1: Kasi nagbili po ako sa Kalawag sa TGP po ng rice coffee yung nasa box po eh.
0: Mm-hmm. Okay po. Nakabili po kayo sa TGP?
1: Ay, tinatanong ko po yung sinasabi nyo. Ay, wala na daw po sila. Lagi daw pong ubos ang stock nila. Hindi pa daw po nakakapagpa-deliver.
0: Alin po? Yung ating 25 in 1 o yung ating 14 in 1 plus 1?
1: 25 in 1 daw po eh. Sabi po.
0: Laging nauubos? Madaling nauubos?
1: Lagi daw pong ubos.
0: Bakit kasi madaling nauubos yan? Ang sarap siguro niyan kasi kaya laging nauubos yan.
1: Siguro po, Kuya Boy. Ha? Kaya hindi ko pa po natin kaya yung interest ko matikman. Baka po sobrang sarap no kaya nauubos agad.
0: Tama nga naman. Bakit laging nauubos yan? Eh, lagi namang dinidiliberan dyan ang ating mga deliveries. Bakit ang bilis maubos? Ang sarap
1: po
0: siguro.
1: Galing po ako, Lucina, Kuya Boy. Ay pagbaba ko ng Kalawag ay punta ko ng bayan ay wala na daw po eh.
0: Naubusan na. Opo. Diyan sa
1: Opo, lagi daw po naubos at lagi daw po maraming kumukuha ng mga ilang 25.
0: Inuubos kasi. Nako. Sige
1: po. Ako po ay nagbili ng 2 box na rice coffee sa Kalawag sa TGP. Talagang nagtatanong ako ay wala pa daw po.
0: Opo. Nang 25 in 1. 25 in 1.
1: Opo. Opo, Kuya Boy.
0: Sige po. Nang 25 in 1 sa Kalawag, Quezon.
1: Opo.
0: Wala pa po ng 25 in 1.
1: Naubos daw po lagi, Kuya Boy. Lagi daw po mabilis maubos kaysa doon sa nasa box.
0: Opo. Nanay, ganito po. May mga ibang butika din po dyan sa Kalawag, Quezon na pwede po nating mapuntahan, na pwedeng matanong. Pwede nating itanong sa iba din mga butika para malaman natin kung talagang naubusan ha o nandyan pa ba? O, gawan po natin ng paraan, Nanay. If ever na magkaroon kayo ng pagkakataon, tapos kung talagang meron, wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, Nanay, sa mga susunod na araw. Kapag kayo po ay nakapunta na doon, natanong ninyo kung talagang wala, eh, atin po namang gagawa ng paraan nyo, Nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Merry Christmas, advance po.
0: Napaka-advance naman, Nanay. Ng Christmas din niya.
1: Opo nga.
0: Oo nga. Tama po naman. Ah, sige po, Nanay. Ay, basta.
1: September na po eh.
0: Oo nga.
1: September na po ba, Kuya Boy?
0: Oo nga. Bare months na. Tama.
1: Opo. Ilang, ano na lang. Wala lang 100
0: araw.
1: Ano? December na.
0: December na. Merry Christmas!
1: Oo, magpapasko na.
0: Oo nga po eh.
1: Kaya po ako'y nag-ano po, Kuya Boy, ng rice cookie para po ako'y may stock. Baka ako'y maubusan eh.
0: Oo nga, ganun din po yung sinasabi ng ilan. Pero sabi nga po ng ating management, magdo-double time, triple time daw sila ngayong kapaskuhan. Halos yun na naman yung lagi nilang alam nyo, Nanay, nalulungkot na naman sila kasi baka daw po hindi na naman nila makapiling yung kanila po namang mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko, dahil ang inuuna nila ay tayo, yung mga consumer, yung mga umiinom ng rice coffee na hindi sila maubusan kasi nga mas marami daw yung demand ngayon daw pong papasapitin yung holiday season dahil marami po talaga ang bumibili na ng ating rice coffee at hindi lang ganitong panahon halos hindi na po talaga sila nauwi.
1: Opo,
0: opo. Anyway,

0: Oo nga po, kasi sabi nga natin, kapag yung ating rice coffee yung iniregalo mo dun sa mahal mo sa buhay, malaki yung malaki yung ibig sabihin nun kapag yung rice coffee ang ibinigay mong regalo sa yung mahal sa buhay. Ano ba yung nakatagong mensahe doon? Ang nakatagong mensahe doon, gusto ko pang makasama po kayo ng mas matagal. Kasi binibigyan mo ng rice coffee. Binibigyan mo ng rice coffee, ang ating rice coffee, pampaganda ng ating kalusugan. Maalis yung ating mga karamdaman. Kaya meron yung mensahe na tatatak sa ating mga puso. Yung sinasabi nating gusto ko pa po kayong makasama ng mas matagal.
1: Talagang maganda po yung rice coffee, Kuya Boy. Talagang the best po. 100% po sa akin.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo, Nanay, at babalitaan ko po kayo patungkol po dito sa ating 25-in-1 na malagyan dyan sa Calawag, Quezon. Dyan po sa Tagkawaya.
1: Dito, Kuya Boy, baka pwedeng pakitext nyo sa akin para matikman ko naman yun.
0: Opo, Nanay. Sa mga susunod pong araw, balitaan niyo po ako muli kung halimbawa makabisita na kayo ng Calawag at wala pa kayong nakuha ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli at kukulitin natin yung ating mga deliveries.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po.
0: Thank you, Nanay. At lagi po kayong mag-iingat, ha? Mag-iingat po lagi.
1: Salamat po.
0: God bless. God bless po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Yes po.
0: Mga kaibigan, tama yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ni Nanay. Ay, napag-usapan na rin lang yung Pasko. Yun nga po, dumadami yung mga kababayan po natin na although dati naman silang umiinom na ng ating rice coffee, pero pagsasapit po talaga ng ganitong panahon, dinodoble, tinitriple po nila yung mga binibili po nilang mga produkto po natin kasi pinangre-regalo. Eh, napakagandang pangregalo po nito, mga kaibigan, sa atin po namang mga mahal sa buhay. Sabi ko nga, meron tong nakatagong mensahe. Hindi na nakatago kasi sinabi ko na. Dahil nga po doon sa, di ba, yung kapag binigyan mo ng rice coffee ang isang taong mahal mo, di ba, ang ibig lang sabihin nito, gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Kaya binibigyan kita ng rice coffee para maging humaba pa yung buhay po ninyo. Para malayo kayo sa karamdaman, malinisan yung katawan po ninyo, maalis yung mga karamdaman po ninyo. Ganun po yung mensahe po noon. Diba? Kasi naman binigyan mo ng tsokolate, yung mahal mo, baka sabihin sa'yo, baka gusto mo na akong mamatay. Diabetic na nga, kung binigyan mo pa ako ng tsokolate. Ay, di syempre, parang iba yung ibig sabihin nun. No? Di ba? Pero kung, di ba, yung ating rice coffee ang ibibigay mo, mga kaibigan, sa minamahal mo, sa yung nanay, tatay, lolo't lola, ate, kuya, di ba? Kapag yun yung binigay mo na regalo, iba yung dating. Ibang-iba yung dating. Kaya nga po, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan sa kanilang pagbili ng mas maramihan ng ating po namang rice coffee, lahat ng ating produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Dito, ito sa Sarangani po.
0: Saan po?
2: Sarangani.
0: Sarangani Province. From Sarangani Province. naririnig ko lang yan kay former Senator Manny Pacquiao kapag sinasabi na, di ba? Ano pong pangalan po ninyo, Nanay? Ay, naputol. Sayang. The fighting pride of the Philippines from Sarangani Province. Yun lang yun yung napapakinggan ko kapag lumalaban si former Senator Manny Pacquiao. Gustong-gusto kong, di ba, makita yung pinagmulan ng idol natin pagdating sa boxing. Di ba? The fighting pride! Let's get ready! Yeah. Kaya ganoon. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating balandudunan at hatid yan.

0: Siyempre ng ating po naman mga ipinagmamalaking herbal products po mga kaibigan, gawa po naman ng rice brand. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Mayroon akong itatanong yung pwede po uminom ng mayroon ng ano, asma saka sakit sa baga.
0: Apo. Nanay, ano po muna ang pangalan po ninyo?
1: Ay, si Delia Castillo po.
0: Delia, tama? Delia?
1: Opo.
0: Opo. Taga saan po kayo, nanay?
1: Taga San Juan Alicia Isabela po.
0: San Juan?
1: Kuya Boy.
0: San Juan Isabela po?
1: Opo, kuya.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay Delia?
1: 59 po, kuya.
0: 59, okay po. Ang tanong po ninyo sa akin, kung pwede pong uminom ng rice coffee ang may sakit sa baga at may asthma.
1: Oh. Opo, may diabetes po.
0: May diabetes din, opo. Nanay, dapat po na umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi, ang ating po namang rice coffee, nanay, marami ng mga testimonya. Mga patotoo na nagpatunay ng tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, naibsan dahil po naman sa pag-iinom po nito. Yung diabetic, marami rin po tayo mga kababayan na nagpatunay sa atin na sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee,
1: sana ako bibili, kuya. Sana ako bibili.
0: Taga saan po kayo? San Juan Isabela. Sa Isabela po, nanay.
1: Malayo kami sa bayan po, kuya.
0: Malayo kayo sa bayan. Wait lang po, nanay. Titingnan natin dito sa atin po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Isabela. Ito po yung... Nanay, pwede po nating pahinaan yung radyo para malinaw tayong magkaintindihan?
1: Opo, kuya. Opo.
0: Pwede po nating hinaan? O kaya patayin muna natin yung ating radyo? Ayun.
1: Opo, napatay na, kuya.
0: Okay po. Sa Isabela po, nanay, pwede tayong makabili po ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itchage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan sa mga nabanggit ko?
1: Oh, dito sa Alicia po, pero mahal ng pasahe po, Kuya Boy.
0: Mas malapit po sa inyo yung Alicia.
1: Opo, kuya. Pero mahal naman yung pamasahe.
0: Magkano yung pamasahe? Medyo malayo sa inyo.
1: 250 ang Arkela po, kuya.
0: Ay, grabe. Balikan na yon.
1: O, pwede siguro diliburan natin yung malaking tindahan dito, kuya.
0: Ano po yung malaking tindahan po dyan sa inyo?
1: Joby Castro po, kuya.
0: Okay, San Juan Isabela po yan sa inyo.
1: Opo, kuya.
0: San Juan Isabela. Okay. Sige po, sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Para malagyan po dyan sa inyo. Ipapaabot ko po ito, babanggitin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po dyan sa inyo sa San Juan Isabela ng atin po namang rice coffee.
1: Opo, kuya.
0: Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, balitaan niyo po ako, nanay, kung meron na po dyan sa inyo. Ipagtanong-tanong po ninyo kung meron na.
1: Oh, yung tawag high blood po, kuya, pwede pa?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yung ating rice coffee. Kung meron pong iniinom na gamot galing sa doktor, ituloy lang po yun. Kung may maintenance, ano po. Anything na patungkol po naman sa ating po namang kalusugan. Kung halimbawa nakapagpa-doktor kayo at meron pong ibinigay na maintenance, yung doktor, ituloy lang po yun habang umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging...
1: Ay, yung pagbabawas na po, kuya.
0: Yes, opo.
1: Limang araw bago pagbabawas, kuya.
0: Ay, nako. Limang araw. Ano na po yun?
1: Opo, kuya.
0: Laso na po yun yung nasa loob ng inyo pong katawan yan. At dyan na po
1: Ang tigas-tigas naman yung pagbawas na, kuya. Ang liliit naman.
0: Yun nga po. Kasi nga po kulang kayo sa nutrisyon. Kapag ganoon po, kailangan nyo po ng rice coffee para po mailabas lahat yan.
1: Opo, kuya.
0: Mga basura po yan, nanay. Yan po yung pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po dyan. Kasi nai-stack na po yung basura na yun sa loob po ng ating katawan. At nagiging laso na po yun. So kailangan po na uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ito ng napakalaki base po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan na natulungan na po ng ating rice coffee at hanggang sa ngayon umiinom pa rin ng ating po namang rice coffee.
1: Okay po. Mas maganda kuya yung mayroon ng yung asthma tapos sakit sa baga, maganda yes. naman yung magkape ng rice
0: yes.
1: coffee.
0: Yes. Kapag dyan po sa asthma tsaka yung may problema sa baga, ganito po yung gagawin. Every time po na magtitimpla ng ating rice coffee, mag-inhale, exhale po kayo. Yung tinatawag po natin sa English na steam inhalation. Yung, di ba? Kasi kapag nagtitimpla tayo, di ba, mainit yun, umuusok yun.
1: Opo kaya.
0: Umuusok yun. Oo. Yun po yung lalanghap-langhapin po natin. Gagawan po natin yung habang ina habang inaamoy-amoy po natin yung ating po namang yung ating po namang rice coffee. Yung po yung magiging So balitaan niyo po ako nanay kapag kayo po yung nakabili na kung meron na diyan sa inyo, kung nadalhan na diyan o kung hindi pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Okay po?
1: Opo kuya. Huwag yung tatagalin kuya ah.
0: Sasabihin po natin yung ating po naman mga deliveries para po naman malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat po nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless. Thank you very much po. Maraming
1: gusto
0: salamat.
1: Gusto pang mabuhay ng malaking
0: matagal. Opo. Thank you po. Thank you very much nanay.
1: Opo kuya.
0: Salamat po sa inyo.
1: Sige. Salamat.
0: Si Nanay Delia gusto pang mabuhay ng matagal. Kaya po ganoon, gusto niya pong, di ba, ipagkumbaga simulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman, tayo po'y napapakinggan. Hello po naman sa mga taga Buwak Marinduque, yung mga nagiginig po sa Buwak Marinduque, sa radyo natin Oriental Mindoro, lahat mga nakikinig po sa Radyo Servicio 93.3 at dyan po sa Diwal, DWAL-FM 95.9 Batangas, yung lahat ng mga nakikinig po sa atin sa Batangas, at Radyo Bandera, dyan po naman sa Katarman. Hello po naman sa lahat po naman sa inyo. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Mo pangatak na sinirangan Visayas ngan syudad hantak loban. Live kita yan ang nakikita na Facebook page sa Arangkada Balita ngan PRTV. Ikaw po diton bugos sa puwersa han PRTV News Team ako yung Nueli Yogo ngan atan ipapadangat an mga press ko ngan magpasa ng mga notisya yan ang oras ngan haaton mga laray uluhan. Aton siyaan nga headline, DSWDA, yan pa ni Mo, ang ligasyon nga nakagawa sa Iracosadia itong 14 anyos nga CICL nga nagpalu itong pamusila San Jose National High School. 25 nga mga bagong legal guidance counselors sa DepEd Tacloban Division na ipasarang na mga eskwelahan. Nga na IBP Leyte, ginlamano itong nga tanan nga nagkuhan 2026 bar exam. Nga na mo ito na mga laray uluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya yan ang oras, mahugot nga ginpanimuha itong pamunuan ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 8. Ito nagwas yan ang aligasyon nga nakagawa sa Iracosadia itong 14 anyos nga CICL nga nagpaluyo han madugong apan mo sila sa Jose National High School at itong report ni Jay Barion.
5: Hausa nga press conference, ginpanimuha han Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 nga diri tinuod nga waray na Iracosadia ang 14 anyos nga child in conflict with the law nga responsable han panmusila San Jose National High School. Ini haluyuhan mga gumawas nga aligasyon kadaw nakagawas na ang mao nga CICL ha Rehabilitation Center han DSWD upod ang 15 anyos sini nga suspect. Ang nasabi nga statement han pamunuan in usagi hapon nga pagklaro hakahimtang yanahan mga CICL kasunod han pag-aro hinihin patapod han mga kaganak han tulong ang mga biktima han madugo nga school shooting incident. Samtang waray naman tugutihan DSWD anhang yuhan mga kaganakan mga biktima nga makita hinian duha nga CICL. Kundi igin doon ni Director Subong magin lilimitaran nira ang pagpasulod ha mga pasilidad agud masiguro ang seguridad han mga minor di edad nga CICL samtang ada hailarom hiton Iracosadia. Naiintindihan naman han pamunuan ang sentimiento han mga kaganak pero kinhanglan gud nira sundon hakun ano iton igin mamando nga mga palisiya han ira department. Mento. Jay Barion, Arangkada Balita.
4: Arangkada. Samtang iba naman naton nga notisya, 25 naman nga mga bagong legal guidance counselors itong DepEd Tacloban City Division na ipasalang na mga eskwelahan at itong report ni Jay Barion.
5: Mauman igpailarong hinpirakadlaw nga paghagid ang 25 nga mga bagong legal guidance counselors associate ngan panunumpa ha posisyon didan Lunes, Setyembre 21. Yana magtitikang na manhirahan ira pagtrabaho kumo mga school guidance counselors partikular nga to mga eskwelahan nga may ida kasuhin mga bullying. Manunumduman nga inino sa kapitan han departamento kumo kabatunan han insidente mga pambubuli din panuyuhin nga makahatag hin serbisyo paggiya ngan pagsagdon ha mga estudyante nga may ida kalainan nga pamatasan. Usa gihapon ini nga tinguha han DepEd nga mas magin madigun pa itong mental health nga psychosocial support system ha mga eskwelahan ngan kaportihan dir ila an katungod han mga estudyante kundi sugad man han mga magturutdo ipinaagi kapitan in makakabuli gini para han paning kamot na maging taluwas ngan himyang an mga eskwelahan haanuman nga hulgahin kasamo. Jay Barion, Arangkada Balita.
4: Arangkada. Ginlamano naman itong Integrated Bar of the Philippine State Chapter itong nga tanan nga mga nagkuha han naglabay nga 2026 bar examination at itong report ni Don Leandro Chu.
6: Ginlamano ang Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter ang mga taga-sinirangan Bisayas na kumuhan 2026 bar examinations. Sumula ha IBP Leyte, dire rumamay ang ginagiyan nitong barista salit nila nga pagkahumanan eksaminasyon dahako na ininga dungog labi pa kung pumasar. Por lo menos 500 ang kumuha ang eksaminasyon na rayon na sulod din sobra 12,000 nga law graduates sa nasod. Naglalawan IBP nga magin mong pa yung resulta ng eksaminasyon na gudmadugangan itong mga abogado habugos nga nasod nga saan nga tumong mamiling hinustisya. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
4: Arangkada. Patay naman itong isang lalaki nga ginatakin epilepsy kataliwan nga malumos sa Leyte-Leyte at itong report ni Dan Kirkrikyas.
7: Usa nga lalaki ang inawatanin kinabuhi kakulupan aga mahuman ini malumos sa barangay Belen Leyte-Leyte. Ang biktima ang ginkilala kan alias Al, 25 anyos residente ang nasabi nga lugar. Usa nga impormasyon ang nakarawat ang Leyte Municipal Police Station kabay na nasabi nga insidente nga dayon naman nira nga ginrespondihan. Base inisyal nga investigasyon, inagawas nga ug sa pamanhan insidente inakitan nga nagaalog ang biktima kaupod ang butahin nga sangkay didto usa nga bubon. Dayon naman nga nangarohin bulig ang kaupod ang biktima pero waray na inipulso han makuha ti kang habubon. Gindara ang biktima nga tuha Rural Health Unit han Leyte-Leyte pero iniin gindeklara nga dead on arrival han attending physician na Dan Kirkrikyas. Arang kada balita.
4: Arangkada. Sobra 1 billion pesos naman nga zero balance billing na paimulusan ng sobra 100,000 naman nga mga pasyente din niya Eastern Visayas. Sa itong report ni Jay Barion.
5: Gumastos hin sobra 1.8 billion pesos nga zero balance billing ang Eastern Visayas Medical Center. Diin hailarong hininga programa umabot naman ha 103,818 hin mga pasyente harayon 8. Ito nakapahimulos di kang magtikang ha-roll out hini hadto nakalabay nga tuig. Pira ha mga nakapahimulos han kalidad nga servisyon hospital ang mga outpatient nga pasyente nga naka-admit ha mga emergency room ngan hatun mga naka-confine ha mga basic accommodation tertiary hospital. Ginmalatumat ni EVMC Chief of Medical Professional Staff Dr. Jenny Lind Lesiges nga ginpatuman ang maunga programa kasunod hatun na gin-State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Din sumalahiya nga waray may ginpipili anuman nga estado ha kinabuhihan pasyente anuman nga klase ni sakit tanan nga servisyo medikal in napahimulusan hailaruman zero balance billing. Nga ni 80 nga da 100 hin mga pasyente kada adlaw ang nadi-discharge sa hospital nga nakaka-avail naman ang nasabi nga benepisyo nga ginpunduhan ng gobyerno. Ang ZBB in Inisyatibo han Administrasyon Marcos panuyo nga maibanan ang gasto sa panlawas han mga pasyente nga makakuwahin barato nga dahil libre nga serbisyo medikal para nga ito mga kablas nga mga pasyente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
4: Arangkada. Kasagara naman ng mga pasyente ng may cancer ayon ocean mabugat na nga para sa ano nitong gastos di rin pagpapatambal kundi gastos sa adlaw-adlaw. Waray mga good cancer center din isang nitako naman ito may bubulig ito nakatalan itukod ng cancer center Tacloban hapang nguna ito na ACE Medical Center Tacloban. Hasulo din doa katuig inakatalan mahuman itong sentro ng ibubutang ng ACE Medical Center Tacloban nga gipapaningkamutan itong pamunuan agod nga mabuligan itong mga mulupyo itong rehiyon. Hanaklabay nga lang ginselyo na itong programa ipinaagi itong contract signing habot nga itong ospital ngan usa nga kompanya.
8: Arangkada Weather, weather. Arangkada Weather Update.
4: Samtang ato naman 24-hour public weather forecast ikang pag-asa trafin han tropical storm Suri Gay. Ito nakaka-apekto yun ang sinirangan ng dapitan Visayas ng Mindanao. Urin nga nasipata na karyon ng 1,500 km ikang sinirangan nito Northern Luzon nga may nakakusgunan hangin nga naabot ang 75 km kada oras si Rania Centro. May din naman ni pagsubasko itong hangin nga naabot ang 90 km kada oras. Nagyo sinipakatunda Norte Katunda na kalaksing 30 kilometro kada oras. Mahitungod itong trafini nga bagyo at magkakamiyadan urong nga madampo kakalangitan nga may dapat sarang ang mga paguranan Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte ng Surigao del Sur. Ang Bicol Region nga iba pa nga parte itong Eastern Visayas at magkakamiyadan naman inusahin nga madampo kakalangitan nga may dala mga puro-puro nga mga paguran daralagya po nitong epekto ang trafan tropical cyclone na as tropical cyclone Surigay. Localized thunderstorms sa man ito nagduduro tinusay nga madampog nga kalangitan nga may adala mga puro-puro nga mga paguran ha Metro Manila nga iba pa nga parte han nasod. Arangkada. Nga na mo to ang naging kabugusan itong atong mga notisya ng oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitala niyo ang Facebook pages Han Arangkada Balitang PRTV. Pwede ma-download ang FMR app, App Store ng Play Store. Makikitaan itong Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito. Mag-subscribe ganit. Click ang notification bell para maging updated na natin mga pinakabagong mga videos. Nga nangaral naman itong bugos sa pwersa ng PRTV News. Sima ko naman ni Noel Yogurt. Ang mga salamat. Masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
11: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

nakakab tayo ay lumilipad at ko ay iniwan mo pa hindi pa ginawa mo pa akong tanga tayo ay lumilipad

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

nasaktan ka na lang, 'di ba? That you get to question why you tolerated these things to happen. But anyway, my fault though. Nag-relapse ako. Ang ganda kasi ng kanta. Ang ganda ng Yellow, ng Coldplay, and of course, Tenari Fizzy by Ed Sheeran. Ay. But anyway, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, people, you better listen kasi baka isa kayo sa makarelate ng ating istorya ngayong hapong ito. Dear Papi Abicado, may gusto sana akong ikwento pero hindi ko alam kung duwag ba ako o sadyang natatakot lang akong masaktan. May best friend ako. Alam kong nafa-fall na siya sa akin. Hindi naman siya direktang sinasabi pero ramdam ko. Sa mga messages niya, sa way niya ako alagaan at sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin. Ang problema, nauhulog din po ako sa kanya. And I think that's exactly why I started distancing myself. Kapag mas naging close kami, mas lalo kong nararamdaman. Natatakot ako na baka dumating yung time na hindi na friendship lang yung gusto ko. Kasi, paano kung hindi mag-work? Paano kung umamin kami pareho tapos mawawala pa yung friendship namin? Kaya instead na lumapit ako, lumalayo ako. Minsan, hindi ko siya nare-replyan agad. Umiiwas ako sa mga pagkakataong kaming dalawa lang at kunwari, wala akong napapansin sa feelings niya. Pero ang totoo, alam ko. At mas natatakot kasi, at mas nakakatakot kasi, alam kong may feelings na din ako. Papi Abicado, tama ba na lumayo ako habang maaga pa? O baka naman mas lalo ko lang siyang masaktan dahil pinaparamdam ko sa kanya na ayaw ko sa kanya. Kahit ang totoo, natatakot lang akong mahulog ng tuluyan. Nagmamahal, Brandon. Palakpakan natin si Brandon, no? Si Brandon natakot magmahal. Anyway, ang story ni Brandon ay may best friend siya at alam niya nafa-fall ang kanyang best friend. At siya din naman ay may nararamdaman sa best friend niya. But instead of him doing a thing, kasi alam mo, mutual, pwede mo nang ligawan agad, diba? Or you admit your feelings. But instead, nilalayuan niya kasi natatakot siyang masira ang friendship at masira ang friendship at malayo sila sa isa't isa. Is it the right choice to do? I don't think so. But of course, again, for you guys, ano nga ba ang dapat gawin ni Brandon? I-send na yan sa ating Facebook page, 100.7 FM Arta Cloban. O di kaya, i-message si Papi Abicado at yeah, i-message tayo sa ating Facebook, that's 100.7 FM Arta Cloban. O di kaya i-comment yan sa ating live through our Facebook page. Alright, we'll be back for more Maka Vibes. Kaya naman, for now, here's Zayn Malik with the song Pillow Talk. 5 minutes before 2, good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: Unsaid, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.

0: Charlie Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunfall Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa, ha? Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: Easy.

This is still your number one favorite 100.7 FM Artaklobin, Philippines Third Time, 21 minutes past 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing your favorite music playlist. And of course, again, happy watching muna kay Neil Matthew Magallanes. And of course, kay Lydia Ignacio ng Diana Tacloban City. And of course, sa lahat na nakatutok sa kanilang mga radyo, magandang hapon po sa inyong lahat. Balikan natin ang ating unsent story sender na ipinadala ni Brandon. Di ba na si Brandon ay may best friend? Ang daming best friend story tayo lately. Is it ruined the friendship na ba? Si Brandon na may best friend, no? At hala, namatay aking computer. Si Brandon na may best friend at, you know, alam niyang nahuhulog sa kanya ang best friend niya at siya din naman. Now, instead of him doing something to prosper the relationship, wala. Hindi niya maamin-amin sa best friend niya na may feelings na din siya, and instead, lumalayo pa ito. Minsan niyang nire-replyan, hindi niya nire-replyan, late niyang nire-replyan kasi nga natatakot siya na baka at the end of the day, kapag magpadala siya sa kanyang nararamdaman sa best friend niya, ay masira yung friendship nila. Is it the right thing to do na iwasan na lang na parang bigla na lang wala? Lalayo ako kasi takot akong mas mahulog pa sa iyo. Ay, sabi dito ng ating mga ka-vibes na nag-message sa ating Facebook page, para sa akin, wag mong layuan dahil lang sa takot ka. Kasi, kung pareho naman kayong may feelings, baka pinapalampas mo lang yung chance na maging something more kayo. Hindi mo naman kailangang madaliin. Sabihin mo lang sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman mo. Diba? Sabi pa dito ni Lionel ng Kogon San Jose, gets ko yung takot niya kasi friendship yung nakataya. Pero mas masasaktan yung friend kung bigla siyang lalayo nang walang explanation. At least, be honest first, hindi naman kailangan maging kayo agad. Start with a conversation. Tama, di ba? Maybe you should start conversing first before deciding to let go. Sabi pa dito, kung alam mong may feelings ka rin, huwag mong parusahan yung tao sa pamamagitan ng paglayo. Hindi niya kasalanan na nahulog siya sa'yo at hindi rin kasalanan na nahulog ka sa kanya. Ang kailangan ninyo ay honesty, di ba? Kasi sobrang hurting din naman nun, di ba? Na parang bigla kang lalayo without any explanation sa taong may gusto sa'yo, sa taong friend mo, best friend mo, di ba? Buti sana if, like, hindi buti, like, mas masakit yon, di ba? Compared sa taong wala naman kayong ganong deep na foundation. Diba? Na parang, okay, I like you like me, lalayo ako kasi takot akong ma-fall pa sa'yo. Diba? Masakit yon. But mas masakit kapag best friend ka, mag-best friend kayo, mas may lalim na pinanggagalingan yung relationship nyo as friends, tapos bigla kang lalayo just because na nahuhulog ka na sa kanya. Diba? Nako. Keep your messages coming, mga ka-vibes. And of course, we'll be reading that more later on as we go along to our program for now. But of course, for now, here's Maria Deborah with Na Para Bang 224. Good afternoon.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: Wait.

0: PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
1: FM Radio Newsbreak.
2: Mopea kulot Eastern Visayas ng Tacloban City, panibag nga dungog ito na karawatan UP Tacloban, mahuman makakuha 100% nga passing rate itong universidad, hagin buhat nga September 2026 Psychometrician's Licensure Examination. Labot lang ni 5 nga graduates itong BA Psychology, anak kasulod na top 10 habugos nga nasod. Naging kakalipa itong pamuno ng universidad, nga tanan na 57 nga first time takers, anak nakapasa rin ng eksaminasyon nga refleksyon, han kalidad, han edukasyon nga ginahatag itong universidad para ha mga estudyante ini. Nga naman ito na itong daligyan nga newsbreak ng attack na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 kulop.
3: DSWD 8 ginpanimuan allegation nga nakagawa sa ira pasilidad ang duha nga CICL nga Dabia Panmusela San Jose National High School. IBP Leyte ginlamanon nga tanan nga nagkuhan 2026 bar exam. Ngan lalaki nga ginatakin epilepsy patay mauman malumos sa Leyte.
2: Nga naman ito na mga headlines. Ako'y Lua Liogoy, maupaya kulub ng stay tuned para han hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
4: FM Radio, the vibes
5: and the facts.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabigay sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May body

0: dumisang kay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan ni atensyonan aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan niton imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch.
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: This is FM radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio, favorite music radio.
1: FM Radio.

0: Coffee, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ng drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatin sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
2: D3Bio!
3: Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
3: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
4: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain-relieving at antioxidative molecules.
3: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan,
5: mag-Santon Plus Gold na!
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
4: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City, na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-12. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
4: at Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
5: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: Maupay ng takna sinirangan Visayas ng siyudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan no Facebook pages han arang kadabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako Jay Barillon yan ato nigpapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya na nahikay han bugos ng puwersa han PRTV News Team. Inaatak na ng haton mga laray. Unuhan!
1: DSWD Regional Office 8 ginpanhimuan aligasyon na nakagawas na ira kustudiya ang 14 anyos nga sospek han Panmusil Hasan Jose National High School. 25 ng mga bagong legal guidance counselors ang Department of Education Tacloban Division na hideploy na ha mga eskwilahan. Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter ginlamano ang tanan nga nagkuha han 2026 bar examination. Lalaki nga inatakin epilepsy patay mahuman ini malumos ha Leyte Leyte. Sobra usa ka bilyones ka pesos nga zero balance billing na ipanhimulo sa sobra 100,000 nga mga pasyente ha Eastern Visayas. Mga taga-sinirangan Visayas, di rin na malalangan ang pagpatambal ng cancer tungod ang cancer center na itutukod at Tacloban.
0: Arangkada! Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. DSWD8 ginpanhimuwa ang aligasyon. Was na hayra kustudiya ang 14 anyos na child in conflict with the law na nagpaluyuhan Panmusil Hasan Jose National High School. Adito detalye ng report.
1: Arangkada.
2: Hausa nga press conference ginpanhimuwa han Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 nga diri tinuod nga waray na hayra kustudiya ang 14 anyos nga child in conflict with the law nga responsable han Panmusil Hasan Jose National High School. Ini haluyuhan mga gumawas nga aligasyon kadaon nakagawas na ang mao nga CICL ha Rehabilitation Center han DSWD upod ang 15 anyos sini nga suspect.
3: As far as we are concerned, yung bata na yon ay still with the DSWD. So nandito pa rin siya in one of our centers. So gusto lang natin iklaro that hindi lang yung 14 but even the 15, both of them has already undergone a series of psychological assessment. And in fact, we are already initially providing them some rehabilitations and interventions, psychological interventions, because we want to make sure that these children are, they're still protected, and considering that yung sinabi nga natin na patuloy pa rin no yung pag-rehabilitate natin sa kanila.
2: Ang nasabing statement han pamunuan in usagi hapon nga pagklaro hakahimtang yanahan mga CICL kasunod han pag-aro hinihin patapod han mga kaganak han tulong mga biktima han madugo nga school shooting incident. Samtang waray naman tuguti han DSWD anhangyo han mga kaganak han mga biktima nga makita hini an duha nga CICL kundi igin doon ni Director Subong nga ginlilimitaran nira an pag pasulod ha mao nga pasilidad agud masiguro ang seguridad han mga minor di edad nga CICL samtang ada haylarom hitun ira kustudiya.
3: Yeah, in as much as we want of course to give that no information, but considering also we have also to protect, because hindi lang naman sila yung nandoon sa center natin, so marami po sila, so still we would like to protect them by of course ensuring na they are in a safe place. Rest assured, of course, kung ano man yung mga other updates, we will ensure that we'll be informing all of you.
2: Naiintindihan naman han pamunuan ang sentimiento han mga kaganak, pero kinhanglan gud nira sundon hakun ano ito nigin mamando nga mga palisiya han ira departamento. Jay Barillon, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Hakasumpay nga sumat 25 ng mga bagong legal guidance counselors han DepEd Tacloban Division na hideploy na ha mga eskwelahan. Ang katukiban hininga report hakon pagtutok.
1: Arangkada.
2: Mauman igpailarom hinperakadlaw nga paghag-id ang 25 nga mga bagong legal guidance counselors associate ngan panunumpa ha posisyon didahan Lunes, Setyembre 21. Yana magtitikang na manhirahan ira pagtrabaho kumo mga school guidance counselors, partikular nga to mga eskwelahan nga may ida kasuhin mga bullying.
4: Yana, iton may ada pala kita is associate school counselor associate 1, which is salary grade 11. Ngan ang Tacloban City Division is may ada kita 32 items. Pero ito nag-apply atun 29 la pagkatapos ang 5 nag-wave era kay nakarawat na era ang ibang division. Karuyag singon 24 actually originally 25 na na-deploy pero may ada recently nga nag-wave kay nakarawat na Eastern Summer Division. So tama ito ano ang siringan natin ano nga ang priority na atun mga taas ang bullying cases. So may mga ito data, may kita ito report considering nga diri pa matataganhin school counselor associate kada eskwelahan. For example, high schools division of Tacloban City, we have 60 schools and we have only 32 items. Katapos yan na, may lang kita 25 na na-deploy, minus 1 ang nag-wave, balit 24. Amo ito, magkakamayada kita in batch 2 hiring para makumpletuhan aton 32.
2: Manunumduman nga ininos ang kapitan ng departamento kumo kabatunan ang insidente mga pambubuli din panuyuhin nga makahatag in serbisyo pag-iya ngan magsagdon ha mga estudyante nga may da kalainan nga pamatasan. Usa gihapon ini nga tinguwaan DepEd nga mas magin madigun pa itong mental health nga psychosocial support system ha mga eskwelahan ngan kaportiran dir ila ang katungod ng mga estudyante kundi sugad man han mga magturutdo ipinaag nga pitan in makakabuli gini parahan paning kamot nga magintalwas ngan himyang an mga eskwelahan ha anuman nga hulgahin kasamo.
4: At aton mga eskwelahan nga natagan na nga may ada na ining school counselor associate 1 an Santo Niño Sped Center tigbaw di Ituga San Jose, Kaibaan PNG Memorial School, Marasbaras, Jarmses, Bayanihan, Lucio Vivero nganin San Fernando and Sacat Central School. Amo ini and this is 15 no? 15 nga mga elementary schools. Kaya ang St. Francis may ada na unta pero amo ato nga nag-wave. Nganin may ada kita si Siam nga Junior High School nga gintagan in ano in or may ada na naka-deploy. Amo ang Cirilo, San Jose, Tacloban National High School, Northern Tacloban, Ridgeview Park, Capuso Village, North Hill Arbors, Guadalupe Heights, nganin Greendale Residences Integrated School. So amo niyan mga eskwelahan na nga may deployed na nga mga school counselor associate 1.
2: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang Integrated Bar of the Philippines Leyte ginlamano ang tanan nga nagkuhan 2026 bar examinations. Adito detalye nga report kan Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
5: Ginlamano ang Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter ang mga taga-sinirangan Bisayas nga kumuhan 2026 bar examinations. Sumala ha IBP Leyte, dire rumame ang ginaagian itong barista sa litini lang ang pagkahumanan eksaminasyon dahako na ining adungog labi pa kung pumasar.
6: Pag-review pala ito months before itong actual bar. And then, iyo pagtapos itong examin is already an accomplishment para itong at mga barista. And after itong bar, just trust in God and then ang iyo preparations. It's all about the preparation. Hopefully, pumasar ka mo and then when you become lawyers, you will be advocating gihapon itong mga goals and objectives itong IBP and the legal community.
5: More or menos 500 ang kumuha han eksaminasyon na rayon na sulod din sobra 12,000 nga law graduates sa nasod. Naglalawan IBP nga maging mukupay ang resulta ng eksaminasyon na gudmadugangan itong mga abogado habugos nga nasod. Ngansahan nga tumong mamiling hinustisya. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Makasurubo naman nga notisya, lalaki nga inatake hin epilepsy patay mahuman ini malumos halayte leite dan kerkrikyas sa katukiban.
1: Arangkada.
7: Usa nga lalaki ang inawatanin kinabuhi kakulupan aga mahuman ini malumos ha barangay Belen Leyte Leyte. Ang biktima ang ginkilala kan alias Al, 25 anyos residente han nasabi nga lugar. Usa nga impormasyon ang nakarawat han Leyte Municipal Police Station kabay na nasabi nga insidente nga dayon naman nira nga ginrespondihan. Base inisyal nga investigasyon, inagawas nga ugsa paman han insidente, inakitaan nga nagaalog ang biktima kaupod ang butahin nga sangkay didto usa nga bubon.
8: Pag-alog nila, dalawa man sila sir, yung isa nagpahinga doon sa payag yung bulag, tapos siya yung nag-alog yung victim natin. Unfortunately, may narinig yung bulag na parang kumalabog. Yung nahulog na pala sir, kaya sumigaw yung bulag, nanghingi ng tulog, at nakita doon sa mga residente na nahulog na doon yung biktima sa balon, sir.
7: Dayon naman nga nangaroin bulig ang kaupod ng biktima, pero waray na inipulso han makuha tikang habubon.
8: Naghingi sila agad ng tulong, sir, at pinagtulong-tulongan na makuha yun, sir. So, natagalan lang sila pagkuha, sir, kasi medyo makipot yung ano, sir, yung balon, sir.
7: Gindara ang biktima nga to Rural Health Unit han Leyte Leyte, pero iniingindiklara nga dead on arrival han attending physician Dan Kirk Rikiaz. Arangkada balita.
1: Arangkada.
0: Maupay naman yung sumat. Sobra 1 bilyon pesos nga zero balance billing na ipahimulos na ha sobra 100,000 ng mga pasyente Eastern Visayas Region. Kung ano ni, ito hiba aton inihibaruan ha akong report.
1: Arangkada.
2: Gumastos hin sobra 1.8 bilyon pesos ng zero balance billing ang Eastern Visayas Medical Center. Diin hailarong hininga programa umabot naman ha 103,818 hin mga pasyente harayon 8. Ito nakapahimulos tikang magtikang ha-roll out hini hadto nakalabay nga tuig. Pira ha mga nakapahimulos han kalidad nga serbisyo ng hospital ang mga outpatient nga pasyente nga naka-admit ha mga emergency room ngan hadto mga naka-confine ha mga basic accommodation tertiary hospital. Ginmalat tumat ni EVMC Chief of Medical Professional Staff Dr. Jenny Lind Lisiges nga ginpatuman ang maong programa kasunod hadto na gin State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Diin sumalahiya nga waray may ginpipili anuman nga estado ha kinabuhihan pasyente, anuman nga klase ng sakit tanan nga serbisyo medikal in napahimulusan ha ilarumhan zero balance billing. Nga ni 80 nga da 100 hin mga pasyente ha kadadlaw ang nadi-discharge hospital nga na kaka-avail naman ha nasabi nga benepisyo nga ginpunduhan ng gobyerno. Ang ZBB in Inisyatibo han Administrasyon Marcos panuyo nga maibanan ang gasto sa panlawas han mga pasyente nga makakuhain barato nga dahil libre nga serbisyo medikal para nga ito mga kablas nga mga pasyente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Mga taga-sinirang Bisayas, diri na malalangan na ang pagpatambal ha cancer tungod han Cancer Center nga igtutukod sa Tacloban. Pamatian naton ining report kan Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
5: Kasagaran ng mga pasyente nga may cancer sa Rehiyon 8, mabugat nga paras ano nitong gastos diri laha pagpatambal kundi gastos sa adlaw-adlaw. Waray magod Cancer Center din ni salit dako doon may bubulig ang nakatalaan itugod nga Cancer Center sa Tacloban hapang ungo nitong ACE Medical Center.
9: It will be in one facility in ACE. So we will construct a new building to cater for radiation therapy, because for a radiation therapy, it's not an ordinary building. We have to put a bunker.
5: Asulod ng 2 katuig, nakatalaan na mahuman ang sentro ng ibubutang ACMC Tacloban, iniingin paningkamutan ng pamunuan, agad mabuligan itong mga taga-rehiyon.
10: Behind this technology are real people. There are patients who are hoping for more time with their loved ones. There are patients who want to see their children grow. There are husband and wives who want more years together. There are families praying for another chance, another birthday, another celebration, another tomorrow. The project is ultimately about them.
5: Hanak labay ng adlaw, ginseliwan ang programa, pinagin contract signing, hamot nga han ospital ng Siemens. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Tulong loose firearms na rekupo Hailarom hanggin pakusog na kampanya. Halate Provincial Police Office, Dunkirk, yes. Haditalye.
1: Arangkada.
7: Ang Police Regional Office 8 Hailarom hanliderato ni Provincial Director Police Colonel Celerino Sacro Jr. Ingin papabilin ang kampanya kabayan ng mga loose firearms nga gintatawag nga kontrabuga nga nagresulta hin karecover nga pagtubyan hintulong nga pusil ha magkalain nga bahin ha mga bungtuhan karigara babatngon nga late-late.
11: Ha karigara usa nga caliber 38 na revolver and voluntary nga ginsurrender ang usa nga residente. Hababat ngon, may dalat usa nga caliber 38 revolver. Nga gin, nga nakitaan ang usa nga membro ang tupad. Nga ingin turn over ha barangay. Nga ang barangay liwat, nag-coordinate ha babat ngon po, police. Samtang ha late-late, usa nga homemade shotgun nga and locally known as kuan ba an sumpak ani gin turn over han usa nga barangay official ha resident kan barangay Tuktok Litelite kahuman makakarawat ang impormasyon gapan sa pulisan.
7: Labot lamang gud na sabi nga ihap hingin tubyan nga pusil in may da pa naman mga una na nga natubyan nga mga pusil ha magkatradilain nga bungto ha probinsyan Leyte.
11: Sir Dan, ini nga amon kontrabuga initiative. Ang LTPP, haros ka adlaw-adlaw po may dakita yung accomplishment. In fact, last week may da kami gin-release, nga press release. And aton, damulayad to, nga gin surrender ang iba na recover, ang iba result, na recover after han may mahita operations, ang iba liwat, gin-surrender talaga. Han aton mga barangay officials or han mga constituents and mga respective municipalities.
7: Panawagan nila ni Police Lieutenant Espina ha publiko. Ilabi na nga to ha may da mga dire-registrado nga pusil nga voluntaryo nila ining ex-surrender nga to ha pinakaharani nga police station aguro maiwasan nga umatubang hinkaangayan nga kaso.
11: Kung diri may da kita, kung diri kita magsumunod din nga proseso, mabayulit kita ang RA-10591. Comprehensive Firearms and Ammunition Act.
7: Dunkirk, Arang Kada Balita.
1: Arangkada!
0: Ngan amad to naging kabugusan han aton mga notisya, yan na nga oras. Parang kadugangan niya magpasok ang mga balita, bisitalan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download at FM radio app Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita ha PRTV nga mag-subscribe and click ang notification bell para mapinakabago nga update. Nanhangaran ang bugos nga puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barriol, yan mo pa yung oras, hatun na tanan.

0: Yung ganong music, maririnig mo lang yun kung pag may score ka na sa video game, di ba? Pero sa video game,
1: hindi, pag
0: natamaan mo yung high score, ano ba mga music na high?
1: Depende rin sa laruin, partner.
0: Depende sa game.
1: Walang,
0: hindi ko na maalala eh. Tagal na ako hindi naging games, partner. Mm-hmm. Ikaw, alam ko, araw-araw, you have some time for games, tapos may kaaway ka sa games. Na hindi tuloy alam ng mga katabi mo kung sila ba ang kaaway mo o yung kaaway mo sa game.
1: Hindi ako nagpag-usap sa mga katabi ko.
0: Tina-trash talk mo yung mga nasa game. Naririnig ko si partner, ano sinasabi niya, I'm gonna get your M-O-F-ing ass.
1: Sabi ko nga eh, mama ko, gumagano'n nga lang. Mama! Away mo ko.
0: Kapag ba nag-chat kayo sa mga games partner, dumadaan pa ba sa ibang app yun?
1: Hindi. Usually, may mga online

0: Mind games na, na talaga naka-embed na yan. But, but, sa mga malakihang, kunyari may war, yan, bilang, ano kay, kunyari war? May mga guild wars, ganyan.
1: Okay. Bilang what, ako?
0: Oo, ikaw bahala kung ano gusto maging.
1: I have nothing to contribute to your game, to your gaming world.
0: Depende sa iyong position. Basta, kunyari may wars, na okay, it would war. Require a lot of people talking at the same time, coordinating.
1: Okay. Dadaan sa ibang app yan.
0: Dadaan kami sa ibang
1: so,
0: app.
1: So, yun ba yung Discord?
0: Yes. We use primarily Discord.
1: So my partner is not a groomer.
0: I'm not a groomer. I'm a Discord user.
1: Pero user siya ng Discord. So ano ba experience mo with Discord, partner?
0: Matagal na namin ginagamit ang Discord for conversation, for communication apps talaga yan, partner. Actually, hindi lang naman ang mga
1: even
0: bata
1: outside
0: yan.
1: Games?
0: Even outside games.
1: Ah, okay.
0: Companies even use Discord kasi nga, bago pa nagkaroon ng Zoom at
1: Vibers,
0: at Google
1: Messengers.
0: Teams na nagbabayad ka, Discord already uses that
1: paid
0: kind
1: book?
0: Of... Hindi pa nga ito paid. It's not even paid.
1: So
0: that's why
1: you,
0: nandiyan ang mga tao before.
1: To get to Discord, do you have to be...
0: To download the app. You have to have the app. Tapos magkakaroon kayo ng mga...
1: So app-based siya, hindi siya web-based?
0: Meron din siyang web-based.
1: Okay.
0: So, pareho yan.
1: Okay. So, you register an account?
0: Yes, register an account. Tapos, para rin yung mga chat rooms. Gagawa rin kayo ng chat rooms and then doon kayo mag-uusap.
1: Sino gagawa nun?
0: Pwede namang isang main ang gagawa niyan.
1: Hindi ikaw. You cannot open
0: I
1: your own chat group.
0: I can make a chat group.
1: So, pwede
0: everybody
1: chat
0: can
1: group
0: make a chat
1: issue
0: group.
1: Spotted, you know?
0: Yes.
1: In Discord?
0: Yes.
1: Pero we don't have to talk about games.
0: Yes. Wala siyang limit. Ay, wala siyang any... tawag doon?
1: Topics.
0: Yeah,
1: walang
0: topics.
1: Restrictions.
0: Wala. Walang restrictions. Basta pwede ka gumawa doon, tapos pwede na kayo mag-usap-usap doon, ganyan.
1: Tapos, how do you invite people to the chat group?
0: Well, the same way you would invite people on Facebook Messenger groups. Ganun lang din.
1: So, hahanapin mo kung sino na yung mga naka-register na users.
0: Or ibibigay mo yung room number or yung room name.
1: Room number?
0: Yeah, kasi may mga ganun yan eh.
1: Okay.
0: So, bibigay mo yan and then digpapasok sila, tapos usap na kayo doon. Ganun. So, kaya kanina...
1: We are getting a crash course on the Discord.
0: Yes. Kaya kanina, partner, nung na-ban ang Discord, maraming nagalit.
1: Na-ban, tapos biglang na-lift ulit.
0: Eh, ililift na daw.
1: Bilis
0: na. Oo, ililift na daw kasi nag-comply na raw sila.
1: So, hindi sila tumalima kaagad sa 24-hour deadline kahapon, kaya na-ban.
0: Mm-hmm.
1: Nagbigay ng 24-hour deadline ng DICT?
0: I haven't checked ngayon kung na-up na ulit. Pero
1: so, you have it in
0: morning,
1: your phone?
0: On my iPad.
1: Ah, kasi mas gusto ni partner mag-gaming sa iPad.
0: Doon kasi
1: hindi nyo po kumbaga kung hindi nyo po batid, hindi yun lang po si Kabalenzo si Mugasmin. Ang mayroong 55-inch touchscreen. Si partner din, may gano'n.
0: Malit lang akin.
1: Tamalit lang.
0: 55-inch.
1: Ano lang yung sa kanya, 14 ba?
0: Ano lang, 32-inch.
1: Malaki pa rin.
0: Baby lang.
1: Grabe. Pag hindi ka nangalay nun.
0: So, may tsumpa nga sa likod din eh.
1: Yeah, no?
0: May tsumpa. Pag binubuksan ko, dunggo, ganun din.
1: May tsumpa. So, ang Discord partner has its safe uses naman. Kumbaga.
0: Yes.
1: Because you can use it for ordinary messaging.
0: Partner.
1: So, bakit siya napag-initan?
0: Maybe. I'm only guessing ah. Kasi it's mainly communications app.
1: Sino-sino ba nakakasalamuha mo siya sa Discord kasi na yan? May mga shadowy characters ba dyan? Mga tao?
0: Kasi puro friends. Yung mga games talaga ang nilalaro ko dito. I haven't met mga
1: experience.
0: Ganyan.
1: Wala ka pa na experience
0: wala pa.
1: May nagre-reach out to you with some
0: wala pa
1: suspicious
0: naman.
1: Sound. Ano sa angle na? Sus. With some sus messages.
0: Wala pa naman. I don't know. Pero kasi nga dahil communication app siya, partner, baka binan ng DICT because of possible grooming issues.
1: Ngayon, ang tanong mga kapamilya, kayo pa ba ay familiar doon sa term na grooming, no? So, hindi po ito yung katulad namin ni partner Rica na
0: nakaayos.
1: Na bonded yung buhok.
0: Diba?
1: May bond.
0: O saka
1: bagong makeup, ganon. Hindi po ganon grooming. Ito medyo merong sinister connotation po ang grooming when it comes to online platforms. Mm-hmm. Dahil yung grooming, parang nangyayari, merong isang maitim ang balak na ang ginagawa niya ay kinakaibigan niya.
0: Mm-hmm.
1: No? Yung mga tao online, kahit hindi naman siya kilala kung anong background niya, at parang ginagawa niya, hinihimok niya, inuudyok niya na gumawa ng masasamang gawain.
0: Oo.
1: No? So, grooming for malevolent purposes.
0: Oo.
1: Diba?
0: Dito nga lumabas yun sa mga bata muna, partner, bilang yung mga bata yung madali talaga.
1: Madaling ma-manipulate.
0: Manipulate, di ba? Pinapadaan muna on games, pinapadaan yun sa mga tasks. Para tasks, may kapalit kang trophies. Okay. Or
1: parang Big Brother pala ito, may tasks.
0: Oo, may mga tasks.
1: Tapos
0: sila
1: may kapalit na
0: either a trophy or a reward.
1: But this is a virtual trophy. Hindi ito totoong physical
0: depende
1: trophy.
0: Depende din ata yung party. Yeah, virtual trophy yan on
1: ito
0: the games.
1: Ito si Jello, groom na ba ito?
0: Oo, mukhang. Parang mukha, siya yung type
1: na nag-jacket siya, naka-groom.
0: Umalma siya, hindi daw.
1: Umalma kagad. Jello has left the room.
0: Non-groomable Jello.
1: Jello has literally left the room, the chat room.
0: Hindi daw.
1: So, wala ka pa naman nakakasalamuha na gano'n. Dahil hindi ikaw ang target ng
0: or
1: mga
0: baka,
1: nag-groom.
0: Oo, hindi na ako bata. Or baka.
1: Aray ka.
0: Hindi ako masyadong nag-jo-join kasi sa kung saan-saan partner.
1: So, ang mangyayari kasi, mga bata are easily lured into these chat groups sa Discord dahil wala namang parental controls.
0: Oh, kasi
1: hindi
0: ano
1: na-check yung age. Walang age verification. Meron ba?
0: Tinanong ka ba? Sa Discord, parang hindi. Parang meron the basic. Are you 18 and above? Ganun lang.
1: Laging ganun, are you 18 and above?
0: Pero
1: pwede mo naman sagutin ng yes, wala ka namang kinakailangan ibigay na proof, di ba?
0: Nandito ba ng birthday? Hindi ko na maalala, tagal na nung Discord.
1: You have to input your birthday.
0: But because nga wala naman
1: siyang... You can actually put a fake birthday.
0: Yeah, or put a fake name.
1: Yeah.
0: Kasi hindi naman hinihinga ng... You know, like...
1: Walang ID or whatever.
0: It's just username, email, and your birthday.
1: So anyway... Ligtas ang Discord at hindi po sila tuluyang na-ban dahil pansamantalang na-ban. Parang ganito yan eh. Noong una, na-ban ang Discord. Pero matapos ng usapan, ay hindi na tuloy yung ban. Pero noong una,
0: na-ban muna.
1: Na-ban muna sila.
0: Tapos nawala yung ban.
1: Pagkatapos tuluyan ay nawala na yung ban. Easy.
0: Makamayo isang alasa.
1: Easy ah. So, ganun na po nangyari. Itong Discord na to medyo controversial dahil nagagamit nga daw po ng mga masasamang loob sa internet. Para po makahimok ng mga siguro yung mga bata pa no na gumawa ng masasamang aktibidad katulad nga niyan na bapa na pagbibintangan yung mga school shooting iniuugnay sa mga messages sa Discord sa mga bata no pero dahil po ang sinabi ng DICT itong ano Reddit at saka Discord ay dapat magkaroon ng physical office ba dito sa loob ng Pilipinas, eh mukhang tumalima naman sila at hindi na tulad sila na-ban. No? Ngayon ang tanong, ang physical office ba ay isang mabisang safeguard para rin hindi magkaroon ng mga ganong klaseng grooming sa mga kabataan dito sa Pilipinas? Mm-hmm. Mamaya, sino ba kakausapin natin?
0: Si Yusek Aboy Paraiso, if I'm not mistaken, ang ating mga kausap about this.
1: Alright, so bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam today, natanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating radyo. Patralalalalal! DPWH Davao Regional Director humarap sa NBI matapos ipasupina. Naritong balita kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert! Ayun o, sabi ni Bert, ay, kaka-discord mo. Babaan kayo, i-disconnect kaya kita. That's not a discord, it's a disconnect.
0: Disconnect.
1: So, where is Bert Dizon? Na? Mga Mission Control, where is the Bert Dizon?
0: We lost the line of Bert.
1: Shall we lower the reporting threshold because the Bert Dizon is not attending? Ayon, binago lang pala ang linya ng telepono. Sige, tawagin po natin muli si Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert!
2: Yes, Tony Rica, humarap sa National Bureau of Investigation si DPWH Davao Regional Director Engineer Juby Gordon. Ito'y matapos siyang ipasabina ng NBI kaugnay ng investigasyon sa mga na-red flag na proyekto ng DPWH sa rehiyon. Daladala ni Gordon ang 10 malalaking storage box. Laman ng mga dokumento na naunang ipinasabina ng NBI na may kaugnayan sa 51 flood control project sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, laman ng mga storage box ang iba't ibang mga dokumento na mga proyekto sa Davao, kabilang ang flood control medication at iba pang ginagawang proyekto. Iisa-isahin niya at pag-aaralan ang mga dokumento na ipinasabina para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa mga proyekto. Tiniyak naman ni Matibag na hindi magdadalawang isip ang NBI na ipatawag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte kung may makita ang kawanihan na mga ebidensya.
3: Hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media, baka gusto niyo pumunta ng USA para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya. 51 projects yung tinignan, yung 51 na yun, kaya natin sinabi na there is suspicion na mayroong mga problema rito. Kagaya nga nung specific na may isang proyekto na iisa yung coordinates niya pero 5 beses itong pinuntuhan.
2: Samantala, nakikipag-ugnay na umano ang NBI sa Commission on Audit para ipasabdina mga dokumento upang malaman ng tunay na halaga na nakuhang proyekto ng isang kontraktor sa Davao na naunang naulat ay umabot lamang ng 1.9 billion pesos pero 7 billion pesos umano ito mula 2018 hanggang 2024. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZFM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZFM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Teka, balikan nga natin na mabilis yung iniulat ni Radyo Patrol, Bert Dizon. So itong si DPWH Region 11 Director Juby Cordon at iba pang mga empleyado ng kanilang ahensya ang humarap sa NBI. Partner, no? Dahil sila ay kinakailangang tanungin ng NBI patungkol daw sa mga flood control projects sa Davao. Mismo sa distrito pa, no? Tama ba? Ni Congressman Pulong Duterte.
0: Mm-hmm. Tapos, sabi nga, 47 ng una,
1: yeah.
0: Inangat na sa 51 yung iniimbestigahan mm-hmm. mga projects doon.
1: Ngayon, kasama nung pagharap nitong mga opisyal ng DPWH Region 11, yung pagsumitin nila ng mga dokumento na kumasya daw sa
0: 10 kahon ang dami.
1: Hindi daw 10 kahon lang eh. Ang tawag daw may mega box. Oh. May ganun. Ano ba ang mega box, partner?
0: Yun ba yung may clasp na? Na oh,
1: yung parang
0: ganun
1: kalalaking plastic na bin. Oo. Mega box man tawag doon. So, kumasya sa 10 mega box ang mga isinumiting dokumento. Aba, talaga lang ah. So, medyo lumalalim na ang investigasyon ng NBI doon sa mga umano'y, ano ba ba? Tama ba? Masasabing pinaghihinala ang irregular na mga flood control projects sa Davao?
0: Hindi.
1: Ngayon, nakita ko na yung litrato ng mega box partner.
0: Mega box nga.
1: Oo nga, parang baul eh. Medyo malalaki. Oh. Malalaki to.
0: Oo.
1: Parang alam mo yung mga cooler, na lalagayan ng soft drinks.
0: Oo,
1: ganun kalalaki. O yun. So, medyo may galaw na naman ha, yung investigation ng NBI sa Davao. Sabihin na naman ng mga...
0: Sinisingle out na naman sa tinatarget na naman ba? Na, ganyan.
1: Nilo-low blow na naman sila. Sabi nga nung isang senadora.
0: May tissue. Ay, wala tayong tissue dito.
1: The clerk of court will please pass the tissue to the clerk of court.
0: Wala tayong tissue. Baka mayak
1: Jello. The emission control, can you give this to the anchor?
0: Hindi. Nag-joke lang ako.
1: Oh, I thought you were really needing the tissue.
0: No. I was only joking na baka never mapansin mind, sila and then kailangan nila ng tissue.
1: For real. Baka dahil pag nadinig mo yung story sa Discord, baka maiyak ka nga tuloy. Discord is going to bring you to tears. So. Mm-hmm. Discord is actually a bad name.
0: Oh.
1: Diba when you say, because when you sow Discord, ang mangyayari nun,
0: gulo, diba?
1: Yes, pinagkakawatak-watak mo yung mga tao na pinag-aaway-away mo sila to sow Discord.
0: Mm-mm.
1: So that's kind of negative, yung connotation ng pangalan ng app pa lang mismo, Discord. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Why choose that?
0: Hindi ko actually naisip yun.
1: Dahil kailangan ba sa Discord? Dahil kayo ay nag-aaway-aaway sa games? Ganun ba?
0: I don't know. Or probably, it's also a form of communication na wala na kayo mga phones na cord connected.
1: Ah.
0: Probably that.
1: Then it should be uncord.
0: No cord.
1: Not this cord.
0: I don't know. I'm just assuming.
1: Actually, tanungin nga natin mamaya si Yusek Aboy. Parang ano ang, why would the name an app after a negative word, a discord. Anyway, ang sabi po,
0: not emission control.
1: Oh, more tissue for you, partner, because they really expect you na maluha ka sa discord. The emission control specialist, Yuki, says we have to do a commercial.
0: Uh-huh.
1: Honest po natin.
0: 549.
4: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: The time now on FMR. It's 5:47.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag glow up.
12: May

0: talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue Spotted! Issue Spotted!
1: Kaya may ganong tunog, partner. Dahil lang sabi na may show control, ringing lang daw ang telepono ni...
2: Akala ko may bisikletang dadaan.
1: Actually, meron nga. Tapos yung pagdaan ng bisikleta, ano ba sinisigaw normally?
2: Ano, binatog?
1: Binatog. Oh, masarap yun.
2: Diba? Kaya puto. Ay, sa amin, oh, yung puto namin may
1: ensimada.
2: Ensimada?
1: Hindi, sa ensimada. Yung
2: nilala ko?
1: Dati, oh, yes, yung panahon ko, partner, nung bata ako, tuwing umaga at saka hapon, may dadaan na nakabisikleta. Tapos, dun sa likod ng bisikleta niya, may dalawang nakasabit na metal na drum. Yung parang sa taho.
2: Oo.
1: Pero ito, ang laman nito, iba-ibang klaseng ensimada, partner.
2: Ah, para mainit pa rin.
1: Yes. So, kaya pag narinig mo yun, hindi ko kaya, partner. Medyo may pagka earth, wind, and fire na falsetto. Ito, ganun ang tunog nung torotot na, busina ng
2: puto.
1: Ensimada.
2: Puto ko chinta.
1: Pag narinig mo yun, pag narinig ko yun, biglang ito eh, pababa ako ng driveway, may dala-dala na akong
2: magkano nun?
1: Ang yung ensimadang bilog, alam mo yung parang yung buhok ni ni Princess Leia sa Star Wars. Parang dalawang ensimada yun, di ba? Alam mo, 10 sentimo lang yun.
2: Wow!
1: 10 centavos for an ensimada.
2: Parang yun 10 cents?
1: Kaya kung kunwari, may 50 centavos ka, di may 5 ensimada ka.
2: Kaya tiba-tiba ka na pala nun.
1: Pag piso ka, di buong pamilya mo na yung kakain ng ensimada. Ngayon, ano mabibili ng piso mo?
2: Kaya nga.
1: Kahit isa sigurong pirasong, anong tawag dito?
2: Di na kahit
1: yung hopya. Di ka na makakabili nun.
2: Pero mahal na hopya, 5 piso na yung hopya.
1: Exactly. So, ang ibig sabihin nun, those days, food was cheap. In a sense, no? Dahil sentimo lang ang binabayad. Pero ganun talaga, di ba? With what's happening, wala ka na nga nakikita naglalako ng ensimada ngayon. Hindi katulad dati, ang dami yung mga ganyang mga food vendors, naka-bike lang. Dati nga, gusto ko pa yung kililing ng ice cream. Ngayon, wala na rin ganun.
2: Meron pa rin, pero konti na lang. Tapos may shrinkflation na yung ice buko, 1 piraso na lang yung buko.
1: May dumadaan pa sa inyong ganun?
2: Oo.
1: Sa amin, wala
2: ice buko. May munggo pa sa dulo.
1: Pero ito yung parang ice drop. Hindi ito yung ice cream drop. Na sinasalok. Hindi. Diba?
2: Marami pang ganun, yung mga sorbetes.
1: Meron pa ba?
2: Yung sorbetes, masarap ang sumarap naman ang quality nun ngayon.
1: Because?
2: Dati kasi yung sorbetes, parang pare-pareho lang na malamig na matamis na tubig. Ngayon, partner, malasa
1: na
2: ang sorbetes.
1: May flavor
2: ngayon
1: na talaga yung, kunwari, keso, mangga, ube, mga ganon.
2: Tapos lalagyan mo sa tinapay pag mainit na araw.
1: Aba, palaman sa tinapay.
2: Diba?
1: Palaman sa tinapay, ice cream. Ano? Grabe.
2: Sarap.
1: So, ano na mangyayari? Ha?
2: Magkikwentuhan pa tayo. Kasi hinihintay pa natin ang ating si Attorney Melvin Matibag.
1: Ganito.
2: Ayan.
3: Paging Attorney Melvin Matibag. Paging Attorney Melvin Matibag, you're wanted here in Issues Spotted. Please report to...
1: Tapos ganito dapat pronunciation na.
3: Customer service.
2: Customer service.
3: Customer service.
2: Parang mas bagay ka maging Mr. President.
1: Meron pa isa. Yung gano'n.
3: Bagger one, please support. Bagger one, counter three, please.
2: Ang naalala ko dyan
3: bagger one.
2: PDD1, size 7, gamusa bra.
3: PDD1,
2: size 7. Tapos may malalaglag na sapatos sa kisame. Mula sa langit.
1: O, yung hulog galing doon sa butas sa kisame.
2: Dati, efficient yun eh.
1: Ngayon, alam mo, partner, ano nga pinag-uusapan natin.
2: Kaya
1: we're going retro, we're nostalgic about the good old days.
2: Yes.
1: Unti-unting nawala lahat yun. And yet, during those days, simpleng-simple lang ang buhay, di ba? Wala tayong concerns about groomers. Yung groomer nga, na-concern lang natin, pupunta tayo ng parlor. Parlor pa tawag nun. Magpapaayos tayo, barbero, di ba? Grooming. Itong grooming online, partner, has taken on a very sinister and negative connotation.
2: Nagulat talaga ako doon sa sinabi ni Yusek Aboy, partner, na minor. Yung ano, iniisip ko, ano ba ginagawa natin?
1: They were trained by other people to become groomers. So meron na silang bagong career pa. Kumikita ba yung groomer?
2: I have no idea.
1: Because if you're a groomer, what is in it? What's
2: pero,
1: in it for you?
2: What's in it for you?
1: Is it just the psychological kumbaga satisfaction na merong kang na-impluensyang tao to do something bad or illegal?
2: You know,
1: parang ganun?
2: What I'm also thinking about that is, kasi di ba, pag minor, gusto nating i-rehabilitate pa rin yan. Paano mo tatanggalin ang deep-seated negative thinking and turn it into, di ba, i-positive mo ulit? Yeah, yeah. Ang hirap nun. It will take, hindi nga lang ata years yan eh. Minsan lifetime na yung ganyan.
1: And ang tanong actually sa akin, man, partner, no? How does a somebody who intends to train a groomer, parang identify kung ano yung vulnerabilities ng bata.
2: Oo.
1: Na nakikita niya na ito, kaya kong manipulahin ito, i-twist ko ang pag-iisip nito para gumawa siya ng karumal-dumal, di ba? At gawin niyang buhay niya ay ganun ang kanyang influence on others. Kuminsan, na naiisip ko din, partner, kung walang likas na ganung traits yung bata, walang mahihita yung groomer. Ang nangyayari doon, parang nandun na eh. It's innate. Nakalubog. Lumilitaw lang. So that is something to me that's bothersome and disturbing. Dahil parang nangyayari, hindi mo naman in-implant yung idea, pero nandun na siya, you just allowed it to come out. Medyo yun ang nakakatakot sa akin.
2: And how do they pick those kids out from the others?
1: Yes. No? At bakit sila ganun kadaling mamanipula? Is it because of their home environment? Or is it because yung mga peers nila, yung barkadar nila, ay ganun sila mag-isip? At saan nila napupulot yung mga idea din yun? For them to be more vulnerable to grooming. Kasi ako, partner, kung kunwari ako nung kabataan ko at lapitan ako ng mga tao sa kausap ko at sabihin, alam mo, masarap pumatay, ganun, bumarel, ganyan-ganyan. Sabihin ko, ano ka? Gago ka ba? Pero ng immediate impression ko, di ba? Mali yun ah. Di ba? Eh bakit ka to, itong mga bata ngayon, pag sinabing ano mo, magandang challenge siya yung bumaril ka ng mga kapwa mo kaklase. Siyempre sabihin dapat ng bata, hindi, mali yun. Bakit yung iba, iniisip nila, oh nga, no, exciting yun. Bakit ganun ang reaction din nila? Na nakukuha sila, nahuhulog ang loob nila.
2: Well, there's something that went wrong.
1: Somewhere along the way,
2: why it became normalized.
1: Yung wiring nung pag-iisip nila, naging iba eh. Diba? And is it because of the violence that they see in...
2: Probably that.
1: Entertainment media. I'm sorry, because sometimes, akala mo yung mga action films, patayan, barilan, parang na-normalize lang sa kanila na okay lang bumaril at pumatay. Kasi ginawa naman ng bide. Or sinabi kasi ng isang leader, pumatay kayo, okay lang yon dahil pinapalakpakan pa nga siya. Alala mo, not so long ago, sinasabi ng leader mismo na, pumatay kayo,
2: ako bahala
1: sa iyo. At pinalakpakan, so tayo isip niya, o tama pala yun, ano? Dapat pala ganun ang gawin natin. So I don't know if these are the kind of factors na pumapasok doon sa paghubog ng pag-iisip ng bata, kaya siya nagiging vulnerable to groomers. Di ba? Eh, tayo, I don't know, nung pinalaki tayo, we were taught, of course, the values na you shouldn't harm other people, you should not cause harm to other people, you should not inflict harm on other people. Kaya pag sinabihan ka na, alam mo, exciting na bumaril ka ng tao, sabihin mo, ano ka? Di ba? Isumbong kita. Di ba? Dapat yun ang una reaction mo. Isumbong kita.
2: Kasi
1: ito hindi.
2: Implanted ang mga ideas eh. Di ba parang sinasabi nila noon, kids only see other kids.
1: Monkey
2: diba?
1: See, monkey do. Sorry.
2: No, not just that. Parang kids only see other kids. They don't see skin color. They don't see yung races mo or gender. Yung
1: wala pang biases.
2: Ano, walang bias. Di ba? Somebody taught that to them. So, siguro, hindi lang din taught. Kasi nga, ngayon, sa dami ng mga information na nakukuha nila everywhere, nagkakaroon sila ng mga idea. And how easy it is, partner. Eto kasi, pag naglaro ang bata, gusto mong tumahimik, anong gagawin ng magulang?
1: Bibigay ng tablet.
2: Diba? Bibigay ang YouTube.
1: Para ma-distract ka na lang at ito na lang ang pag-aabalahan mo.
2: Ganun na yung mga ginagawa natin ngayon. So, in a way, we also have to really be, we really have to be responsible para dun sa mga anak natin.
1: Sabi nga na yun sa cowboy, di ba?
2: Oo, kasi ito yung mahirap eh. Kahit sabihin natin na kahit anong gawin ng gobyerno natin na pag-limit o pag-regulate ng mga bagay-bagay, kung tayo rin mismo, hindi natin nakikita what's going on inside our homes. Hindi natin, we're gonna be caught off guard. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, dapat mapagkatiwalaan ka ng anak mo.
1: Hmm.
2: No, yung makakausap kanya, alam niya pwede kanya lapitan pag may problema siya.
1: Partner,
2: so sa parenting.
1: Alam mo, parang mukhang magi-give up na ang mission control dahil nakakailang minuto na tayo nagsasalita dito para lang magbigyan ng panahon na matawagan si Attorney Melvin Matibag ng NBI. Mukha kahit si Yuki naningkit na yung mata, oh. Hindi na nga hindi na niya maidilat yung mata niya. Ah, hindi, normal pala yun. Doon pala, pinanganak pa talaga. Singkit pala talaga siya. Hindi na ata talaga nila makontak. No? So, pagpapasabukas na lang ba natin? Or baka ipagbabalitapatan na lang natin, partner?
2: Feeling
1: ko sa balitapatan, makukuha niyo to si Director Matibag. Dahil pag narinig niya na si Peter Musing yung tumatawag, siyempre, magkukumahog yun.
2: Hindi, ako talaga yun. Pag nalaman nila ako
1: ito. It's the Rika that causes fear. The shivers of fear down their spine.
2: I am the one who knocks.
1: Yes.
2: Oh.
1: Babatiin ka ba muna? Bago tayo magpatuloy. Bata?
2: Ako, babatiin ko si... Sino? Si Kuya Doc Herb Carpio, birthday niya ngayon. Siya
1: Herb
2: yung
1: Carpio.
2: Head,
1: okay.
2: Ano ba siya? Director
1: siya
2: ba siya?
1: Ng?
2: Director siya ng World Vision Philippines. National Director siya ng World Vision Philippines. Okay. Pero kasi sobrang close.
1: Hindi po ito gawaan ng salamin at World Vision is a charitable institution.
2: Yes.
1: Diba? That takes care of mga kids. Underprivileged kids. Sila po yung network na humahanap po ng magtutulong no? Sa underprivileged kids.
2: Mm-mm. Ginagawa ko yun dati nung bata, ay nung medyo bata-bata ako. May mga options kasi, even before I met pa yung si Kuya Herb, na ngayon lang naman talaga siya naging part of World Vision. Yeah. Nung first time ko nagtrabaho, partner, nag-try ako mag-ganyan, yung mga magbibigay ka a portion of your salary to help kids study.
1: Talaga.
2: Yes, tas alam mo, ang ganda kasi magpapadala sila sa'yo ng Christmas greetings, Christmas cards. Ninang, ito ang grade ko. Ninang, thank you, ganyan. It's very touching that you're helping people study, di ba? Yung ganyan. So, kung may
1: totoo
2: mga
1: naman.
2: Extra kayo, gawin niyo po yan.
1: Totoo naman. Anyway, so si Kuyang Joey Papa, dahil lang sabi niya, kanina pa daw siya nanonood sa atin.
2: Hi, Kuya Joey Papa.
1: Yes. Bangon Kalikasan ng movement, no? Because si Kuyang Joey kasi, meron siyang gustong anong tawag dito? I-alok na issue na pag-uusapan natin. Yun yung patungkol pa rin sa tamang pagtatapon ng basura. Bilang ugat din ng flood control.
2: Totoo
1: nagsisimula
2: din yan.
1: Sa tamang pagtatapon ng basura. Kasi hihimukin mo ang tao na gawing tama ang pagtatapon ng basura, nasa naman yung sistema.
2: Walang basurahan.
1: Exactly. So yun ang gustong pag-usapan nga ni Kuyang Joey Papa. So one of these days, Kuyang Joey, babalikan natin yung isyong iyon at sigurado at hindi naman po matatapos itong problema kaagad ng pagbaha. Except for kung pumasok na yung Super El Nino at naging tagtuyot naman. Dahil sabi, tatamaan daw tayo ng Super El Nino from October until ano nga ba? January ata.
2: Oh, pero 'di ba sabi rin nila yung effect nga ng ano, yung effect din niyan ay papalakasin niya lalo yung mga papasok na mga bagyo.
1: Yeah, this is counterintuitive pero kahit na uminit pa ang panahon, mas lalakas daw ang bagyo.
2: Oh.
1: Anyway, so partner, at dahil 622 na at kita niyo naman ang aking bees ay para makapagbenta ng encyclopedia.
2: Mag-magic
1: and
2: na.
1: And vacuum cleaner. Tayo po ay kinakailangan na magbagong anyo at lumipat po sa kabilang studio. So si partner Rica po, mga kapamilya, ang may iwan po muna sa timon at siya po muna ang magpapatuloy at magsasara na ating programa today. Oras po natin, 6:23.
0: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mga lumalaban ng batas,
2: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero tempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
4: Merong malinaw na pamantayan,
2: okay.
4: RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
5: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
4: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Goodbye.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Pero hindi ka kayang piliin? Bakit ganon? Wag naman ganon. Dito na lang tayo dahil ikaw po ang aking pipiliin hanggang matapos ang programa natin. Dahil ilang minuto na lamang ay tapos na ang Issue Spotted. O mala-eskyerda na po ang aking partner na si Sir Tony. O tama na ha. Ala-eskyerda pala yon. Tinama ang ating Espanyol para hindi tayo mapuna. Because alam nyo naman ako, mahina ako sa ganyan. Hindi nga ako makapagbilang ng Tagalog na matagal, diba? Nang straight. Pero marami po tayong mapag-uusapan bukas pa. Sayang at hindi natin nakausap si Attorney Melvin Matibag dahil malaking istorya nga po ito dapat na ating pag-uusapan ngayon kasi nga po involved dito si maaaring ma-involve dito no si Davao First District Congressman Paolo Duterte dahil nakitaan nga po na isang construction firm ng close family friend nila ay may nakuhang mga projects mula sa kanilang gobyerno. Marami-rami po ito, malaki-laki ang nakuhang budget pero questionable daw po ang nangyari dito. Iniimbestigahan from 47, biglang naging 51 na. Pero di natin alam if this is all from Genesis 88 Construction. So yan po ang dapat natin pag-uusapan kanina. Unfortunately, hindi po natin nakausap si Attorney Melvin Matibag. So ipagpapabukas na lang po siguro natin yan. At ipagpapabukas na lang po natin ulit ang ating daldalan. Sana nakapasok na kayo sa Discord para matuloy na inyong mga war ngayon kung maglalaro kayo ng mga kaibigan ninyo. At ako po ay magbabalik tomorrow. Tapos na po Issue Spotted. Susunod po TV Patrol. God bless. Ingat.
7: Issue Spotted sa DZMM. Susunod na

na kasong qualified death matapos magbiyansa. Mahigit 80,000 pisong peking sako ng bigas, nasamsam sa bodega sa Bulacan, Chinese do manoy may-ari at isa pa, timbog na mga otoridad. Carlos Yulo, kampyon! Kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, nasungkit sa floor exercise.

0: Alvin, kanina alas 3 nga ng hapon, para naman visualize sa mga kapamilya natin, no? Kanina alas 3 ng hapon, may malaking puno pa po ng balete dito sa aking likuran, dito sa may bahagi ng Guinea Road. Malakas ang ulan noon, malakas ang hangin, at may makikita kayo dito, no? Meron pa tayong bakas ng tindahan na nasa tabi ng puno kanina. Ngayon, dahil malakas ang busang ulan, may limang lalaki at isang babae ang sumilong kumuna dito sa malaking puno ng balete kanina. Sinundan na ng sunod-sunod na kulog at kidlat itong sitwasyon dito sa Guinea Road kanina. At makalipas lamang ilang minuto ay nabuwal at bumagsak na itong puno. At nakausap nga natin yung may-ari ng tindahan ng kainan dito kanina na si Lourdes, at sinabi nga niya doon niya nakita ng masipu niya na nadaganan ang isang babae at dalawang lalaki dito sa lugar. Kanina nga, Alvin, ay nakausap din natin yung isa sa mga survivor na kaligtas na si Mark Anthony Baltart. Ayon sa kanya, papunta sana siya sa may PSA, Philippine Statistics Authority. Malapit na kasi yan dito sa area para kumuha ng kanyang senomar nang sumilong siya dito sa puno. At doon nga, nabuwal at nadaganan siya at nasugatan.
1: Hindi na ako makihinga eh. Kaya katapusan ko na, sa umiyak ko ako. Sabi ka, dyan ako lakas. Hanggang sa, umano ko dahil napakalaking puno nun eh. Pinilid kong bakadis. Takbo ako dun sa mga station doon. Sabi ko, tulungan nyo yung mga nabitima. Nabitima doon. So, tinulungan nila, napakalakas pa rin ang ulan. So, ang dami nila doon. Inaangat-angat nila yung anon. Yung mga puno, napakabigat, ang dami nila eh. Tapos, wala akong magawa. Sakit ng pakiramdam ko.
2: Bigla pong kumidlat, sabay po yung hangin. Yun na po yung biglang bumagsak po yung puno. Tapos tumakbo po yung tao. Paganun po sila. Nataranta po kasi sila eh. Anakala po nila hindi maabot. Kaya paganun po ang kwan. Yung nang mabagsak na po, sumilip ako, nakita ko yung babae na naipit.
0: Agad ang sagawa ng police o rescue operation ang pulisya at lokal na pamahalaan para matanggal ang isang babae at isang lalaki na nabagsakan ng puno at madala sila agad sa ospital. Pero nasawi ang babaeng biktima na napag-alamang taga North Caloocan.
3: Tumawag na rin po tayo, nakipagtulungan na rin po tayo sa barangay 180 at saka sa City Hall po ng Caloocan para po maipabatid po sa mga kamag-anak po na nadisgrasya. Makapagbigay tayo ng konting tulong para sa mga nasugat at naapektuhan, lalo na doon sa babae na hindi naman natin nagustuhan na siya ay madaganan po.
0: Alvin, sa ngayon 6:27 PM ay katatapos lang ng clearing operations ng QCDRMO at maging po ang DPWH Second District Engineering Office, kasi ito yung opisina nila, no, ay tumulong na rin po dito sa clearing operations sa lugar. Makikita na rin, madagdag ko na, Alvin, pati yung pader dito sa may area ng opisina ng DPWH ay nadamay dito sa nangyaring incident. Isa kayo, may nakikita na tayo dito na dumarating pa rin ng mga payloader trucks para po tanggalin itong mga puno na ito para hindi na sila nakahambalang dito sa kalsada. Pero magandang balita po, at least kahit papaano, kakabukas lang actually na bahagi ito ng Guinea Road. So sa lahat po ng mga motorista ay maaari na po ulit daanan itong Guinea Road papunta po dito sa EDSA. Dahil sa ngayon po ay binigyan na ng go signal ng mga otoridad makadaan dito ang ating mga kapamilya. Alvin.
4: Maraming salamat, Liza Aquino. Arestado ang isang massage therapist matapos kikilan at takutin ang kanyang kliyente na isusumbong sa asawa dahil umano sa malalaswang gawain. Nagpapadrol, Zian Ambrosio.
5: Miss NBI kami.
6: Agad na inaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang massage therapist matapos tanggapin ng 150,000 piso sa isinagawa entrapment operation sa batasan Quezon City. Nag-ugat ang operasyon ng humingi ng tulong sa NBI ang isang lalaking kliyente nito. Nagpakilalang menor de edad ang suspect na nanakot sa kanya na isusumbong sa kanyang misis ang malalaswang gawain nito. 30,000 piso ang unang hiningi ng suspect.
7: Una parang 30,000, sumunod 30 ulit, ng 40, hanggang sa naku 100, so sabi niya titigil na siya. So nung humihingi ulit siya ng 100, sabi ko parang hindi na yata titigil. May mga video daw siya na sa amin, na wala naman akong matandaan na may video talaga.
6: Tinakot pa siya na ilalabas pa nito ang kanilang palitan ng mensahe sa social media.

0: Yeah.
1: Ang kausap ko, ang kaibigan ko talaga, yung isang babae. So, nung isang labas namin, nagsama siya ng minor. Na hindi ko alam na minor nga yun. Tapos, pagkatapos nga nun, nag-message sa akin yung allegedly na minor. Tapos, yun nga, yun yung nag-ano sa akin.
0: Nagtaka ang biktima kung bakit ang masahista ang palaging kumukuha ng pera. At nang maaresto sa entrapment operation, nakumpirma na ang masahista pala ang nasa likod ng pananakot. Nakita sa mga nakumpiskang gadget ng suspect ang umano'y peking account na ginagamit ito sa pangingikil.
2: Lumalabas na talagang modus operandi lang ito ng masahista. Only for him to discover later on when the complaint was filed and an investigation was conducted by the NBI na ito palang masahistang ito ang gumawa ng lahat ng kwento para lamang makahingi ng pera dito sa ating victim.
0: Humingi naman ang tawad ng suspect sa biktima maging sa asawa nito.
3: Sorry po. Sorry.
0: Sinampaan ng suspect ng robbery extortion na may kaugnayan sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Zia Nambrosio, ABS-CBN News. Nagsampa ng reklamong paglabag sa bawal bastos law ang isang babae laban sa rider ng isang ride-hailing app na umano'y nagmolest siya sa kanya noong September 13. Sa video na kuha mismo ng biktima habang nakasakay sa motorsiklo, tila kinakapkap ng kamay ng TNVS rider ang masaselang bahagi ng katawan ng babae habang nasa biyahe. Dinig din sa video na nagmamakaawa ang babaeng itigil ng rider ang ginagawa. Pagkababa ng biktima sa drop-off point sa Cubao, Quezon City, kinumpronta na ng babae ang rider. Kinabukasan naman, nagpadala na siya ng reklamo sa TNVS operator ng rider ng Joyride Philippines. Nagpadala ito ng email sa kanya at humingi ng paumanhin. Hindi anila katanggap-tanggap ang inaasal ng rider at hindi nila ito kukonsintihin. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Joyride Philippines na sinuspindin na nito ang rider at iniimbestigahan ng insidente. Banned na rin sa Joyride platform ang kanyang account. Ipinablotter din ng biktima ang insidente sa Kamuning Pulis. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO para sa rider at sa kanyang operator. Naglabas din ng SCO ang LTFRB sa TNVS operator. Pansamantalang nakalaya sila Kam Chu, ang kapatid ng kapamilya actress na si Kim Chu, matapos makapagpiyansa para sa kanyang kasong qualified theft. Matatandaang kinasuhan ni Kim ang kapatid dahil sa pagdispalko umano ng milyong-milyong piso mula sa kanilang negosyo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
4: Personal na dumalo si actress host Kim Chu sa pagbasa ng sakdal sa kanyang kapatid na si Lakambini Olakam sa Quezon City Hall of Justice Huwebes ng hapon, kaugnay sa isinampang kasong qualified theft ng kapamilya actress laban sa kanyang ate. Kasama ni Kim sa korte ang kanyang abogado habang dumalo naman si Lakam sa pamamagitan ng video conferencing.
5: Our client was entered a plea of not guilty to the charges of qualified theft via video conferencing. From Camp Caringal where she is being held now.
4: Sa pahayag ng kanyang abogado, desidido anyang aktres na makamit ang hustisya at pinapaubayan na lang ng kanilang kampo sa legal na proseso ang susunod na mga hakbang. Nakapagpiyansa naman na sila Camp sa pamamagitan ng surety bond. 5.6 million pesos ang kabuang halaga ng piyansang inilagak ng kanyang kampo sa korte. Kinumpirma naman ng Bureau of Jail Management and Penology na pansamantalang nakalaya si Lakam mula sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Caringal bandang alas 5:30 ng hapon.
5: Our client is holding up quite well considering the circumstances.
4: Nahaharap sa 124 counts ng qualified theft si Lakam dahil sa umano'y pagdispalko niya ng perang aabot sa higit 44 na milyong piso mula sa kumpanya nila ni Kim. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Samantala, naglabas na rin ang pahayag si Kim Chu at ayon sa aktres, sobra siyang nasasaktan sa mga pangyayari. Naiintindihan din niya kung may maiba-ibang reaksyon sa kanyang desisyon. Ayaw muna niyang idetalye ang kaso dahil gumugulong na ang legal na proseso, pero iginiit niyang hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa mga sakripisyo at pangarap na ibinuhos niya para mayroon siyang magagamit sa hinaharap sakaling umalis na sa showbiz. Nais lamang niyang panagutin ang nagkamali. Isa ang nasawi habang apat ang sugatan matapos mawala ng kontrol ang isang 10-wheeler truck at bumulusok sa Junction Road traffic light sa Barangay Bacolod, Osami City nitong Miyerkules ng gabi. Batay sa investigasyon, tinangka ng driver na kumanan pababa sa Karangan Diversion Road pero lumampas ito sa kabilang lane dahil sa mabilis na takbo. Unang nabangga ng truck ang isang motorsiklong sakay ang isang mag-asawa bago dumire diretso sa metal post at tumama sa isang kubo na may mga nakaupong residente. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang isang senior citizen habang isinugod naman sa CDRRMO ambulance ang apat pang biktima kabilang ang isang batang babae. Nasa kustudiya na ng Osami City Police Station ang driver ng truck habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
6: Higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas ang nadiskubring ginagawa at ibinebenta sa isang warehouse sa Bocaue, Bulacan. Arestado ang dalawang individual kabilang ang isang Chinese na may-ari umano ng paggawaan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
7: Bulto-bultong sako ng bigas ang tumambad sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na salakay ng isang bodega sa Bocaue, Bulacan.
8: Kasali ito, ma'am? Ay, hindi.
9: Hindi natin nakasamin, pero sa amin ito.
7: Kasama nila makinatawa ng isang manufacturing corporation na nagre-reklamo dahil sa umano'y illegal na paggamit ng kanilang trademark.
10: Ito actually is yung sacks lang. Kinopya po nila. So ultimately, wala namang bibili ng sack lang, di ba, na consumer. So ang iniisip po natin dito, of course, is they will fill it up with rice.
11: Meron po kami na search warrant. Utos po ni Judge. Kumpiskahin yung mga...
7: Nasabat ang higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas na tinatayang nagkakahalaga ng 800,000 piso. Iniimbestigahan na ng pulisya kung saan nila ibinabagsak ang mga sako na posible anilang gamitin sa panluloko ng mga mamimili.
10: Most probably, ibinibenta to dun sa mga repacker na siguro yung rice mo will just cost 1,000. Pwede nilang ibenta ng 1,800 or ano na dahil dun sa packaging. We are not sure about the quality of the rice na nilalagay po nila. So it could pose a danger sa health po ng public.
7: Arestado sa operasyon ng Chinese na sinasabing operator ng warehouse at isa niyang empleyado. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
12: May namumurong rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Bagamat wala pa rin katiyakan kung tuluyan ng titigil ang giyera sa pagitan ng US at Iran sa gitlang silangan. Pero ang dapat paghandaan ng mga consumer ay ang napipintong pagtaas ng presyo ng LPG sa susunod na linggo.
13: Malaking tulong ang lutoang ito sa karinderya ni Joy. Nakatipid siya dahil ang gamit ay used oil o gamit na mantika, kaya imbis na dalawang tangke ng LPG kada araw ang konsumo, isa na lang dahil dito na isinasalang ang mga lagaing ulam tulad ng karne.
14: Pag tumaas yung bilihin na pagkain, ganun din po yung gas. So naisip naming alternative yan na kahit papano, hindi rin maapektuhan yung presyo ng mga ulam namin.
13: Kung nagtitipid si Joy, dumidiskarte rin ang ilang consumer gaya ni Cha na bumibili na lang ng lutong ulam.
15: Mahal ang LPG, tapos di naman din tumataas yung sahod mo.
13: Nasa lagpas 1,000 hanggang lagpas 1,500 pesos ang bentahan ng LPG sa ngayon. Pero kahit bumababa ang presyo ng krudo sa world market, malaki pa rin ang magiging price increase sa Oktubre ayon sa kumpanyang Regasco.
16: Ang forecast namin, it's still 10 pesos to 15 pesos ngayon. Yun ang nakikita namin.
13: Hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Marcos para muling masuspindi ang excise tax sa LPG. Pero kahit bumaba pa na mahigit 3 piso kada kilo ang presyo nito, tataas pa rin ang overall price pagdating ng Oktubre dahil sa mataas na contract price at shipping cost ng produkto. Paliwanag ni T, kung hindi kasi sila papatol sa mataas na presyo sa world market, papakyawin ng China at India ang supply ng LPG at baka magkaubusan naman sa Pilipinas.
16: Pagka nagbigay sila ng directive na gawing staggered ito, susunod kami. Ang importante lang, huwag lang kaming outright na malugi doon sa aming importation dahil nagpaalam naman muna kami bago namin binili yon.
13: Samantala, nabawasan ng konti pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang ibinagsak sa presyo ng diesel, 1.80 na sa gasolina at mahigit 6 pesos sa kerosene sa ikatlong araw ng trading sa world market.
17: Malamang pa rin po naman na rollback, no? Although ang aasahan po natin is talagang mababawasan po yung sa current natin na forecast, po pwede po talagang bumaba pa ho lalo yan. Although hindi po nangangahulugan na po pwedeng totally ma-wipe out po yung rollback.
13: Samantala, red alert ulit sa Visayas grid ngayong araw mula 4 PM hanggang alas 9 ng gabi dahil mahigit 30 planta na naman ang palyado. Kaya mga negosyante, umaapila ng karagdagang investment na magtatayo ng planta sa malalaking isla sa Kabisayaan.
18: What businessmen want is stable, affordable power, right? 24/7. We'd like to have more generation capacity within the different regions, but at the same time, we need to have the transmission grid develop to be able to accept all that power coming in.
13: May gagawin ding power summit sa Cebu sa Oktubre para pag-usapan ang gagawing aksyon para maayos na ang problema sa Visayas grid. Pero ang grupong Power for People Coalition tinira na ang administrasyon sa serya ng red at yellow alert sa Visayas at nanawagan ng pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Nauna nang nangako ang DOE na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas noong September 21 pero nitong Martes nagsimula na naman ang mga red alert na nauuwi sa brownout sa maraming lugar sa Kabisayaan.
6: Dumidiskarte na ang mga mamimili dahil sa pagmahal na mga bilihin gaya ng ilang gulay na dumodoble na ang presyo. Ilang hakbang naman ang pinaghahandaan ng Department of Agriculture para tugunan ito, kabilang ang panibagong serye ng fuel subsidy bilang tulong sa mga magsasaka at manging isda. Nagpapatrol, Andrea Taguinas.
19: Tipid-tipid din sa Recados pag may time. Yan ang diskarte ngayon ni Ella tuwing namamalengke dahil mahal pa rin ang gulay at iba pang bilihin.
20: Hindi na kompleto yung ingredients, mga ganun. Sinigang siguro, ano na lang, kangkong or... Siyempre, di ba may kangkong, may okra, may sitaw. So kangkong na lang. Dati siguro 1 kilo, ngayon medyo 3/4 or half na lang. Yan talagang buhay. Kailangan mong magtiis.
19: Sa pamilihang ito sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo ng karamihan ng mga gulay, lalo yung mga galing Baguio. Ang isang kilo ng labanos na dati ay nasa 120 pesos lang, umaabot na ng hanggang 280 pesos. Ang repolyo, na umaabot lang dati ng 150 pesos kada kilo, nasa 250 pesos na. Ang sayote, higit doble na rin ang itinaas. Pati presyo ng ampalaya, dumoble na rin. Ang lettuce na umaabot ng 400 pesos per kilo, nasa 650 pesos na. At ang siling haba na nasa 140 pesos kada kilo, 200 piso na ngayon. May paliwanag dito ang mga maninda.
21: Yung pagbaha, tapos yung gasolina. Paano kami kikita kung hindi kami magpapatong?
22: Konti lang ang dumadating halos. Kaya tumataas din yung presyo, baka mataas na rin yung logistics.
19: Kaya naman pinag-aaralan na ng pamahalaan na ibalik ang libreng toll para sa mga truck na nagbabiyahe ng agricultural products sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Inaprubahan na rin ng Budget Department ang request ng Department of Agriculture sa Uplift Committee na karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda, pati pang abono at cash assistance.
23: Yung fuel, pwede mo lang siyang gamitin sa pambili ng fuel. Yung PAFM, cash yan na marireceive nila. So they can use it for other inputs.
19: Sabi ng Federation of Free Farmers, kailangan agaran na ang pamamahagi nito, lalo't malapit na ang anihan.
24: Yung una kasing nirelease nila earlier this year, mga 40,000 farmers lang ang nakinabang sa fuel subsidy. We'll need to use machines for the harvesting, ano? And then after that, pagtaniman na, kailangan nila ng fuel for land preparation and for irrigation pump.
19: Duda naman ang grupo kung talagang handa na ang DA sa paparating na Super El Nino. pero tiniyak ng kagawaran na natuto na ito sa mga nakaraang El Nino at tukoy na nila ang mga lugar na lubhang maaapektuhan nito at ang mga mangangailangan ng livelihood assistance. Ito todo naman ang DA ang suporta sa produksyon ng mga lugar na hindi gaanong maaapektuhan ng El Nino at may access sa malalaking dam. Magpapatuloy din ang pag-aangkat ng bigas ng pamahalaan.
23: Dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng pagsirit ng presyo ng bigas next year.
24: So yes, we have to anticipate yung effects ng El Nino. But when farmers are harvesting, you don't need a lot of imports. No? You need it after the farmer's harvest.
19: Pwede rin naman umanong magbago ang polisiya ng DA, depende sa sitwasyon. Ayon sa ahensya, nasa 700,000 metric tons ng palay ang inaasahang mapipinsala dahil sa Super El Nino. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
12: Gretch, kailan sasabak si Alex Ayala sa Singapore Open?
1: Alvin, ngayong gabi ang unang sabak ni Alex Ayala sa 2026 Singapore Tennis Open. Pero bago ito, siksik ang araw ni Alex nitong Miyerkules mula sa meet and greet event hanggang sa kanyang practice. Mula Singapore, nagpapatrol Dayan Castillejo.
2: Pagkatapos ng meet and greet kasama ang Pinoy fans sa Singapore, nag-lock in agad si Alex Ayala sa practice court. Kasama ni Ayala sa court si Coach Sandro Viene ng Rafa Nadal Academy at kapalo niya ang isang hitting partner mula Romania. Kita ang intensity at lakas niya sa bawat palo. Malalakas na baseline shots ang ipinamalas ni Ayala na number 3 seed sa tournament bilang world number 18. 30 minutes nag-ensayo si Ayala sa court number 1, kaya tuwang-tuwa ang mga Pinoy na makita siya in action sa court. Ayon kay Coach Sandro, bagay ang kondisyon ng center court sa laro ng Pinay.
3: This was the Alex game. Is good for these surfaces, for these conditions. So we didn't change anything. So keep playing how she was playing, but indoor court.
4: Hitting the ball on looping shots with a wall.
2: Pinaghandaan nila ng husto ang kalaban ngayong gabi na si Tatiana Prozorova na 180 sa mundo.
3: So I think there is no easy match. Mm-hmm. I think Prozorova doesn't have the pressure.
4: That's right.
3: She came back. Yesterday in first round, yeah. And was not easy.
4: She was second down 4-2.
3: And I remember because we have been in tournaments
4: with her,
3: mm-hmm. And I have to say that also in every time in the Asian swing, she plays good tennis. So yeah. It's the second match for her. For Alex is the first one.
4: After a long time, about maybe 18 days.
3: Yeah, Alex, maybe 2 weeks. So it's a tough match.
2: Proud si Coach Sandro sa mga tagumpay ni Ayala sa US swing. Lalo na ang laro niya laban kay Iva Jovic kung saan ipinakita ni Ayala ang kanyang pambihirang power sa tatlong set.
3: Insane. Right? I was watching at home and was amazing. Very good level of from two very good players.
4: Yeah.
3: Young players that they want everything. So I think was for the spectator was
4: fantastic.
3: Was fantastic. Yeah. They wanted to hit harder than the opponent all the time. Yeah, it was.
2: Ayon kay Sandro, ang buong Rafa Nadal Academy ay masaya sa mga resulta ni Alex.
5: Kasama rin ni Ayala si Coach Sandro sa Asian Games sa susunod na linggo. Pero ayon nga sa Team Ayala, dito muna sila nakafocus sa Singapore Open, isa-isang laban. Ngayong gabi, kalaban nila si Tatiana Prozorova sa Round of 16. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, babae tinampangan ng riding in tandem sa Makati City. Pamilya ng babaeng pinatay at isinalid sa refrigerator, mag-aalok ng pabuya para mahuli ang suspect. Dalawang konektado mano sa banga, school shooting at online grooming sa Cebu, arestado ng NBI. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: The time now on FMR.
0: It's 7 o'clock.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Hindi ordinaryo yung mission to.
3: Isang pagkakamali lang natin doon, patay tayo lahat.
4: Ngayong Huwebes, uuna ang mga plano.
5: Kung di pa tayo a-action at pupunta ng Italy agad-agad, mapabaling wala lang intel na meron tayo.
4: Magbago pa kaya ang puso?
2: Hindi paghihiganti ang sagot. Alam ko na kung ano, naiipit lang kayo ng sitwasyon.
5: Abangan na lang natin kung ano magiging ending.
6: Huwag palampasin ang huling dalawang linggo ng
7: Secret in Prague.
6: 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: It is your duty as a wife na magbantay in every aspect of your husband's life.
1: Ben? Ben? Kagabi, nagising ako, wala sa tabi ko si Ben. Hinanap ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko.
2: Saan ka galing?
3: I was here with them, sleeping beside you.
4: Something's off.
5: Sinong gumalaw ng kotse ko? May naglinis eh.
6: You'll report to me. Bawat kilos at galaw. Lahat ng may kinalaman sa loyalty testing ng asawa ko.
7: Yes, ma'am.
8: Kung ano man ang tinatago sa akin ni Ben, I'll stop it.
9: Nakita kita, bumili ka ng kwintas. Nasaan na yung kwintas?
5: Anong kwintas ba yun?
10: Liar! Liar!
11: Do I even know you?
10: Nasaan na? Tago kasi kayo ng tago ng mga bagay na dapat alam kong nasaan!
12: The Loyalty Game. Level up. Ngayong October 5 na, 9:30 p.m.

0: sugatan ang isang babae matapos tambakan ng riding in tandem sa Makati City. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Southern Police District para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Tadtad ng mga tama ng bala ang pinto ng driver's side ng puting SUV na ito. May isa ring balang tumama sa salamin. Ang dalawa sa mga bala, tumagos sa passenger side ng sasakyan. Target ng pananambang ang babaeng driver na nakaligtas bagamat may tama ng bala sa binti at hita. Sa imbestigasyon, mag-isang binabaybay ng biktima ang bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, umaga nitong Webes, nang sundan at tambangan ng riding in tandem.
2: Ayon sa mga nakakita sa insidente, bago marating nung biktima yung stoplight, ay tinapatan siya nung riding in tandem at doon na siya tinambangan. At matapos nga siyang paputukan ng mga suspect, ay nagawa pa niyang makapagmaniobra at naipasok niya yung kanyang sasakyan dito sa tapat nitong business establishment na ito. At dito banda rito, dito niya naiparada yung kanyang sasakyan at dito na rin siya nakahingi ng tulong sa mga tao dito sa lugar.
1: Bakas pa ang mga dugo ng biktima sa lugar.
3: Walong tama eh. So there is intent talaga, pero yun nga, we do not know kung ninervyos din yung gumawa.
1: Patuloy ang backtracking at investigasyon ng pulisya. Habang tinutukoy ang posibleng motibo sa insidente, napag-alaman na operations manager sa isang kondominium ang biktima.
4: Yung isa sa nakikita namin, Angel, yung sa trabaho ng ating victim. So nag-check kami kung possible nagkaroon siya ng complaint with the itong mga residente doon.
1: Naka-uniforme umano ng motorcycle ride hailing app ang isa sa mga suspect. Kaya't nakikipag-ugnayan na ang Makati PNP sa kumpanya nito. Nananawagan naman ang pulisya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanila para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
5: Mag-aalok ng pabuya ang pamilya ng babaeng negosyanteng pinatay at isinilid sa refrigerator sa Rodriguez Rizal. Ito'y para mapabilis ang pagtugis sa lalaking huling nakasama ng biktima na itinuturing ng suspect ng mga pulis. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Sa mga puting bulaklak at sa masasayang larawan sa burol sa Paranaque City, inaalala ng pamilya ang makulay na buhay ng 30 taong gulang na si Janine Gregorio. Si Gregorio ang babaeng negosyanteng pinatay at isinilid sa refrigerator sa pinaglipatang apartment sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal noong September 16.
7: Wala naman kami nakikitang na observe sa kanyang kakaiba.
8: Okay naman yung pakikitungo ng lalaki.
6: Hindi pa rin makapaniwala ang ama ni Janine na ang lalaking madalas nitong kasama ang itinuturing suspect sa pagpatay. Nawalaan niya ang malaking pera at alahas ng anak nang mangyari ang krimen. Kaya naniniwala siyang pagnanakaw ang motibo nito.
7: San ka man, hindi habang buhay makakapagtago ka sa batas. Tandaan mo yan. Napakabait yung anak ko. Ba't mo nagawa yun? Sana kinuha mo na lang lahat ng alahas niya at saka pera niya. Huwag mo na lang sanang pinatay ng ganong kalunos-lunos. Karumal-dumal po ang ginawa ng tao na yan sa anak ko.
6: Hiwala ang pamilya Gregorio sa ginagawa ng pulisya, pero mag-aalok sila ng pabuya para mapabilis ang pagtugis sa suspect.
7: Gusto namin yung agarang hustisya po at magbibigay po kami ng malaking pabuya po at sino man ang makapagtuturo po kung saan kinaroroonan itong taong to.
6: Ililibing na ang biktima ngayong Biyernes habang nanawagan ng pulisya sa sino mang may impormasyon tungkol sa krimen na ipagbigay alam ito sa kanila. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation ang pagkakaaresto sa isang individual na may kaugnayan sa malagim na school shooting sa Banga, South Cotabato. Inihayag ito ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Budget Hearing para sa panukalang 2027 budget ng Department of Justice. Hindi muna pinangalanan ng NBI ang nahuling individual habang patuloy pang inaalam ang eksaktong partisipasyon niya. Sinabi rin ng NBI na isang suspect na sangkot sa online grooming ang kanilang nahuli sa Cebu. Sinusuri pa umano ng mga otoridad kung may direktang ugnayan ang operasyon sa Cebu sa pamamaril sa South Cotabato. Samantala, pinag-aaralan naman ng Philippine National Police na ipatupad ang emergency alert system sa buong bansa na layong mas mapabilis ang pag-uulat at pagtugon sa mga banta sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., unang binuo ang Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response o BEST ng Police Regional Office Calabarzon. Kasalukuyang itong umiiral sa mahigit 100 paaralan sa naturang rehiyon bilang bahagi ng paunang pagpapatupad nito. Ang hakbang ay tugon umano sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga mag-aaral matapos ang mga nagdaang insidente at banta sa seguridad sa mga campus. Naghahanap po ba kayo ng mapapasyalan kasama ang inyong mga fur babies? Bisitahin ang Pet Expo na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center sa Pasay City. Ang proyektong ito ay naglalayong tumulong sa ABS-CBN Foundation. Mula sa iba't ibang breed ng aso hanggang sa mga exotic na hayop, pati na rin mga pet food and accessories. Lahat yan ay matatagpuan sa World Pet Expo na official nang nagbukas sa World Trade Center, Pasay City. Dagsa agad ang mga pet owners sa unang araw pa lamang ng expo.
10: Like us humans, they need a social life din. So very healthy din for them that they get to meet friends.
11: Iba yung happiness na dinadala talaga ng mga pets natin eh. Iba yung love na binibigay talaga. Sobrang fulfilling.
12: Layo ng expo na paunla rin ang pet care industry.
13: Pets are no longer just pets. They are really part of the family. The main goal of World Pet Expo is to really strengthen the pet community, at the same time create a future for this pet industry.
12: Highlight din ng event ang turnover ng donasyon ng World Vet Services International sa ABS-CBN Foundation na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagbibigay tulong sa mga Pilipino.
14: Super, super grateful kasi over the last 28 years, di sila talagang kumakalas. Thank you so much, Jill. JR, Mrs. Ang, thank you so much for honoring your commitment to the foundation through decades.
12: Sa mga pet owner na gustong bumisita, bukas ang expo hanggang September 27.
9: Nasungkit na ng Pilipinas ang unang gintong medalya sa 2026 Asian Games. Tagumpay ang Golden Boy at Double Olympic Gold Medalist si Carlos Yulo sa finals ng floor exercise ng Artistic Gymnastics ngayong hapon. Dinaig niya ang pito pang kalahok kabilang ang nakababata niyang kapatid na si Eldrew, pati ang mga gymnast mula Kazakhstan at Japan na nanalo ng silver at bronze. Pero hindi pa tapos ang laban ng magkapatid na Yulo dahil sasabak pa sila sa finals ng vault, parallel bars at horizontal bar bukas. Abangan po ang buong ulat ni Paige Xavier mamaya live mula sa Nagoya, Japan.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 11 barko ng ilang bansa sa ASEAN at ibang bahagi ng mundo sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea. At publiko, binalaan laban sa matinding epekto ng Super El Nino sa seguridad sa pagkain, tubig at kalusugan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: nagsimula na ang Love Banan.
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
2: Alam ko, pinanonood yan. Mga lalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nagkakaroon ng mga konting tingina nila.
1: Nakaka-inlove si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
3: Alagaan kita.
1: Bagay na bagay ito ng dalawa.
4: Victoria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.

0: Pinapangako po sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Sana anak, balang araw, makatagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
7: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
8: Sino ko? Bakit ako nandito?
9: Ma'am! Ako ang asawa mo, si Gabo.
10: Magsasabong na ang leon at ang tigre.

0: ka mag-alala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: Nagsimula na ang Love Banan.
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
2: Ano po, pinanonood yan. Malalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nagkakaroon ng mga konting tinginan nila.
1: Nakaka-love si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
3: Alagaan kita.
1: Bagay na bagay sila ng dalawa.
4: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
5: Libreng data na, libreng streaming pa, meron dito. Panoorin ang Sigabo, Someone Someday, Kapamilya Channel, at iba pang I Want Shows ng libre. With free 1 gig of data, redeemable araw-araw. Access I Want via the Dito app. Libre manood dito.

0: ngayong Huwebes.
1: Nahanap namin yung Jackson. Tatandang bala.
0: Kamawa ka ng pinaparandam sa kanya na hindi siya dapat mahalin. Karuso ito ng langit dahil masama akong ama.
2: Paano ako nakita nagustuhan?
3: Di siyempre, unang-una, di pogi ako. Pamanis nung biglang bumalik ni alaala ni Gloria. Parang may anak ko. Inasaan nyo sa kasama si Gloria, diba?
4: Ako ni Adam, pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Kaya pa ako sa'yo, aalagaan kita at baka mamahalin.
5: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.

0: 11 barko mula sa 8 bansa sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo ang sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea para sa ASEAN Defense Ministers Meeting plus Maritime Security Exercise. Namataan ang isang barkong pandigma ng China malapit sa lugar ng pagsasanay at inimbitahan pang sumali sa formation. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Sa nakalipas na 2 araw, 11 barko mula sa 8 bansa ang sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea. Kasama rito ang BRP Jose Rizal Frigate at BRP Tarlac Landing Dock ng Pilipinas at mga barko at air assets ng Amerika, Australia, Japan, New Zealand, India, Singapore at Brunei Darussalam. Bahagi ang joint sale ng CFACE ng ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus, Experts Working Group on Maritime Security, Joint Cooperative Activity.
2: Kabilang sa mga pagsasanay sa CFACE activity ay ang division tactics o ang pagsasagawa ng iba-ibang formation ng mga kalahok na barko. Sa partikular na pagsasanay na ito, ang BRP Jose Rizal ng Pilipinas ang nagsisilbing leadership.
1: Ilan sa mga isinagawang formation ng mga barko ang column formation o paglayag ng 2 hilera at ang ADMM Plus o Alpha formation. Isinasagawa ang iba-ibang formation ng mga barko sa dagat para mas maayos ang komunikasyon at koordinasyon at mas mabisang maipatupad ang anumang naval mission mula sa combat, humanitarian assistance at iba pa. Pero papalapit pa lamang ang mga barko sa exercise box, namataan ang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa layong 10 nautical miles. Nasa 45 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang exercise box. Tinawagan ng Philippine Navy sa radyo ang Chinese warship at niyaya ang barko ng China na sumali sa formation bilang miyembro ng ADMM+.
3: I think this is not more of a challenge, but rather asking them to continue participating in our exercise because we know from the start that they are part of the ASEAN and the plus countries for this particular ADMM.
1: Ayon kay Navy Captain Miljan Peña Florida, commander ng Combined Task Force ng ADMM+, bahagi ng standard operating procedures ng Philippine Navy ang pag-radio challenge sa mga dayuhang barkong nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone.
3: But since this is an exercise, what we wanted is for this country or warship to be out of the exercise box. So our objective is to guide them outside of the exercise box.
1: Hindi sumagot ang PLA Navy sa radio challenge, pero wala namang aberya sa pagsasanay sa laot. Bukod sa division tactics, ipinalipad din ang AW-159 helicopter ng Philippine Navy para sa photo exercise. Malaki ang papel nito sa kasunod na medical evacuation drills. Mula sa barko ng Japan Maritime Self-Defense Force, dinala ng multipurpose naval chopper ang kunwari sugatang tropa sa BRP Jose Rizal para gamutin. Nagsagawa rin ng replenishment at sea drills ang BRP Jose Rizal at warship ng New Zealand sa paglilipat ng supplies habang naglalayag. Ang BRP Tarlac naman nagsagawa ng cross-deck landing drills na layong tulungan ang kunwari napadpad na oil tanker. Para kay Peña Florida, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay para maihanda ang mga sundalo at kagamitan sa anumang posibleng sitwasyon sa laot.
3: In the armed forces, Navy in particular, it is the training that prepares our equipment and our personnel. And the exercise is part of the training. The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
1: Sa kabuuan, itinuturing ng ADMM Plus na tagumpay ang misyon ng joint activities ng mga kalahok na bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
4: Mas matinding init ang inaasahan sa huling bahagi ng taon dahil sa paglakas ng umiiral na El Niño. Kaya nagbabala ang mga eksperto sa posibleng epekto ng tinaguriang Super El Niño sa supply ng tubig, pagkain at maging sa kalusugan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
5: Simula sa susunod na buwan, unti-unti nang mababawasan ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pagsapit ng Nobyembre, ganito na ang itsura ng rainfall forecast. Ang matingkad na pula sa Luzon ay nangangahulugang napakababa na ng inaasahang ulan dito. Mas mababa pa sa 40% ng karaniwang buhos. At pagsapit ng Disyembre, mangyayari naman ito sa Visayas at Mindanao. Sa huling bahagi kasi ng taon, inaasahang magiging very strong ang umiiral na El Nino o ang pag-init ng Dagat Pasipiko. Sa Pilipinas, ang karaniwang epekto ng El Nino ay mas mainit na temperatura, mas kaunting pag-ulan at kakulangan ng tubig. Hindi na bago ang very strong El Nino. Naranasan na ito sa Pilipinas noong 1982, 1997 at 2015. Pero ayon sa PAGASA, kakaiba ang El Nino ngayong taon. Kaya tinawag pa nga ng iba na Super El Nino.
6: Although strong to very strong sila, ito yung talaga very strong na unprecedented yung warming niya. Sabi nga po natin, sinat, lagnat, trangkaso, kumbulsyon. Yung nararanasan ng init ng temperatura natin is kumbulsyon.
7: This El Nino, coupled with temperatures that were already record-breaking, is what makes this one unique.
5: Kung pagbabasehan ang forecast ng PAGASA, pinakamalala ang epekto ng El Nino pagdating sa kakulangan ng ulan sa buwan ng Pebrero at Marso dahil halos buong bansa na ang napakababa ang rainfall forecast. Dahil apektado ng El Nino ang iba't ibang sektor, tinawag ito ng World Health Organization na higit pa sa isang climate phenomenon. Isa rin itong banta sa kalusugan ng publiko.
8: Heat exposure directly impacts the functioning of the human body and can also contribute to death and severe illness by exacerbating cardiovascular, respiratory, renal, metabolic, and mental health conditions.
5: Simula Oktubre, ilang lugar na sa bansa ang makararanas ng dry conditions o dalawang magkasunod na buwang mas bababa sa normal ang pagbuhos ng ulan. At habang papasok ang 2027, mas dadami pa ang mga makararanas ng dry spell at drought. Mga sitwasyong inilalagay ang maraming bagay sa alanganin, kabilang na ang supply ng pagkain, tubig at kalaunan, pati kalusugan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Queenie?
10: Alvin, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility nitong Webes ng umaga ang Tropical Storm Sorige na binigyan ng local name na Queenie, ang unang bagyo sa ating bansa ngayong Setyembre at 17 na po ngayong taon. Alas 4 ngayong hapon, ang bagyo ay higit 1,200 km silangan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na 75 km per hour at may pagbugso hanggang 90 km per hour. Sa ngayon, kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Malayo po sa lupa ang bagyo at wala itong direktang epekto sa ating panahon, bagamat yung kanyang buntot o trough nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Mindanao, habang yung mga pag-ulan naman sa may Visayas at Luzon kasama na yung Metro Manila ngayong hapon at gabi, dulot ng thunderstorms. Mananatili pong malayo sa kalupaan, walang paglandfall ang bagyong Queenie habang nasa loob ng PAR. Lalakas pa ito at aabot sa typhoon category habang papaliko sa may silangan ng Taiwan sa weekend at saka ito pipihit pahilagang silangan at pwede makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes, September 28. Sabi rin ng PAGASA, wala pong inaasahang habagat enhancement o pagkapalakas ng habagat dahil sa bagyong Queenie, pero posible po na may mahinang habagat na iihip sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao pagsapit ng weekend. Magbabago pa ang forecast kaya manatiling nakaantabay sa updates sa bagyong Queenie. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, September 25, Biyernes sa Luzon, araw po sa malaking bahagi sa umaga, pero pagsapit ng tanghali may kaunting ulan na sa may bahagi ng Calabarzon at Mindoro. Meron na rin mga pag-ulan dulot ng thunderstorms sa hilagang bahagi ng Luzon, lalo po sa may Cordillera at sa may Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. At sa gabi naman, dito naman sa Central Luzon, aasahan ang maulang panahon. Sa Palawan ay may mga pag-ulan na rin mula umaga, pero mas malalakas po ang mga ulan sa halos buong probinsya pagsapit ng hapon, bagamat mawawala iyan pagsapit ng gabi. Sa may Visayas, meron na rin mga pag-ulan sa umaga at masalakas pa po yung mga paulang ito pagsapit ng hapon, lalo na dito sa may bahagi ng Panay. At bago lumubog yung araw, ay meron ding malalakas na mga pag-ulan dito sa Negros Island Region. At sa gabi, aasahan pa yung mga pag-ulan sa may Samar Provinces at maging sa may Southern Leyte. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan sa umaga ay medyo maulan sa may Central Mindanao at sa may Davao Region. Bandang tanghali dito naman sa may Zamboanga Peninsula may kaunting mga pag-ulan at sa hapon din po ay merong mga asang mga pag-ulan pa sa Zamboanga, Caraga at maging dito sa may bahagi ng Sokcergen. Pero bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan, mas malalakas yung buhos ng ulan sa Caraga na meron pang mga pag-ulan hanggang paglumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po ulit sa umaga kaya medyo mainit at oras ng uwian, paglubog ng araw, mas mataas yung tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
11: Bukod sa pagiging chief of reporters ng ABS-CBN News, super fan din ng tennis ang kasama nating si Jeff Canoy. Nasa Singapore si Jeff para suportahan si Pinay tennis star Alex Ayala sa ginaganap na Singapore Open. Pero bago ang laban ni Ayala, nagkausap muna si Jeff at si Dayan Castillejo sa kanyang Cross Court Podcast.
12: And I'm coming to you from Singapore, the Singapore Tennis Open, and my very special guest.
13: Hello.
12: Our chief of reporters and tennis master na rin, Jeff Canoy. So we're here in Singapore. Grabe.
13: So fun. My first ever, second tennis tournament is I watched the WTA 125 in Manila. Truly, you could feel the Ayala mania here in Singapore. Even before this whole tournament has started, you can feel yung huge Filipino population here, Dayan. Grabe yung anticipation, yung suporta for Alex.
12: Walang upuan doon, ha? And they were just standing, waiting, mga bata. And then magkakaibigan, magkapamilya, friends. It was just such an exciting atmosphere. Yung mood niya talagang masaya. And you can see, she really makes an effort to try and say hello to as many fans as she can. Because I'm sure alam niya na maraming bumiyahe dito and who came and have not been able to see her match. And after the session, she went around pa, di ba, tried to sign as many as possible.
13: Pag-exit lang, palabas na lang siya, nagpumirma pa siya with fans that were waiting.
11: Para sa buong tennis kwentuhan ni na Jeff Canoy at Dayan Castillejo, tumutok lang sa Cross Court sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
0: Susunod, tech platform na Discord pansamantalang ipinagbawal sa bansa. At unang ginto sa Pinas, Golden Boy Carlos Yulo naghari sa floor exercise sa Asia. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: nagsimula na ang Love Banan.
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
2: Ano po, pinanonood yun. Malalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nag-aaral ng mga konting tinginan nila.
1: Nakaka-love si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
3: Alagaan kita.
1: Bagay na bagay sa nang dalawa.
4: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin Sigabo, 8 p.m.

0: pinapangarap ko sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
2: 1,000,000 piso.
1: Sa bawat na matatapos mong misyon.
3: Gusto na anak, balang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
2: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin. Ah!
4: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
5: Sino ko? Bakit ako nandito?
6: Mom! Ako ang kasawa mo, si Gabo.
7: Magsasabong na ang Leon at ang Tigre. Kaya...

0: ka magalala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: Okay!
1: Kumangin!
0: Hindi pangkaraniwan!
2: Eh, Kuya Bong, Kuya Bong! Bong, gusto lang sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
3: Pambihira na kung minsan, hindi ka pa ni paniwala!
4: Is anybody there?
2: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
3: Mga hayop kayo!
2: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong, diba?
0: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
5: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
3: Mga istoryang nakakamangha!
6: Siyempre, hindi ka siya ang
5: tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
4: Thank you!
0: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
3: Ibang level to!
7: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Tiniyak ng leader ng Senado na hindi patikim o masusukat ang huling hatol kay Vice President Sara Duterte sa naging botohan sa Senado nitong Miyerkules kaugnay ng voting threshold. Nagpapatrol, RG Cruz!
2: Hindi siguradong boboto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng 13 senador na bumoto nitong Miyerkules para baguhin ang voting threshold sa paghatol sa Vice Presidente. Ito ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatzalian.
3: No, malayo. Because pagdating sa verdict, it's about the evidence. It's about the testimonies. It's about how the prosecution and defense will present their cases. Tandaan natin may defense pa. Medyo manong pa ito, mayroong ilan steps pa para umabot tayo sa botohan.
2: Para kay Gatzalian, simple lang ang pahiwatig.

0: ga sa impeachment para maging patas ang kanyang pasya na siyang inaasahan sa kanya ng taong bayan. Sabi pa ni Senador Vicente Soro III, dapat gamitin ang sentido komon sa pag-unawa sa sariling batas at hindi pwedeng masyadong stricto ang interpretasyon nito. Ayon pa kay Senador Raffy Tulfo, hindi pwedeng teknikalidad lang ang basihan ng huling hatol sa impeachment trial. Buwelta ng kampo ng bise, malinaw sa saligang batas na ibabatay ang hatol sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado at hindi yung mga present lang sa pagdinig. Para naman kay Villanueva, hindi naman dehado ang depensa dahil mababawasan din ang bilang na kailangan para ma-acquit ang bise. Ito rin ang pananaw ng tagapagsalita ng korte.
1: When the final vote will be counted, that's when they will be able to determine who among them will be excluded from the baseline. There was no change in the 2/3 threshold.
0: Pero tingin ng tagapagsalita ng bise, binabaluktutan niya ng mga senador ang batas dahil hindi umano nila kayang talunin ng bise sa patas na laban, mga puntong kinontra ng ilan.
2: Sa aking opinion, base yan sa kung sino talaga yung may coercive power ang Senado, kung sino talaga yung nandyan. Kasi nga, how can you have a fair trial if bibilangin mo hindi naman kasama o hindi naman nag-participate?
3: We maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari. But of course, it is for the Supreme Court to say that.
0: Ayon pa sa prosecution, hindi sila matitinag kung ang depensa o mga taga-minorya ng Senado ay dudulog sa Korte Suprema. Samantala, ayaw naman ang bigyan pa ng ibang kahulugan ni Gatchalian at Nuistro ang pagboto ng Senador Mark Villar para baguhin ang threshold kahit nasa Senate minority siya. RG Cruz, ABS-CBN News.
4: Pansamantalang na ban sa Pilipinas ang communication app na Discord matapos hindi makasunod sa 24-hour deadline na ipinataw ng pamahalaan kaugnay sa ilang requirements para paigtingin ang online child safety. Pero inalis din agad ang ban ngayong araw matapos makipag-usap at mangako ang online platform na makikipagtulungan at tutugon sa mga patakaran ng pamahalaan. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
5: Nagulat ang magbabarkadang ito nang hindi na nila magamit ang communication app na Discord ngayong Webes ng umaga. Dito nila nakakausap ang mga kaibigang nasa abroad at mga kasama sa gaming community.
6: Maapektuhan po yung community ng gaming kasi mostly po kasi yung mga announcements ng gaming doon po sa Discord ina-announce.
7: Maayos po kasi yung call nila. Sa mga laro lang po namin, mahirapan po kami malaman yung mga updates sa laro.
5: Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sumulat sila sa National Telecommunications Commission para iban ang platform bandang alas 5 Miyerkules ng hapon dahil hindi ito makasunod sa deadline ng CICC na magtayo ng opisina sa Pilipinas o magtalaga ng kinatawan sa bansa. Isang Discord sa iniimbestigahan ng mga otoridad dahil ginagamit umano ang platform ng extremist groups na nananamantala sa mga kabataang Pinoy. Inulan naman ng batikos ang aksyon ng pamahalaan sa social media.
8: I think it is very unnecessary to like ban the whole platform kasi nga we have freelancers, we have content creators, we have streamers, virtual assistants working on Discord. So it's very unnecessary and very hurtful for those who are making a living using Discord.
5: Dagdag ni Kahayon, apektado rin ng pansamantalang ban ang mga kliyente nila abroad nang maputol ang kanilang komunikasyon sa Pinoy freelancers. Sa paglilino ng CICC nitong Miyerkules, nakipag-ugnayan ng Discord sa ahensya at nagpahayag na handa silang makipagtulungan kaugnay sa mga ilalatag na teen safety measures online. Pero hindi pa pinalawig ng CICC ang deadline hangga't hindi pa nakatutugon ang naturang app sa requirement.
9: Nanindigan ang gobyerno sa poder nito na makapaglatag ng mga panuntunan sa online world na layong protektahan ng mga gumagamit na iba-ibang social media platforms, lalo na ang mga bata.
5: Una nang nangako ang isa pang online platform na Reddit na magtatalaga ng kinatawan sa bansa. Sinabi rin itong tatalima ito sa mga patakaran para masigurong ligtas sa mga gumagamit ng kanilang serbisyo, lalo na ang mga bata. Ngayong Webes, kinumpirma ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nakipagpulong na rin sa kanila ang Discord at naglatag na ng mga gagawing aksyon base sa hiling ng mga otoridad sa Pilipinas.

0: Pinas.
1: Ito po ay matapos ang isang successful negotiations namin sa kanila, kani-kanina lang.
2: Kagaya ho ng Reddit, nangako ang Discord na bibigyan ni din nila tayo ng green lane kagaya ng pagmamonitor at pagre-recognize mga threat actor sa kanilang platform. Isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Sa mga platforms na to, wala na hong makakapagtago na nananamantala at nananakit sa ating mga kabataan.
0: Naibalik na ang serbisyo ng Discord sa bansa ngayong araw. Suportado naman ng isang tech advocacy group ang mga desisyon ng pamahalaan at humingi ng pangunawa sa mga kapwa online user.
3: Kailangan din po nating maintindihan na habang tayo po bilang mga end users ay vulnerable din po sa mga kung ano-anong mga online threats, kailangan din po kong gawin ng ating gobyerno yung kanilang mandato. No? So mahirap po na nagdedemand ho tayo na gawin ho nilang mas ligtas ang ating online space habang kapag kami ginagawa naman po yung gobyerno, nagagalit ho tayo.
0: Ayon sa CICC, mas madaling maremedyohan ng mga netizen na maapektuhan ng ban o restriction sa digital platforms kaysa malagay sa alanganin ng mga kabataan dahil sa mga mapansamantala at mapang-abuso online. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Isinusulong ngayon ng pamahalaan ang inovasyon sa teknolohiya para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Dinigyan rin nila ng parangal ang ilang innovators sa Presidential Filipinovation Awards. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Ginawa ni Patrick ang Marisa turbine na ito para mabigyan ng kuryente ang malalayong komunidad sa pamamagitan ng agos ng ilog. Nais niyang lumawak pa ang paggamit ng murang renewable energy sa bansa.
6: Pwede mong gamitin yung river flow nila to generate their own electricity using the Marisa turbine. So unti-unti gusto nating bawasan yung reliance nila sa diesel generators.
5: Ipinangalan niya ang kanyang proyekto sa taong pinakamahalaga sa kanya.
6: It is named after my late mom. Yung pinakaunang version po na abutan ni mama, pero nung last version po namin, hindi na po nakakita ni mama.
5: Isa ang Marisa turbine sa nanalo sa 2026 Presidential Filipinovation Awards. Layo ng awards na bigyan ng oportunidad ang mga imbensyon, mga bagong paraan at prosesong makatutulong sa mga Pilipino. May apat na iba pang nanalo gaya ng bagong biodiesel reactor, Philippine Native Chicken Innovation, gasification process para sa basura o waste disposal at isang prototype ventilator para sa mga adult patients na umaasa sa mechanical ventilation. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang inobasyon at teknolohiya sa pag-unlad ng ekonomiya.
7: Instead of simply accepting the familiar refrain of bahala na, you embody the spirit, may ipapaganda pa tayo dito sa ating ginagawa. We recognize innovation as a key driver of economic transformation, of productivity, and of competitiveness.
8: Recognize outstanding innovations and to celebrate a distinctly Filipino strength, our ability to turn challenges into solutions that improve lives.
5: Tatanggap ng tig 3.5 million pesos na cash at suporta ang limang awardees para patuloy na mapaganda pa ang kanilang imbensyon. Nais ng pamahalaang mahikayat ang mga Pinoy na makahanap ng mga solusyon sa ilang problema ng bansa sa pamamagitan ng pananaliksik at siyensya. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
9: Susunod, ilang kapamilya stars at palabas humakot ng parangal sa US TV Plus Awards. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: nangyari itong ating 3-digit Lotto Swerte Rezizon ngayong alas 5 ng hapon, Webes, September 24, 644. Ulitin ko, 644.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Piso. Sa bawat na matatapos mong miso.
4: Gusto na anak, balang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay.
5: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin. Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
6: Sino ko? Bakit ako nandito?
7: Mom! Ako ang asawa mo, si Gabo.
8: Magsasabong na ang leon at ang tigre.

0: ka magalala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: Isang lalaki ang sinagip ng mga otoridad mula sa loob ng Imbornal sa barangay Tatalon, Quezon City. Ayon sa taga-barangay, na-trap doon ang lalaki matapos tumalon umano sa San Juan River dahil sa selos. Nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Gamit ang mga bareta, tulong-tulong ang mga taga-barangay at tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para iangat ang takip ng Imbornal na ito sa barangay Tatalon sa Quezon City, Huwebes ng umaga. Ito'y matapos silang makita na may isang lalaki na natrap sa loob ng Imbornal. Ayon sa barangay chairman, hindi nila residente ang nasabing lalaki at binisita lang ang dating babaeng kasintahan na nakatira doon. Selos umano ang dahilan bakit tumalon ang lalaki sa ilog matapos makitang may bago na siyang nobyo.
2: Obsessed siya dun sa babae talaga eh. Although yung babae, pinakita nga sa amin yung mga conversation nila. So, nung hindi na sila nagkasundo at yun, natapos na yung kanilang celebration, eh, yung lalaki ata, naisipan na tumalon dyan sa San Juan River. So, siguro, dahil umuulan at tumaas yung tubig, natrap na siya dito sa may kaliraya. Nakahawak na lang siya dun sa mga bakal para hindi magtuloy-tuloy yung agos sa kanya.
3: Naka-receive ng information ng search and rescue team namin na yung individual nga nahulog na siya sa drainage, tapos na-trap na siya sa drainage, tapos he was successfully extricated. Tapos nag-sign siya ng waiver na okay naman siya, kaya hindi na siya dinala sa hospital.
1: Ligtas naman ang lalaki habang nakain ng report sa Barangay Violence Against Women and Children Center ang kanyang ex. Napagalaman kasing ilang buwan na niyang hinaharas umano ang babae.
4: Sabi ko, o ngayon, hindi ako papayag na hindi mo siya ibablater or irereklamo sa Bausi, which is dito sa barangay. Sabi ko kasi, para sa protection mo din yan. Kung nagawa niya ngayon yan, magagawa niya pa yan sa mga susunod. So kung meron ka ng ganyan, pag alam niya na nireklamo ka na, manginginig na sa yung gambalain ka dyan.
1: Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng ABS-CBN News ang babae habang umuwi na umano sa Barangay Batasan ang lalaki. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Sugatan ng isang lalaking sinaksak ng dating nakaalitan sa Barangay BL Crame sa Quezon City ngayong Huwebes ng hapon. Ayon po sa Cubao Police Station 7, naglalako ng pinya ang biktimang vendor nang makasagutan ng suspect sa bahagi ng EDSA malapit sa North Road. Sa gitna ng sagutan, bumunot ng patalim ang suspect at sinaksak sa tiyan ang biktima bago mabilis na tumakas. Isinugod sa ospital ang biktima, nakitang nakabaon pa sa kanyang tiyan ang kutsilyo. Tinutugis na ng pulisya ang suspect na posibleng maharap sa reklamong frustrated homicide.
6: Uy, may ginto na tayo. Muling pinatunayan ni Golden Boy Carlos Yulo ang kanyang pambihirang galing sa buong mundo matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Live mula sa Aichi, Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier. Paige, anong event ang napanalunan ni Caloy?
7: Alvin, nasungkit nga ni Carlos Yulo ang ating double Olympic gold medalist ang ginto sa men's floor exercise. Yan nga yung parehong event kung saan dati na siyang nanalo ng gold medal sa Olympics at World Championships.
8: Sa unang pagkakataon sa 20th Asian Games, itinaas ang bandila ng Pilipinas at ipinatugtog ang lupang hinirang. Yan ay matapos masungkit ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang ginto ng Pilipinas sa Continental Meet. Sa unang pass pa lang, solid ang naging landing ni Yulo at nagtuloy ito hanggang sa dulo ng kanyang routine. Emotional si Yulo dahil nakabawi siya sa kanyang performance.
9: Medyo ano nga po yung Olympic, ano po eh, yung feeling eh. Kasi nung 2018, sumali po ako sa Jakarta. Medyo messed up po talaga yung competition na yun eh.
8: Makasaysayan ang panalo ni Carlos dahil ito ang unang ginto sa 2026 ASIAD at ang unang medalya ng Pilipinas sa ASIAD Gymnastics. Kompleto na rin ang collection ni Carlos ng mga medalya dahil Asian Games na lang ang kanyang hinihintay.
9: Masasabi kong hindi siya madali talaga. Pagkapanalo ko po, kasama ko po dito yung mga taong nagdadasal sa akin, mga sumusuporta at sa mga Pilipino na nakakadanas po ng hirap right now. Para sa inyo po itong lahat. Grateful po na...
8: Hindi na napigilan ng girlfriend niyang si Chloe San Jose at kanyang team na ipagdiriwang ang kanyang panalo.
10: Thank you, Lord. It was God. And God has done a lot of miracles for us for the past many, many years.
8: Kumpiyansa naman si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na tuloy-tuloy ang pasok ng medalya pagkatapos ng panalo ni Carlos.
11: Ito na, na-break na yung ice. May nagsasabi, one down, seven to go. Parang mahirap yun, pero kaya pa rin.
8: Tiwala naman si Carlos na makakabawi ang kanyang kapatid na si Eldrew na nagtapos na 7th sa score na 12.233 points.
7: Alvin, hindi pa nga tapos yung laban ni Carlos, no? Kasi bukas, lalaban pa siya sa vault. Yun din ang event na nanalo ng gold dati, pati na rin ang parallel bars. At makakasama pa rin niya ang kanyang kapatid na si Eldrew na sasabak naman sa horizontal bar finals. At andyan din ang kanilang teammate, si SEA Games gold medalist Miguel Besana, na lalaban din sa vault. So Alvin, posibleng meron pa tayong medals na aabangan bukas dito mula sa gymnastics. Para sa TOC Media at ABS-CBN News, Paige Javier mula sa Nagoya, Japan. Alvin?
6: Paige, ano yung reward na naghihintay kay Kaloy? Kasi nakakuha siya ng gold. Anong pangakong reward sa kanya?
7: Alvin, alinsunod nga sa batas, no? Meron niyang incentive na pinangako para sa mga atletang nanalo ng gold. At sinabi nga rin ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na kung malagpasan nga yung target na more than 4 gold noong 2022 Asian Games, ay dadagdagan pa nila yon. Kaya Alvin, ako madami ang pera at incentive at kung ano-ano pang naghihintay na reward para kay Kaloy at sa mga susunod nating gold medalist dito sa Asian Games. Alvin?
6: Paige, ano yung mga event na mukhang malaki ang tsansa na makakakuha din tayo ng ginto in the next days?
7: Alvin, syempre, lumalaban nga sa ngayon, no, si Pinay tennis ace Alex Iyala. So, lalaban siya sa women's singles tennis event. So, yun ang isa sa tinitingnan nating gold, possible gold medal. Nandito rin in the coming days, si Olympic pole vaulter EJ Obiena. Siya ang reigning Asian Games pole vault champion. So, syempre, isa rin yan si EJ sa mga inaabangan. Pati na rin ang ating mga jiu-jitsu athletes. So, lalaban dyan si world champion Ani Ramirez. Isa rin siyang reigning gold medalist. Nanalo siya noong 2022 Asian Games. Andyan din si four-time world champion ng jiu-jitsu na si Kim Custodio. Ang 3x3 basketball teams din natin, Alvin, na maganda yung pinapakita. Pasok na sila sa semifinals, parehong men's at women's. So, naku Alvin, ang dami talagang posibleng pagkuhanan ng gold. At ika nga nung sinabi ni POC President Abraham Tolentino, meron ding mga surprises. So, merong baka hindi nabanggit ngayon at baka sila pa yung makaginto sa mga susunod na araw. So, abangan natin at suportahan natin ang mga atletang Pinoy na lumalaban dito sa Asian Games. Alvin?
6: Sana nga, Paige. Good luck sa lahat ng ating mga atleta. Maraming salamat, Paige Javier.
5: Wagi ang ilang kapamilya stars at palabas sa US TV Plus Awards 2026. Kabilang dito si Coco Martin na pinarangalan dahil sa kanyang natatanging galing sa storytelling sa TV at pelikula. Nagpapatrol, MJ Felipe.
12: TV Patrol!
13: Kinilala ang ABS-CBN flagship newscast na TV Patrol sa US TV Plus Awards 2026. Ang TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano ang tumanggap ng Media Excellence Award in Responsible News Reporting.
14: Maraming salamat sa iyong tiwala from the whole team of ABS-CBN News and Current Affairs. We are humbled and we are so grateful at asahan niyo pong ipagpapatuloy pa natin ang laban natin. Kapit lang!
13: Media Excellence Award in Comedy naman ang tinanggap ni Eugene Domingo. Media Excellence Award in Entertainment Game Show Host para kay Luis Manzano. At game show o reality program naman para sa Pinoy Big Brother. Napa-throwback naman si Bianca Gonzalez sa kanyang unang US TV Award 2 dekada na ang nakakaraan nang tanggapin niya ang Media Influencer Award in Psychological Awareness and Advocacy. Media Excellence Award in Entertainment for Movie ang iginawad kay Cathy Garcia Sampana. At Media Excellence Award in Cultural Heritage ang iginawad sa Judy Ann's Kitchen, ang YouTube show ni Juday.
12: Malaking bagay to Mars kasi first to na Judy Ann's Kitchen.
15: I was about to ask.
12: First to na Judy Ann's Kitchen. For so many years, I never thought na. But I do appreciate all the viewers and subscribers.
13: At bago matapos ang gabi, personal na tinanggap ni primetime Bida King Coco Martin ang Special Citation for Excellence in Media and Television Storytelling para sa tagumpay ng kanyang mga primetime action drama series mula sa FPJ's Ang Probinsyano, FPJ's Batang Quiapo hanggang ngayong Sigabo.
16: Napakalaking karangalan ito para sa akin dahil talagang pinaghihirapan talaga namin yung paggawa ng kwento, pagbuo ng show. Ang dami-dami nagtutulong-tulong talaga para makalikha tayo ng isang makabuluhang programa sa ABS-CBN.
13: Samantala, iniimbitahan ni Coco ang lahat na tumutok sa Sigabo dahil Kilig Overload ang mapapanood sa mas umuusbong na romance ng kanilang karakter ni Julia Montes.
16: Kami ni Jules, sobra kami kinikilig. Minsan nga natatawa kami, parang feeling na namin hindi na kami umaarte.
13: Mapapanood ang Sigabo gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol sa All TV 2, A to Z, TV5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel at I Want. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Hoy, maraming salamat po sa University of Santo Tomas para sa parangal na iginawad sa TV Patrol sa US TV Plus Awards 2026.
17: Thank you.
6: Nakinanggap ni Ate B. Ayan, yan, yan.
18: Pakita niyo ang award.
17: Ngayon, thank you so much.
18: Umiilaw ba yan?
6: Akala ko gemstone.
18: Di ba umiilaw yan? Parang yung siya, ano yan? Siya Superman.
6: Krypton na.
17: Pero yung kulay o ABS.
18: Kulay na ABS.
6: Thank you, thank you.
17: Nakataon lang yan. Thank you, masamang uste. Salamat.
6: Kaya pala wala kakapulo. Okay.
17: Thank you, Denise.
6: Anong sabi mo sa speech mo dun sa mga estudyante?
17: Nandito pa tayo. Thank you, Lord. Diba? Thriving. Salamat po sa inyo. No? Salamat sa tiwala.
6: Ang namili niyan mga estudyante?
17: Oh, dami. Ilang libong ano,
18: ano ba yan?
17: Estudyante.
18: Botohan. Botohan ba yan?
17: Oo. Kaya napakalaki.
6: Thank you. Congratulations sa lahat na bumubuo po ng TV Patrol. Di lang tayo. Maraming tao sa likod natin.
18: Saka congratulations din kay Caloy Yulo. Ha?
17: Ayan.
18: Because sa kauna-unahang ginto niya as an Asian athlete.
6: At kauna-unahang ginto natin.
18: For the games, itong 28 games.
6: Kasi may bronze na tayo, pero wala pa tayong gold.
17: Mm.
18: So yung at least may ginto si Caloy, pero yung ginto ng ibang hinahabol pa nasa Digan Bayan, hanapin natin.
6: Pangalanan mo kasi. Kaninong ginto ito?
18: That can be stricken off the record. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilyan Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Cross Court. Nice. Ako po si Tony Velasquez.
17: 92 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Tinanong ko lang kung sino, ang bilis nyo mag-extro ha. Napamanood po ang TV Patrol. Ano iba pa mga paborito ninyong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
19: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
20: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
21: Pimples at rushes?
22: It's DTX 500 mo na yan!
21: DTX 500.
22: Ito ay may antimicrobial property
21: na nakatutulong sa pagtanggal
22: at paggaling ng pimples at rushes.
21: DTX 500.
22: Highly recommended
21: ng mga eksperto.
22: DTX 500.
21: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kababs kada.
3: DJ Faye Lemon. DJ Cherry Lou.
4: DJ Nico Chico.
3: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kavibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Welcome po sa ating pinakaihintay na programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Magandang gabi Vibes!
0: And as usual, makakasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: Isang umaatikabong gabi naman ang inyong matutunghayan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sound trip. Ito po ang...
2: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.
0: At syempre, malupit din ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ay nako, napapanahon talaga to. Kasi sobrang lusog na ng ating mga pangangatawan.
2: Uy!
0: Hey, nako, mga...
2: Investment yan.
0: O yun nga,
3: Pinaghirapan
0: you know
3: mo yan.
0: O nga. Sabi pa nga nila, walang ibang napakagandang investment kundi mag-invest ka sa pangangatawan mo. Wag na wag mong babawasan ang budget mo sa pagkain. Bawasan mo na lang ang lahat, wag lang ang yung chibabang.
3: Diba? Chibabang.
0: Yun talaga yun. Diba? Importante kasi health is wealth, di ba?
3: Yes.
0: Paani mo naman ang kayamanan? Kung dami
3: hindi
0: mo
3: ka naman healthy.
0: Dami mo namang karamdaman sa katawan. Diba? Yeah. Anyway, mga ka-vibes, sa patungkol dyan ang ating pag-uusapan. Pero this time, it's all about...
3: body confidence. Ayan, lahat na ba ng ka-vibes natin dyan, nagda-diet na?
0: Nagpapa-ano tawag dito?
3: Yung parang nagpapa...
0: Nagpapareduce.
3: Reduce.
2: Depende
3: para...
2: po. Kung para wala ng pera, nagda-diet po
3: nagda-diet.
2: Ako.
0: Oh, always diet na lang. Nakalaya po naman.
3: Parang tubig-tubig na lang.
0: Water treatment lang every day.
2: So, healthy din yun, ha?
0: Hindi na yata siguro. Hindi ba? Puro tubig lang.
3: Hindi ka na mag-dry niyan.
0: Mamamalas ka nun. Yun lang, hindi ka magda-dry.
3: Hindi ka na magda-dry niyan. Kasi mag-ano ka na yan. Lagi ka na
0: palagi kang namamalas. Wet na wet.
3: Ayan. Ka-vibes, ito yung question natin ngayong gabi. Malaki ba talaga ang epekto ng body size sa confidence ng isang tao?
0: Hello?
2: Ay, depende diba? Po.
0: So kung mas malaking pangatawan, mas malaking confidence.
2: Mas astig yun.
3: diba? Sana ganun.
0: Pag maliit yung katawan, maliit lang yung
3: confidence.
0: May ganun? Proportionate ba talaga?
3: Diba?
2: Yun.
0: Anyway, yan po ating pag-uusapan ngayong gabi mga kababayan. Huwag kayo mag-

0: at ubiling makisali sa ating usapan. Mm-hmm. Kung meron pa kayong thoughts, opinion, o di kaya may bibigay na halimbawa, isend nyo na po sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
1: Sa mga hindi pa naka-follow ng page natin, mga ka-vibes, pa-follow naman po 100.7 FMR Tacloban.
2: Ayan, ka-vibes, para sa mga ka-vibes natin na hindi makasama sa Facebook Live at makapakinig. Ayan, pwede pong i-download nyo ang ating FMR app sa Play Store and App Store para kahit saan kayo pumunta. Yes. Kasama nyo kami para napapakinggan nyo lagi ang FMR Tacloban.
0: Yeah. And with that, mga ka-vibes, naku, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Kaya wag na wag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.

0: At ayan mga ka-vibes, balik na naman po tayo sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At ngayon, before natin pag-usapan yung ating topic ngayong gabi, ano gusto lang natin pasalamatan lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa ngayon, especially ng mga silent listeners natin at yung mga fellow night shifters natin na nakatutok sa ating programa.
1: Tsaka yung mga ka-vibes natin na nakikinig lang doon sa kanilang bahay na ginagawa nilang pampa good vibes every night yung program natin.
0: Yung mga nag-i-study ng mga students na tapos yung nasa background ni FM Artaklovan.
1: Correct. Wow. Tsaka yung mga minsan may nadadaanan kami na mga shop. Nakikinig sila sa atin from doon sa ano tawag natin yung news until sa program natin.
2: Wow. Kahit na yung mga kainan na malapit lang dito sa RTR.
1: Tapos yung mga
2: tune-in sa atin.
1: Yung mga multi-cab.
0: Mga pedicabs. Yung mga
1: nakikinig sila sa atin. Silent mga, listeners nga lang.
0: Mga
1: diba?
0: Bus. Yung mga bus drivers natin. Ako maraming maraming salamat po. At eto na nga. Pag-usapan na natin ang ating tanong ngayong gabi.
1: Oo, malaki ba ang epekto? Malaki ba ang epekto ng body size sa confidence ng isang tao?
0: Yun, ang
1: malaki ba talaga? Gaano kalaki?
0: Gaano kalaki?
2: Depende po sa laki.
0: Proportional ba
1: ng
0: talaga?
1: Body?
0: Yun po ating pag-uusapan. But before that, i-define muna natin ano nga palang tinatawag na body confidence. According to the dictionary, body confidence is defined as the ability to feel at home in your body regardless of size or shape, emphasizing that self-worth is not tied to physical appearance or societal beauty standards. So, ibig sabihin nun, pag sinabi natin body confidence, hindi lang yung typical na sinasabi natin na super healthy yung pangangatawan. Pwede rin balingkinitan, pwede rin wag nang mag-mention, baka makagbayad ka ng di oras.
1: Sabihin mo na soft drinks. Soft drinks. Body like. Oo, pwede rin namang
0: inka. Oy, 46.
1: Okay,
2: so, at least.
1: Ano ba dapat yung perfect na body? Ano tawag ito? Statistics something.
0: Hindi ko pa na-search.
2: Ano yung... 12,
0: 25, 45. Ano yun?
2: Triangle.
0: Oval na oval lang shape. Imbis sa baliktad, no? Anyway, whatever is your body... ang tawag nito body statistics. Okay lang yun basta you as long as you're confident with, about yourself,
1: you're confidently with a heart
0: confidently right. Beautiful with a heart.
2: Kaninong linyahan yan and I thank you
0: ano
2: pero parang yung bottom line naman lahat ay parang ito yung mga tagline ng mga ka-vibes natin na pangkalahatan. Okay lang yan, importante buhi.
1: Correct. Kasi, nahinga ka pa.
0: Kasi importante naman talagang i-accept mo talaga kung sino ka talaga. Kasi pag hindi mo tinanggap kung sino ka talaga, ay naku, malaking problema nun.
2: Oy, especially kung gusto mo talaga mag-fit dun sa environment na gusto yung mga expectation ng mga ganito-ganyan.
1: Huwag kayong mag-alala ka vibes kasi ibig sabihin lang yan, may kinakain tayo.
0: Yun.
1: Diba? Kung medyo chubby ka man, diba? Okay lang yan. Ibig sabihin, hindi ka nagugutom.
0: Kumusta naman yung hindi kumakain masyado?
1: Okay lang din yan. At least nahinga ka pa.
2: Correct.
0: Grabe.
2: Oo, may mga pa-collarbone na
1: ito. Yes, yung iba nga, nagpapa-collarbone.
2: Yes.
1: Kayo, effortless.
0: Effortless.
1: Bakit ka mahihiya sa body mo?
0: Paano mag hindi yung effort? Sobrang effort ang pagtitipid. Harus po, everyday water therapy. Kahit tubig, ginigisa na lang.
2: Eh, sa mga chubby naman, okay lang yun kasi at least fluffy ko.
1: Tsaka ano yan, parang kapag hinag ka ng mahal mo.
2: Oh, teddy bear, teddy bear!
1: Yes, very soft.
2: At least hindi ka bones.
1: Correct. Oy. Hindi ka masasaktan.
0: Okay.
1: Okay
0: lang kung ikaw yung sasandalan or ikaw yung
1: tapos magbabounce-bounce ka lang.
0: Problema kung ikaw ano? Nasa ibabaw. Patay ang nasa ilalim.
1: Yung katumba kayong dalawa.
0: Bali ang bali.
1: Hindi naman.
0: Sino yung pa? Mirisig ulit mamimirit.
2: Grabe kayo ha.
1: Dapat dapat hindi natin ina-underestimate natin yung body natin. Kasi lalo na yung iba, hindi natin kung ano, alam kung ano yung pinagdadaanan nila.
2: Correct.
1: Kasi yung iba, parang nagiging ganun yung body nila kasi may pinagdadaanan sila, hindi natin alam.
0: You have to sa also remember, no?
1: Yes, meron yan.
0: May mga condition kasi sa ating pangatawan na unique and sometimes nga eh, may mga
1: yun
0: medical
1: effect,
0: condition na hindi talaga may iwasan. Kahit konting kinakain lang, tumataba talaga. So, hindi mo talaga yun masisisi kung
1: katulad
0: ganun talaga yung pangatawan.
1: Ni Elijah Alejo, kilala nyo, dati yung child star siya, tapos yung teenage fan niya, yan na dako nahiya. Kay may adahiya, PMOS. PMOS na yan ang tawag.
2: And because before.
1: Yes, before.
0: So, hindi mo talaga maliligaya.
2: Mostly kasi na health issues yan sa mga kababaihan. Yung hormonal imbalance.
1: Ganon. Kaya yung iba, lumalaki siya, hindi natin namamalayan. Parang,
2: ginja-judge
1: natin. Ito pa. Hindi pala natin yun.
0: You have to also understand na biology ng ating mga pangangatawan. As you grow older, mas bumabagal yung ating metabolism.
1: Correct.
0: Pag bumagal yun, definitely kahit konting kain mo lang, tataba ka talaga. Talaga yun eh. Hindi natin yung maiiwasan. And besides, you have to remember, yung beauty standards, nagdi-differ yan eh. Hindi yan isang measurement lang. Nakadepende yan kung sino ang tumitingin. At nakadepende din yan sa ating society. You

0: Ang magpapaniwala.
1: Uy,
0: mga doktor yan. Lang ang makaka makaka income yan.
1: Hindi kasi alam mo naman sa sarili mo, kung feeling mo sexy ka, bakit hindi, diba? Oh. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin kasi it's your body.
2: Correct.
0: Pero again, remember, you have to consider din kung anong condition ng pangangatawan mo. Kasi hindi naman talaga yun necessarily nila baka na medyo tumataba ka na, hindi ka na mag-exercise, at tanggapin mo lang kasi tumataba ka lang talaga.
1: Diba? Sabi, eto na yun,
0: mag-exercise ka pa rin. You have to be in shape.
1: Yes, may gagawin ka rin sa body mo para
0: maging healthy ka. Hindi naman talaga as in 100% susundin talaga natin yon. Pero ang ibig sabihin lang naman is maging comfortable ka kung anong body meron ka.
1: Para maging confident ka din sa sarili.
0: Correct. And mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga pangunahing strategies para mas mabuild pa natin ng ating mga confidence. Yan pong ating pag-uusapan mamaya kasi medyo humahaba ng ating podcast na ngayon. Okay, abangan niyo po yun mga kabayos. But don't forget, continue sending your opinions and your shoutouts sa ating comment section. Magbabalik po kami dito sa nag-isa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
3: Gandang Gabi Vibes!

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema...

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Divine. Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kanina ng alas 5 ng hapon, Webes, September 24, 644. Ulitin ko, 644.
1: Gandang gabi, vibes! With DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
2: Kayo'y nakikinig sa Gandang Gabi, vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra.
2: Na may pinakamataas ng orat.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Mga ka-vibes, nasa second hour session po tayo ng ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: Nabulunan pa ako dun. Anyway, mga ka-vibes, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan patungkol po sa body confidence. Ayan, kung nagmamatter ba talaga yung body size sa confidence
1: ng isang tao.
0: Okay, yan po ang ating pag-uusapan. At eto po yung mga key strategies na ipirinamis natin kanina for building confidence. Okay? So makinig po kayo ng mabuti, mga ka-vibes. Eto po yung mga key strategies na yon para ma-build up natin yung ating confidence. Number one, is separate mo yung self-worth mo from your appearance. At i-reject mo yung mga idea na mayroong single ideal size. Kaya nga kanina, hindi natin sinagot ano ba dapat talaga yung ideal body statistics. Kasi magdi-differ talaga yan eh. Iba-iba po tayo ng pangangatawan. Hindi po tayo pare-pare yung height, pare-pare yung body density. Hindi po pare-pare yung ating tawag nito, yung ating weight, yung ating height, di ba? So, magdi-differ talaga yan, depende sa body ng isang tao. So, kung pag sinabi natin, iisa lang dapat yung body statistics, yung ideal body statistics, hindi po talaga mag-a-apply yan.
1: 100%. Oo nga naman, no? Paano kung lahat kayo same ng mga sizes? Di ba? Pare-parehas
0: din yung... lahat.
1: Oo, parang yung...
0: Isang hulmaan lang.
1: Oo, no. Ang boring siguro ng
2: world. Perfect yun. Oo. Parang ganun.
0: Diba?
2: Wala ka nang ibang makikita. Pare-parehas na kayo. Walang thrilling buhay.
0: Oo, tapos nagiging mo parang...
1: So, kailangan maging unique ka din,
2: diba?
1: No?
2: Oo. Kasi nga, ano yung... Anong silbi ng differences, individual differences, kung walang ganun?
0: Yun nga. O, paano mo ma-identify ang isa sa isa?
2: Correct. Kaya nga may pangit at maganda, di ba?
0: Aray, para ma-appreciate. Ako magpangit naman.
1: Ay, wala na yung sinasabi kung ano.
2: We're not saying na relative pangit lang, ang isang tao.
0: Subjective lang naman kasi yun.
2: Kaya nga, di ba?
1: Wala naman parang...
0: Pero pangit talaga.
1: Yes, oo. Hindi, pero parang wala tayong exact na definition kung ano yung pangit, ano yung maganda, mga ganon.
2: Para ma-define mo kung ano yung maganda at ano yung pangit.
1: Oo, yung alam mo lang is hindi sila same.
2: Malay mo, pangit na ugali at magandang ugali. Wala namang face na sinasabi natin. Parang ganon ka.
0: Pero number two, focusing on body functionality and health metrics rather than scale numbers or clothing tags. Yan, isa rin yun. Yun nga ang sinasabi natin kanina. Mm. Oo nga, balingkinitan ka.
2: Oo.
0: Pero anemic ka naman. Diba? Oo nga. Oo nga, chubby ka. Pero konting hakbang mo lang, hinihingal ka na. Diba?
2: Diba?
0: Oo.
2: Tapos yung parang ang sexy-sexy mo, tapos di maiha, matutuwa.
1: Ito mga moment imo feeling kay sexy ka. Tapos ganda-ganda ka sa
0: mga.
1: Tapos nahuyang ka lang na. May da kami istorya giyapon nga sa ganito. Nga kami nga duha ng DJ Cherry Lo nagupod. So gusto ko magpaarot. So hiya nag-input para sa ako niya. Tara na pagpaarot ka para humusay ka na. So ingutom na ako.
2: Sorry na ako.
1: Ay, it mahusay ka pero gutom. It good. Busog ka pero di ka mahusay. Importante mahusay ka bisan gutom. Ganyan na kuya. Magmahusay naman ako tapos tumumba ako it nga da. Problema lang diba? Yung
0: ito. So, mabunugan pa.
2: Anay nga to, anamon. Umuli kami kay Macau talaga.
0: Wari talaga choice. So.
2: Wari talaga yung magpaarot.
0: At least alam niya yung kanyang priorities in life.
2: Macau talaga.
0: Needs before wants.
2: Yeah.
0: Okay, so yun mga kabay. So isipin nyo yun ha. Maganda ka nga or magwapo ka pero ang dami mo na mga karamdaman sa pangangatawa.
2: Tapos minsan diba?
0: Hindi pa rin no.
2: Yung ano tawag dito, maganda ka nga, pero baduy ka naman mamorma.
0: Ayun lang.
1: So, diba? Pangit pa rin, gano'n.
2: Pangit pa rin, yung parang gano'n.
1: Eh, paano kung yun talaga yung trend ngayon? Kabaduyan, o.
2: Parang kabaduyan. Uy, wala namang gano'n siguro na mag...
0: Ay, speaking of pananamit, nako, number three po yan. Wearing clothes that fit well and align with personal style rather than hiding the body in ill-fitting garments. Yun, ayun. Isa rin po yan sa mga dapat natin i-consider mga kabayos. Piliin nyo na yung mga pananamit na magka-complement sa inyong body.
2: Yes.
0: Huwag naman yung itatago yung mga dapat na mga ipapakita, di ba? Or ipapakita ng dapat na, ang hindi naman dapat
2: yung ipinapakita. Yung parang nagkulang sa tela,
0: gano'n. Oo, di ba?
2: Okay lang naman na hindi ganun kaganda yung pangatawan mo, hindi ka ganun kaganda. at least alam mo kung paano manamit, 'di ba? Na naaayon sa
1: ganda.
2: Sa naaayon sa style mo.
1: Akala ko pa
2: sa yung parang nag-fit sa iyo, 'di ba?
0: Alright, so there you go mga ka-vibe. Sana naman eh nakadagdag kami ng inyong mga kaalaman patungkol sa confidence, specifically yung tinatawag na body confidence. At yun po mga na-mention natin na key strategies para ma-build up po natin ang ating tiwala sa sarili or confidence. Alright? Sige mga ka-vibes, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa South Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Arta Kalawan, ang Lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At sa wakas, mga ka-vibes, oras na para kami mag-COVian. We will be seeing you once again. Yun, natutulog na tuloy. We will be seeing you again dito sa paborito niyong programa gabi-gabi, ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: And of course, pasalamatan po muna natin ang mga dapat pasalamatan.
1: Thank you, world.
2: And universe. Thank you very much po sa mga ka-vibes natin sa relay station natin, yung mga technicians natin, ayan, sa Samar area. Ang tawag dito, sa Burongan, Katarman, Kalbayo, Katalogan,
1: and Tacloban.
2: And of course, Tacloban. Thank you very much po sa mga ka-vibes din natin dito sa mga iba-ibang lugar dito sa Leyte.
1: Wow!
0: Sa Leyte?
1: Summer and late nga.
2: Yes. Thank you very much po. Sana hindi po kayo magsawang makinig sa ating mga programs sa 1.7 FM Tacloban.
0: Iyon. Alright. So mga ka-vibes, nako, maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po muna kami umuwi, ito po muna ang ating dakilang kasabihan ngayong gabi. Sabi dito, feeling beautiful has nothing to do what you look like in person. Yan. Nasa sa'yo na naman yan, di ba? Alright, mga ka-vibes, kami nga pa lagi yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lemon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: Natutulog ng mga diwa namin. Nasusunod na pa ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Kasama, of course, ang nag-iisang papabol ng bayan.
2: Si DJ Ron.
0: Alright, ingat po kayo sa pag-uwi. Good night, everyone, and see you again next time.
2: Good night, ka-vibes.
1: Bye.

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
2: Late Night Vibes na, ha?

Oras natin mga ka-vibes, 10:14 at kayo nakikinig dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang papaball ng bayan, walang iba kundi si DJ Rontoroin. Siyempre dito lang yan sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, sa September 24, 2026. Oy, sa mga nagbe-birthday ngayon, happy happy birthday. Sa mga nagse-celebrate ngayon ng birthday ano, September 24, 2026. At syempre mga ka-vibes, sa lahat ng nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo na ka-tune-in sa atin, ay live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. At syempre, huwag kayong mahihiya. I-send ang inyong mga komento, ano, yung mga pag-greetings, pa-shoutout, or song request. Yan, batiin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Yan. Kasi sa simpleng kumusta lang, kumusta lang ay parang... maganda na yun, ano? Kasi baka may pinagdadaanan yung mahal mo sa buhay, ano? May mga problema sila. At yung simpleng kumusta lang ay nakakapawi na yun ng problema. Basta huwag mo lang pasundan ng may pira ka ba dyan? Baka naman pwedeng makahiram. Huwag lang yung ganun, ha? Kasi marami nang nasirang magkakaibigan doon. Sa ganito ko na lang babayaran hanggang hindi na nagparamdam. Aray mo. Eh mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At syempre mamaya meron na naman tayong babasahing confession letter. Siyempre, makaka-relate kayo dito mga ka-vibes. At sa gustong mag-send ano, ng kanilang mga confession. Huwag lang maihiya. Message lang ako sa aking Facebook page. Ayan, DJ Rontoroin. At syempre, pa-follow na lang mga ka-vibes. At para updated kayo sa lahat ng program ko dito sa FMR Tacloban. Ayan. Or syempre, batiin din natin yung mga nakikinig ngayon, nakachunin sa ating Facebook Live dito sa Metro Tacloban. At sa mga nakikinig dito sa Eastern Visayas, ayan, sa ating mga relay station dyan sa FMR Catbalugan. Kaya magandang gabi dyan sa FMR Calbayog. And watching all the way from Santo Niño. Santo Niño Calbayog Samar, ano? Si Ma'am Ivy Osinar. Ayan, magandang gabi sa iyo, Sir Ivy Osinar. At syempre sa FMR Katarman, mga ka-vibes. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga ka-vibes dyan sa FMR Burungana, syempre. Ay, mga ka-vibes, oras natin 10:18 na. Ayan, diyan lang kayo, magbabalik pa rin ng ating programang Late Night Vibes. Siyempre mamaya, basahin natin ang ating confession letter. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabay.

oras natin mga ka-vibes, ating 45 na, kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Ayan mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Taron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, batiin muna natin yung mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, magandang gabi po. At sa mga naka-nood ngayon sa ating Facebook Live, eh mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutan i-download ang ating FMR Philippines application. At once na ma-download din yung mga ka-vibes, naku, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At syempre dito tayo sa 1.7 FMR Tacloban. Diba? Eh mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Dear DJ Ron Toron, pahid na lang po ng tunay kong pangalan. Tawagin nyo na lang akong Mia, 25 years old. My boyfriend akong for almost 4 years. Sa totoo lang, masasabi kong maayos naman ang relasyon namin. Hindi perfect, pero never niya akong pinabayaan. Siya yung taong nandyan kapag kailangan ko ng kausap. Kapag may problema ako at kahit sa mga panahong wala akong maibigay sa kanya. Pero may isang bagay akong hindi sinabi sa kanya. My best friend akong lalaki. Simula college, magkaibigan na kami. Alam ng boyfriend ko na close kami, pero hindi niya alam kung gaano kami kadalas mag-usap. Noong una, normal lang. Kumustahan, biruan, rant tungkol sa buhay. Hanggang sa dumating yung point na siya na yung una kong hinahanap kapag may problema ako. Kapag may magandang nangyari sa araw ko, gusto ko siyang sabihan. Kapag malungkot ako, siya yung tinatawagan ko. At kapag may away kami ng boyfriend ko, sa kanya ako tumatakbo. Dejo Ron Toron, one night nag-away kami ng boyfriend ko. Hindi naman malaking away pero sobrang emotional ko noon. Tumawag ako sa best friend ko. Habang nagkwikwento ako, bigla niyang sinabing, "Hindi mo ba napapansin na kapag malungkot ka, ako yung hinahanap mo?" Napatahimik ako. Tapos sinabi niya nga, "Baka hindi na friendship lang to para sa akin." Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Ang mas nakakatakot, hindi ako nagulat. DJ Ron Toron, kinabukasan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip yung sinabi niya. At doon ko na-realize na baka may feelings na rin ako. Pero may boyfriend ako kaya lumayo ako sa best friend ko. Hindi ko siya kinausap ng ilang araw. Pero habang lumalayo ako sa kanya, mas lalo akong nararamdaman kung gaano na siya naging parte ng buhay ko. Doon ako natakot. Kasi paano kung hindi ko lang pala siya kaibigan? At paano kung dumating ang araw na kailangan kong pumili? Ayokong saktan ng boyfriend ko, pero ayoko rin namang magsinungaling sa sarili ko. Kaya ang tanong ko po, DJ Ron Toron, kasalanan ko bang nagkaroon ako ng feeling sa taong hindi ko naman planong mahalin? At kung alam kong may nararamdaman na ako, kailangan ko na bang tuluyang lumayo sa kanya kahit masakit? Lubos na gumagalang, Mia.

0: Eh mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender, no? Na tinago na lang natin sa pangalang Mia. Ayan mga ka-vibes, nalilito na siya. Kung may feelings na ba siya sa kanyang best friend, pero mahal na mahal niya ang kanyang boyfriend. Nako. May mga sitwasyon talagang umaabos sa ganito. Na hindi mo naman kailangan pumili, pero pag pinili mo yung isa, masasaktan ka, di ba? Ayan mga ka-vibes, ang ating pag-uusapan mamaya sa ating pagbabalik. At syempre, huwag kayong mahihiya magbigay ng inyong mga komento, opinion or advice para sa ating letter sender. At para makatulong din ito para sa kanya. Kaya dyan lang kayo mga ka-vibes. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban and Ka-Vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes,
2: Ang Lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

0: oras natin mga ka-vibes, 11:14 na. At syempre nakikinig pa rin kayo dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Syempre kasama pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Yeah. Ay mga ka-vibes, magandang gabi sa mga kaka-tune-in pa lang yan. Nasa nakikinig ngayon habang bumibiyahe, ano? Dahan-dahan lang po, takbong pogi lang po mga ka-vibes. Syempre batiin ko muna yung mga ka-vibes natin dyan na nakikinig dyan sa Barangay Milda Tulosalete, dyan sa Barangay 84 Manloriba, syempre sa Balian Family, ayan, kaila Kuya Jujo at kay Kuya Romy, ayan, palaging nakachunin sa atin. Ang mga vibes, kanina meron tayong binasang confession letter tungkol kay tinawag na lang natin sa pangalang Mia na may boyfriend ng halos 4 na taon at may maayos naman ang kanilang relasyon. Pero may best friend siyang lalaki na matagal na niyang kakilala. At habang tumatagal, naging emotional support niya ang best friend. Siya ang unang tinatawagan kapag may problema, malungkot o may magandang nangyayari sa kanya. Isang gabi sinabi ng best friend niya na baka hindi na simpleng friendship lang ang nararamdaman nito. Doon napaisip si Mia dahil na napagtanto niyang may nararamdaman na rin pala siya. Aray mo. Kaya ngayon nalilito siya, mahal pa ba niya ang boyfriend niya o nahulog na siya sa taong hindi niya naman planong mahalin? Pag-usapan natin to mga ka-vibes, ano? Eh para sa akin, ano, hindi naman masamang pagkakaroon ng unexpected feelings. Hindi naman natin basta-basta nakokontrol kung ano ang nararamdaman natin mga ka-vibes. Pero ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos nating malaman na may feelings na pala tayo. Diba? Kasi committed ka na sa isang tao at ano yung gagawin kapag may naramdaman kang ganito? Diba? Dapat ay mas matimbang pa rin, mangingibabaw pa rin yung pagmamahal mo sa partner mo. Kasi dito nagiging komplikado ang situation ni Mia, no? Dahil may boyfriend siya at habang ang best friend niya ang palaging niyang tinatagbuhan kapag may problema sila ng boyfriend niya, mas lalo silang nagiging emotionally close, di ba? Kasi alam na ng best friend niya kung ano yung nangyayari, kung ano yung sabihin niya lang nating daily routine niya ni Mia, kasi palagi siyang nag-a-update dito. Diba, dapat pag mayroon, committee na tayo, mag-sit tayo ng boundaries para, syempre, hanggang dyan ka lang kasi bawal na to. Bawal na tayo maglampas ng ganito kasi meron na akong partner. Kasi para hindi naman sinasadyang mangyari, unti-unti nang nabubuo ang isang emotional attachment, mga ka-vibes. At minsan doon nagsisimulang problema, hindi isang halik o isang relasyon, kundi sa simpleng ikaw lang ang gusto kong makausap. Ikaw lang gusto kong kausapin kapag may problema ako, ano. Ito na lang, ano, payo natin kay Mia. Na Mia, kaya bago ka pumili sa pagitan ng boyfriend mo at ng best friend mo, piliin mo muna ang pagiging honest sa sarili mo. Diba? Magpakatotoo ka sa sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo kung masaya pa ba talaga ang relationship ninyo ng jowa mo. Diba, mahal ko pa ba ang boyfriend ko o nasanay na lang ako sa kanya? Ayan, yung feelings ko ba sa best friend ko ay genuine o lumalalim lang dahil siya yung nandyan kapag vulnerable ako? Diba? Kung mawala ang best friend ko, bukas, gugustuhin ko pa rin bang ipaglaban ang relationship ko? Diba? Yan ang mga katanungan na pwede mong itanong sa iyong sarili, diba? Kasi ang importante, ano, huwag mong gawing waiting area. ang boyfriend mo habang inaalam mo kung gusto mo ang best friend mo, di ba? Napaka-unfair naman 'yon kasi sa side ng boyfriend mo, di ba? Wala siyang kaalam-alam na ganun na pala yung may feelings na kana pala sa kanya, pero yung alam niya na magkaibigan lang kayo. Kasi kung marirealize mong hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal at commitment na nararapat sa boyfriend mo, maging honest ka muna bago magsimula ang panibagong chapter, di ba? Kasi minsan mga ka-vibes, hindi naman natin planong mahulog sa ibang tao. Pero kung kapag nalaman na natin may nararamdaman na tayo, responsibilidad na nating bantayan ang mga desisyon natin. Diba? Kasi kung pag tinanong ka na, mahal mo na ba ako? Pag nagpadalos-dalos ka dyan, ay sa isang salita lang, pwede na magbago ang lahat, mga ka-vibes. Kasi hindi naman lahat ng feelings kailangang sundin, di ba? May feelings na kailangan nating intindihin at may feelings na kailangan nating tanggapin. At may feelings na kailanman nating lagyan ng boundaries, di ba? Kung hanggang doon lang, oo, parang nagustuhan kita, pero hindi pwedeng may mangyari sa atin or maging ayun nga. Kasi meron ka na ang partner. At para kay Mia, baka hindi ang tanong ay sino ang pipiliin ko. Baka hindi yun ang tanong ano. Baka ang mas tamang tanong ay sino ako kapag kailangan kong pumili ng hindi nananakit ng ibang tao. Diba? Gets mo yun?
1: Gets mo?
0: Kasi nga, no, pag nasa isang, committed ka na, diba? Pag committed ka na, ka-vibes, talagang malaking responsibilidad mo. Hindi lang katulad niya ng signal eh. Isa din yan eh. Tulad lang simpleng signal eh. Marami nang nasira dyan dahil katulad niya pag may katulad mo yung pagpupuntahan na isang outing or sa isang malayong lugar ang jowa mo, kapag hindi lang nakachat, diba, sabihin na walang ano dito, walang signal, sabihin na oy pare, parang masisira ng relasyon namin. Bakit? Kasi walang signal, alam mo naman. Sabihin nun, bakit ka hindi nakapag-update? Bakit hindi ka nag-online? Diba, yung mga, pag hindi ka napag, mga ganong simpleng paraan lang, ay talagang napaka-laking bagay na yon. Pag hindi ka nga nakapag-reply agad, ano, yung mga simpleng, good morning, good noon, kumain ka na ba? Good afternoon, good night. Hindi ka lang makareply noon, di ba? Away na agad yun, world war. Kaya, alam mo Mia, ayan, talagang kailangan mo mag-set ng boundaries. Kasi parang hindi ka nalilito eh. Kasi parang pinaghihintay mo yung boyfriend mo na partner mo naman yan eh. Mas matimbang pa yung best friend mo, 'di ba? Nakikita naman dito na mas matimbang pa yung best friend mo. Eh mga ka-vibes, meron naman dito na send ng kanilang mga advice ano. Sabi dito ano, balit kun mahal talaga niya aniya uyab di rin at iya ma-fall ha iba. Bispat pareho kan piulo kagwapo na iya best friend, 'di ba? tama nga naman. Diba? Kasi hindi ka na lang nagjowa, no? Yung best friend na lang ginowa mo kung siya naman talaga yung gusto mo, 'di ba? Para wala nang masasaktan. Ngan ko na ginrespeto gihap niyan era friendship magsitiyahin boundaries. Diri la para ha era friendship kung di pati gihap han iya relationship. Tama naman. Sabi niya no, ngan habis friend naman ni Mia no, diri diri ada yang maaram hit bro code, di ba? Papahilugon ko hiya pag explain bisya hibaro. Di ba? May tinatawag kasi tayong ano eh. Pag sa ating circle of friends. May tayong tropa, di ba? Pre, meron tayong mga tawagan, pero hanggang doon lang. Kasi, di ba, sinasabi nga natin eh, mas huwag tayong ma-fall sa ating mga tropa, sa ating kaibigan, circle of friends. Kasi, pag na-fall kayo at naging kayo naghiwalay, hindi na may babalik yung dating pagkakaibigan ninyo. Unless na maging ano kayo, successful sa inyong relationship, di ba? Ayan, Mia, sana may na itulong ano, may na nadala mo yung konting mga aral. Eh mga kabayam, sa oras natin 11:25, andyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
3: Late Night Vibes na.

oras natin mga kabayams, 11:49 na. At syempre, dyan tayo muna nagtatapos mga kabayams. At before tayo, tuluyang magpaalam ano, at para kay Mia at sa lahat ng nakarelate sa ating confession tonight, tandaan natin na hindi natin laging kontrolado kung kanino tayo magkakaroon ng feelings, pero kontrolado natin kung paano natin ito haharapin. Hindi lahat ng nararamdaman na kailangang sundin, minsan ang tunay na pagmamahal ay marunong maglagay ng boundaries, marunong maging honest, at marunong umiwas sa desisyon na alam nating makakasakit sa ibang tao. Kaya bago tayo gumawa ng desisyon, tanungin muna natin sarili natin kung ako ang nasa posisyon ng taong nasasaktan, gugustuhin ko bang gawin ito sa akin, di ba? At dahil sa huli, hindi lang kung sino ang pinili natin ang mahalaga. Kaya mahalaga rin kung paano tayo naging tao habang pumipili. Ay maraming salamat mga kabayms at sa lahat ng mga sumabay sa atin ngayon at nakinig sa kanilang mga radyo at nanood sa ating Facebook Live. Ayan. At sa pakikinig ng kwento natin na tonight, siyempre mga kabayms, ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. And I love you all. Goodbye mga ka-vibes.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Haji.
1: Ano yung dino?
0: Problema ako eh.
1: Ano problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala akong load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo guwapo ka eh.
1: Eh, ba't kayo, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta ka usap.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Ibora Sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: At mga ibigan, welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Yes to Health at Doc Samaritan. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
9: Salamat, partner, at salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na walang sawang tumututo gabi-gabi sa ating pong palatuntunan. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan, bagaman medyo maulan-ulan ng konti, ay sana po ay wala kayong ubo, sipon, sakit. At samahan po kami sa isa na namang panibagong episode na pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa wellness, sa mga pamamaraang ika nga i-prevention and holistic para mapalusog po ang ating katawan, katuwang ang ating mga produktong talagang marami hong natutulungan na may mga karamdaman.
8: Ayan ha, sa mga kabayan po natin, meron pong gustong itanong at ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan ha yung mga karamdaman, pasuyo po, palagyan ng pangalan, edad na rin po, ano, tsaka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, mga local drug stores, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan ha. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa may mga katanungan at gusto pong ipakonsulta para mabigyan po ng free health tips at mga dietary guidelines. Just text lang, sir, 0961-532-2110. Mamaya po, bibigyan ang kasagutan ni Dr. Algie ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
7: Santon Plus Gold.
10: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako, may nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Narinig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga. Wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako ina-atake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang, thank you.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si De

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santum Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santum Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santum Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santum Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulat sa mga natulungan na patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang pag-inom ng kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin na may mga karamdaman at gustong sumunod na makaranas ng kaginhawahan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Inom po kayo ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Nandyan yung ating Santon Plus Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din po ang ating Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap. Sa Shopee at sa Lazada, available po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Ganun din ha, sa Mercury Drug at sa Watson's Pharmacy. Tsaka yung iba pa mga leading drug stores, bisitahan nyo lang po at available lahat na ating po mga produkto, mga dekalidad, napakabisa. At subok na ng napakarami po natin mga kabayan, aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad, tsaka ng gender yung inyo pong text messages. Ganon din po ng pangalan. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po, yung inyo pong katanungan. Okay, Doc? Siguro po, simulan nating basahin. Mm-hmm. Yung mga nagpadala po ng katanungan. Doc, ako po, masakit po yung tuhod ko. Ang hirap pong tumayo at mataas din po ang aking uric acid. Ano po ang maaring pwedeng igamot? Josie po ito. Imus po, Doc.
5: Ayan, so kay Ate Josie ano, ng Imus, yan, sinabi nyo nga mataas yung uric acid nyo dahil ito po ay nagkakos ng inflammation, yung mataas na uric acid, kaya sumasakit yung inyong tuhod. Most of the time, kapag ganyan ang condition, ang pinaka-advice namin is mag-focus tayo doon sa pag-regulate ng formation ng uric acid sa ating katawan. Unang-unang step is i-minimize natin yung pagkain ng mga mostly high purine diet. Ano, mga karne, yung beans, kahit papaano nakaka-contribute din yun, pero hindi yun yung main reason why nagkakaroon tayo ng mataas na uric acid. Kumbaga natitrigger lang ng pagkain ng ilang mga beans, pero hindi sa lahat ng kaso hindi pwedeng gawin yun o kainin yun. Ano? Ang ano talaga yung mga masyadong mataas po yung protein from animal sources, at kapag masyado rin mataas yung carbohydrates, tapos medyo bumibigat ang timbang natin, nagko-contribute din yun. So iwasan natin yung mga pagkain muna na pwedeng dahilan ng pagtaas ng inyong uric acid. Kasi alam nyo, pag tumataas yung uric acid natin, nahihirapan din yung kidneys natin na ilabas yung mga uric acid na yan dahil nga trabaho ng kidney natin yun. Ano? At habang nahihirapan ng kidneys natin, hindi po inailalabas ng efficiently or effectively yung mga uric. Kaya nangyayari, natatambak lang talaga sa katawan natin. Then eventually, nagkikristallize yung excess uric acid na yan dun sa ating mga kasukasuan, yung mga hugpungan. Kaya diba, minsan yung tuhod, yung bukong-bukong sa paa, yung mga daliri, yan ang sumasakit. So, sa naturopathy, ang ginagawa namin is we introduce yung cleansing and detoxification. So, maraming paces yan. Pwede mag-fasting ka using juices or fruits or vegetable juices. Marami kang iiwasan ng pagkain na nagpapahirap dahil doon ang gagaling nga ang source of uric acid na naiipon sa inyong katawan. And next is to take antioxidant and natural anti-inflammatory na mga herbal. Gaya po ng una, pwede kayo mag-take ng yung luyang dilaw. Pwede po yan. Luya o yung ginagawa nating regular na salabat. Pwede po yun pag meron pong mga stiffness or pananakit. Pwede rin gumamit ng sambong as natural diuretic na nakatutulong sa kidney para mas mailabas niya yung mga acids, not only uric acid sa ating katawan. Ginagamit din ng iba yung pinya, ano, yung pagkain ng hinog na pinya or pineapple juice during the time na may pamamaga, eh maganda po yun as a source of anti-inflammatory na enzyme na tinatawag na bromelain. Okay? So, maraming way na pwede nyong ilabas ang uric acid, pero mag-start kayo sa pinakam-basic. Parang ano yung partner Stephen eh. Naglalabas ka tapos mas marami yung pinapasok mo. Okay. So, mas effective kung sisimulan nyo sa reduction ng mga pagkain talaga na highly contributor ng uric acid. So, sa aming experience, once na may mataas na uric acid na yung pasyente, kung sa clinic, pinapa-undergo ko ng detox yan. Tapos tinutuloy-tuloy nila yung pag-take ng supplement gaya ng Santon Gold. Kasi yung Santon Gold, nandiyan na yung mangosteen, which is source ng high amount of santones. Ang santones ay napakataas na anti-inflammatory properties niya. Ano? Tapos meron siyang garlic, which is well known to be anti-inflammatory, and also nakatutulong din ito para lumakas yung mga organs like yung kidneys natin, yung liver natin, at makontrol din yung high amount of cholesterol, which is halos pag tumataas yung uric acid mo, apektado din yan. So meron din siyang moringa. Moringa is well known to detoxify or cleanse ng ating blood, and also yung acid level ng ating pung katawan, yung tinatawag na systemic acidosis, nanu-neutralize ng nutrients mula sa moringa. So pagkain ng dahon ng malunggay or powdered or pag-take ng supplement na may malunggay. Yung iba nga sa India, ginagamit yung buto pag meron silang mga arthritis at saka mataas yung kanyang uric acid. So, kung tingin mo, mahirapang humanap ng highly absorbable moringa extract, don't worry kasi nandun na yan sa Santon Gold eh. Diba? Meron tayo sa Santon Gold na kagandahan at kaibahan nito sa ibang, may nagtatanong sa akin, sabi niya, Doc, ano bang pagkakaiba nito sa pagkain ng malunggay, yung nandun sa Santon Gold? Di kakain na lang ako ng malunggay.
6: Mm-hmm.
5: Ang kaibahan po nun kasi yung malunggay na kinakain natin regular, hindi natin madalas na absorb yun. But yung nandun sa Santon Gold, standardized extract na siya. Ibig sabihin, once na ito ipinasok mo sa katawan natin, hindi na ito matatagalan. Ha? Yung function niya, yung pinakang concentrated phytochemicals mula sa moringa and extract na, parang buong-buo itong papasok sa katawan natin. Kaya yun yung napapansin ng iba. Kahit umiinom sila ng 2 capsules or 3 capsules a day, may epekto na yun sa kanila. So yun ang suggestion ko po. Kung first-time user kayo, take 2 capsules of Santon Gold 3 times a day before meals. Okay? Tapos, iwasan nyo yung mga binabanggit kong pagkain kanina. Take more water kasi epektibo yung kidneys natin sa ganyang trabaho kung well-hydrated siya. Okay? Tapos, yung tuhod nyo, lagyan nyo ng hot fomentation. Kasi pag ang uric acid, umaatake yung pamamaga, yan ay kinakailangan nilalagyan ng mainit na pomento. Kasi most commonly, sumasakit ang arthritis pag malamig ang panahon. Kung hindi nyo napapansin, ha? Because yung coldness o yung malamig na temperatura can trigger inflammation or pain doon sa mga kasukasuan po na mataas ang uric acid na pasyente. So, ganun po ha. At pahira ng ano, may isang produkto tayo, yung Santon Plus Herbal Oil. Yan, para mainit at marilive yung pamamaga at pananakit, subukan nyo po yun. At iwasan ang mga pagkain sobrang matatamis at mamantika para tuloy-tuloy ang inyong paggaling.
4: Yan, ang ating text lines are 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Doc, ako po si Melinda. Pwede po bang Santon Gold sa may polyp sa ilong at ilang kapsula po ang dapat inumin? Salamat po.
5: Pwedeng-pwede po kasi meron akong isang pasyente na ang ano siya pag nagsasalita parang ano, parang yung ngungo yung ano mo. Kasi laging barado ang ilong niya. Tapos, may amoy na rin yung hininga niya. Tapos, parang lagi siyang sinisipon. Just imagine yung hirap na yan. Nagpa-check siya, din nakita na may polyp po siya. So, I suggested to undergo detox. So, nag-cleansing siya. So, binigyan ko ng program. Kasi sa bahay lang naman ginagawa yun. May ano yung iiwasan, ano yung iinumin ng mga juices, yung mga prutas, ano yung dapat at hindi dapat kainin. Tapos, tinaas ko yung dosage ng Santon Gold. So, ang pag-take ng Santon Gold, 2 sa morning, 2 sa tanghali, 2 sa gabi, for a certain period, 30 days to 90 days, lalo na kung may mga bukol kayong tinatarget. Kasi hindi naman instantly, pag nag-take kayo niyan, liliit agad yung bukol nyo. Kinakailangan talaga nyo consistent. Kasi yung iba, nagre-report sila, 1 week, nagbago na yung size. Yung iba, 1 buwan. So it depends on your body, ano, kung gaano kabilis ito mag-absorb or mag-utilize ng mga nutrients coming from our supplement. Yan po yung pwede nyong gawin, ha? Pwede po yung i-take po ninyo. But doon sa dosage na startup dose na 2 capsules 3 times a day, 30 days to 90 days.
4: Mm-hmm. Yan. Maraming salamat, Doc. Sa Ella po, Gatdula, 74, taga Santa Rosa. 32 years na po ako, diabetic, may katarata na. Both po na mata ko, ano pong best na gawin? Thank you po.
5: So, 70 plus na si...
4: 74 po.
5: 74, tapos may diabetes for 30 years, mahigit. Mm-hmm. Nako. Grabe na yung pahirap ng diabetes sa kanya. Anyway po, ganito po yan. Ano? Ang iniiwasan kasi sa diabetes is yung complication. Kasi yun naman talaga yung nagiging delikado sa tao kapag nagkaroon na tayo ng komplikasyon sa diabetes. So, ang pinaka-the best po na gawin po ninyo, as much as possible, is i-maintain ninyo yung normal dietary requirements for diabetic patients. So, kinakailangan lang, inap lang yung carbohydrates while hindi kayo iiwas sa fruits na sapat lang din. Ha? Kasi yun po, kinakailangan ng katawan for basic metabolic function. Ano? Tapos, eat more vegetables na mga dahon-dahon. Yun yung highly recommended. Isa sa mga magagandang gulay, yung mga mapapakla, yung puso ng saging. Alam nyo ba, sa Thailand, sa Cambodia, sinasalad nila yan. At according to them, maganda daw yung sa diabetic patient. So, pinag-aralan namin, meron nga naman tong value for diabetic patient na katutulong sa pagbabababa ng sugar level. Tapos yung mga bitter ng mga gulay at pagkain ay pwede rin nyo pong gawin. Ano? Since kayo 70 plus na, hindi ko na nare-recommend yung mga rigid na mga cleansing. Ang kinakailangan nyo na lang talagang gawin is to focus doon sa diet. Ano yung dapat yung kainin, ano yung dapat yung i-minimize. Kasi para hindi naman kayo mga yayat. Kasi yung iba, talagang mga bata pa, kayang-kaya pa nila yon. So, supplementuhan nyo na lang po yung inyong diet, katulad ng Santon Gold, kasi hindi na natin makukuha lahat sa pagkain yung ating kailangang sustansya nga po. Kasi medyo mabagal na ang absorption at digestion natin based dun sa ating edad. Okay? So, good po na mag-take ng Santon Gold at least man lang 1 capsule 3 times a day. Gagawin nyo po siyang nutritional maintenance. So, i-take din po ninyo kung meron kayong mga herbal tea gaya ng sambong, gaya ng serpentina, pwede kayong mag-take niyan. At luyang dilaw, yan yung mga maganda hong i-maintain for diabetic patient. So, iwasan lang po talaga natin na magkaroon ng complication. Katulad nga, sinasabi niya, mayroon na siyang katarata. So, maybe that's one of the complication ng diabetes kasi naapektuhan po yung daloy ng dugo sa mata natin once na malapot ang dugo dahil sa sugar. So, taking Santon Gold, malaking bagay po sa inyo yon dahil siya ay may enhancer ng ating circulation, may sustansya na nakakabenepisyo sa mata, at ito ay subok na po natin sa mga pasyente po nating diabetic patient.
4: Maraming salamat, Doc. Ate pong text line, 0961-532-2110. Si Annalyn po to, sumasakit po bewang ko hanggang sa kaliwang paa. Lalo na po pag nagbubuhat at nagbuhat ng mabigat at naglalakad po ng malayo. Ano po kaya remedy nito, Doc? 21 years old po ako.
5: Oo. Ito yung common na nakikita kong mga problema ng nagkakaroon ng pelvic pain o yung pananakit ng likod, pananakit ng balakang. So, nangyayari yung atake pag sila ay nagtatrabaho, naglalakad ng malayo. Most of the time, obese yung patient. For example, ang timbang mo, ikaw ay 5'4 or yung pagbabae ka, minsan mas 5 flat, di ba? Tapos ang weight mo 65 kilograms. Mm-hmm. So medyo overweight ka noon. So may excess ka talaga na timbang na pwedeng nagbibigay ng extra burden sa inyong mga buto. Lalo na kung kulang tayo sa calcium dahil most of mga kababaihan talaga napapansin ko kulang sila sa calcium. O yung calcium ang deficient kaya madaling nagkakaproblema yung kanilang kalamnan. So, yung kalamnan ay, siyempre, nakasupport dun sa mga buto natin. Once na ikaw overweight, kulang ka pa sa calcium, ay talagang lagi kayo makakaramdam ng pananakit ng likod. So, most of the time, ang remedy dyan is nutritional therapy. So, binibigyan namin ng supplement like calcium, magnesium, B-complex, yan ang mga magaganda, no? Tapos, yung iba, pwede pa mag-take ng vitamin D3, at sink. So, yun yung ginagamit. Then, kailangan nyo magpababa talaga ng timbang ipag-overweight kayo. Kung hindi naman kayo overweight, ano, tama lang yung timbang ninyo, posibleng yan po ay mineral deficiency like calcium and magnesium dun sa inyong mga buto. Kaya nagkukos ng madaling pananakit. So, in that point, ang suggestion ko sa inyo, if may access kayo sa Santon Gold, ano, mag-take po kayo ng 1 capsule 3 times a day. Ituloy-tuloy po ninyo within, yung iba nagta-trial period sila ng 30 days. Pero I suggest ituloy-tuloy nyo hanggang sa maging stable yung pakiramdam ng inyong balakang, kasi karamihan naman po talaga ng problema dyan, kung hindi sa bone and muscle or mineral deficiency, yung iba sa kidneys or sa matres. Pero kung wala naman kayong ibang problema na mas kumbaga komplikado, posibleng nutritional therapy, okay na po yan, ha? At pwede kayong mag-take nung isa sa pinaka-the best na substance or pagkukunan natin ng calcium at iba pang hormone precursor, yung soybeans. So, we recommend yung pag-take ng soybean powder na nandun sa ating pong Santon Plus Coffee Mix, okay? Or Nature Soya Coffee, meron siyang soy powder. So, yung iba, kaya yung mga bansang katulad ng Japan, Korea, China, ang lalakas ng buto ng mga lola doon, di ba?
6: Mm-hmm.
5: Everyday sila kumakain, napakaraming klase ng pagkain galing sa soybean. And one of the best recommended, especially sa mga kababaihan na nagsasuffer from deficiency sa hormonal imbalances. So, yun ang reason why dito sa amin, sa Yes to Health, yun yung nire-recommend namin na substitute, lalo na kung kayo ay mahilig po sa kape. So, yun po yung tandaan po ninyo, ha. At always, yung mga pagkain ng yung beans, yan, maganda yan for you. Yung mga nuts, maganda yan. At saka mga green leafy vegetables that are well-known source of vitamins. Ngayon, sa minerals naman, root crops, yung mga kamote, ube, kasi mas mataas ang mineral content ng mga root crops compare mo sa ibang part ng halaman na kinakain natin araw-araw.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, ate pong text line, sir, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po, ha, ng mga pangpahid sa kanila pong nanakit ng mga kalamnan, sumasakit ng mga joints, lalong-lalo na pag malamig po ang panahon, mga arthritic persons po natin, yan, sila po yung mga kadalasang nagsasuffer pag palamig po ang panahon, lalo na pag nainitan tapos biglang nababasa, ayan, sumasakit yung mga muscles natin, nagka-cramps. Haplasan po natin, ha, ng Santon Plus Herbal Oil, available po yan sa mga pharmacy at saka sa mga butika. May soothing effect kasi yan siya. Tapos yung mga natural menthol pa na nanunuot sa ating pong kalamnan para ma-ease yung ating pong pain, ma-relieve yung mga pangingimay na yan, paumulikat, or pag inuubo kayo, mahirap maghinga, maskip sa inyong dibdib, pwede nyo pong haplasan din ng Santon Plus Herbal Oil, or lagay kayo sa inyong palad, kunin nyo po, i-inhale nyo, ano po, or pwedeng magpakulo kayo ng tubig, ipang-suob nyo po, pwede rin i-bay for inhalation nyo, ano, pakulo kayo ng tubig, patakan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil, tapos lang hapin nyo po yung steam niya, makakatulong po yan para malusen yung mga barado natin na airways, kung ano mga nakaklag dyan, yan, para maayos po yung ating airflow. Yan, ha, Santon Plus Herbal Oil, pag hinaplas nyo rin yan, hindi po kayo dadapuan ng lamok, kaya pwede siyang mag-serve din as mosquito repellent, ano, para maiwasan po natin yung mga mosquito related problems. Yan, ha, sa mga kaubayan naman po natin na naghahanap ng kape, yan nga, nabanggit ni Dr. Algie, kung saan naman po dyan yung mga kaubaihan na nakaranas po ng mga menstrual problem, yung iba masakit yung puson, nagkakaroon ng mga hot flashes, parang may burning sensation pag may dalaw, buwanan pa naman yan na nararanasan ng ibang mga kaubaihan. Kaya yung iba, nagtitake na lang ng mga painkillers, mga over-the-counter na anti-pain, na napakarami po mga bad side effects sa ating pangatawan. Kaya mas maganda, inom po kayo palagi, ha, Nature's Soya Coffee or Santon Coffee Mix. May isoflavones kasi yan siya, na makatulong po magpanormal na rin ng balansin ng hormones sa ating pangatawan, hindi lang sa kababaihan, pati po sa mga kalakihan, para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng pamamaga o kaya ng paglaki ng ating pong prostate. Yan, ha, Santon Plus Coffee Mix, may bili po sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Basta hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, siguradong aprobado ng ating Food and Drug Administration. Dok, baka may karagdagang mensahe pa po para sa mga masugid po nating tagapakinig.
5: Ayan, so pasasalamatan ko na lang po kayong lahat sa inyong pagtutok gabi-gabi at tandaan po natin na ang wellness ay pwede nating ma-achieve sa pamamagitan una ng kaalaman, ano yung ating gagawin, tamang paraan at prevention na rin. So mas maaga pong nagagawa ay naaagapan din yung paglala ng karamdaman at kung sakaling meron na tayong sakit, huwag din kayo madi-discourage dahil maraming pamamaraan ngayon, hindi na ito gaya nung unang panahon na palaga-alaga lang tayo. Iba na ho ang kaalaman ngayon, advanced na po pagdating sa wellness. Ang kailangan nyo lang po is pakinggan, matuto at gawin kung ano po ang nababagay sa inyo. So maraming salamat po sa pagtutok. Hanggang sa muli po si Doc Algie ho ito.
4: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan. Nakasama natin ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Maraming salamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating pong Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, at Turbo. Yan ha, ang katuwang ng ating mga kalakihan. Doc Samaritan, Stephen Hines po. Mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana la.
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
2: Napakiana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla.
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: en punto a las 5. Otro mo pa yung aga rin, Junaid, kumusta? Nagtapos na natin itong simana, Biyernes, pizza 25. Katapusan nga Biyernes itong bulan itong September, ito yung 2026. Mata na, bisan kong katapusan nga adlaw simana, may trabaho, may klase sila gihapon. Buat na, hinaila itong pagbiyahe, kay mahulos itong kakarsadahan. Alo yung nga nagbabadya itong pag-asa, na siring nga ito na very strong El Nino, tirabot na nga niya aton. Di rin nala kay strong ha, may da very na ya. Kumusta yung taran? As usual, adi kabibes Danny Morbus Riquez, sining aton taramdan, iyo taramdan.
1: Napakay-anan
0: na. Kumusta tatong tulong na probinsya itong Samar, Norte, Este, ngan Samar. Mga taga Southern Leyte, kumusta mo diha? Mayong buntag kaninyong tanan. Likewise, mga taga Didiha, kuan, biliran, kumusta? Inautunta na kita mo pa ipanlawas nila tapag kayo nga mauras. Of course, di rin din ni Harry June 8, ano? Pati ito naabot gihapon itong signal. Since nga naka-live kita Facebook kapag kayo na, abot din nga ito bulan. May dagat ko nung nagkikita din sa bulan. Doro ka naman kunod ka haambugan. Malay mo, siring pamahal. Balitawhin na ibiyahe ha. Kay mahulos itong kakarsadahan. Na siring untang ha. Inin na pero kay may dakita ko ha. Di rin nala LPA. Kundi Bagyo Hikwini na kasulod na par or Philippine Area of Responsibility. Ha? O, naging bagyo na inihikwini. Pero ayaw ka baraka. Kay harayot posibilidad nga maglandfall ini despite nga nakasulod nga hipar

0: nababahala itong pag-asa pagkaya na may tungod lagi hini nga inin. Pero ato pa itong 2027 ini nga very strong El Nino. When we sing inin El Nino, kuan ini inin sisirak ini sirak ha huraw sirak paso waray tubig. So meron nga ni kita nga La Nina, nagsusubra ulit ang tubig, bahaliwat in baha. Sige na, sudli at trabaho, sudli opisina para waray baho itong Lunes. Ha? Oo, kay baga inin naa-uneasy kita pagkakalunis. Magsusulod natin, labi na kung di kita nagsasari ito, opisina. Baga sigit paglinitok-litok tatpa ta pagsusulod naton Lunes ano dat siring yan na ni Sir. Ano dat siring yan na ni Ma'am. Uyat baga inagi warhek maglabot. Ah, nasisina da ini akon. Natural lang man lat malipay hay mo rek magsarit. Ha? Ah? Kaya no rek absent ka. Damon at magulol. Sige na, buhat na balitaw. Parang rito natin mga gunting mga magpakarabuhi. Amot siya haning nakasang din ang merkado publiko. Waray kaso tadi nga dag ko mga negosyante kay mga gindidiliberan initira mga produkto. Mga restaurant din at nakad to merkado. O, pero tadi ang mga adil ha jaligid. Mga turuturo. Amo tapag kaya na itong aga pa napakanto merkado kay maupay ko na magpapalit aga pa kay labot ka presko diri pinilian. Kumbaga nakakausa pala ipapasa. Kaya nakanto ka ng ani kuno timprano aw itong adlaw na nasidlit na adlaw napupurot-puro na lang mga pinilian. Labot it ka pinilian nakakadawa ito nakatulo na ipasa. Tikang hiton na surok singon na nala. Tag 10 pesos, ipinapasa, pinapatungan ng 5 na 15 na. Ipinapasa-pasa na 20 na. Ipasa pa ng otro, 25 na. Di ba? Whereas kung makantok ako ng timprano, nakakausap pala ipapasa, baga di pa na ako itong patong. Labi na kung hapagkaya na. Waray kami katutunawin kung nudan itong kabaray danit kuryente. Pagkuan lang kay pagkuan man lang ni kung bagasing paman sa umpisa lang yan. Pagpayaral lang ni kay di rin buwas maubos dahi amo na niya dalit kinhanglan pagparan lang kita ha pagpara pag ano pamarong hindi ginagamit maram ka mo ito ngayon nagpakasaksak ang mga charger nakaon gipiting kurinti ha. Tinganin niyo hulbuton, inin nakaungot lagi hapon ito charger, nakonsumo lagi hapon ito. Una-una, ha? It pagkukonsumot kuryente, as long ito negative-positive, nagdudukot, nagmimit nga nit negative-positive, nakonsumo itong kuryente. Diba? Di mala nakonsumon kuryente kung di rin nagmimit it negative-positive. Diba? Ama tinatawag nga polarity. Ha? So itong charger mga kasangkayan, permanente ito. Once nga nakasaksak ito, nagmi-meet ito hira, ito negative ng positive. Once nga utron ko, mag-meet it negative ng positive, nakonsumo na birik itim kontador, di naman lang ani malaksi, pero kumbaga, agripo, sige turo, di rin ang turo nga hinay, kundi ang sagunsun. Iti daw. Iti daw mga kasangkayan, itiyot kontador kung may nagtitinuro. Bisang kung diri abri, kung nagtiturula, di ba? May leak na, birig yapon kontador, pari-pari itong mga charger. Ha? Ang delikado pagod ito, kay bangin ito mag-uberit niyan, magboto iton. Ha? Salit pagtuon, pag inin na, di ba? Kung lugaring man la, sering pa man, solod man lang yung refrigerator, bulinaw ng tubig, palit na lang ice tag 5 la. Ha? Oo, oh, kay param ka mo ba yan naman? Parang doon, it kundik nagsasayop, 1,000 na ito, nuwatin si ito. Parang doon, plancha. It plancha ba? Kay makaong gihap itong kuryente. Ha? Rice cooker, makaon itong kuryente. It aton mga water heater. Ha? Di pagod itong dispenser, water dispenser. Pero refrigerator, amit magkaon. Ito natong mga in-in-in-in-in-in, rice cooker. Magkaon itong kuryente. Salit kay kumbaga sing paman. Pwede man lang kita siyungulain. Siyungulain lang kita. Kitanan niya na, mahal, pati itong kuan. Pati itong ano kayo ni, pati itong LPG, mauminto. Tagkin si pesos kada kilo, madaling istorya. Pero ito, 15 times kuan, 15 times, ano kayo ni? Ano ha? 15 times 11, 60, 120, plus 240, almost kuan, 240 plus 60, 3 pesos. Baga mabugat. Tama ba ko? 3 pesos at 11 kilos. 15 per kilo. Maray, yan na. 5 pa man bagada mo to rin katutunaw. Diba? Problema. Ginuhain kami niya na kayo kung nadubli, nadubli magkasangkay. For example, 4 mil na nag-utsumil or sobra 8 mil. Ha? So, binantayan lugo ni Dico, napirmahan na ba itong kuwan? Napirmahan na ba itong barangay ng sanggo ng kabataan election? Di lugo din nagbabantay kung hindi magpapasahin balaod nun. Mag-sponsor para mag-conduct in investigation or para mahimuan yung paagi, mapurubusit ka baray na natin kuryente. Ha? Okay, bali ito, sharing ko pa ma. Okay na lang kita itong kuwan. Warita man itong choice. Warita choice makasangkahan ng gasolina. It crudo, gasolina, petrolyo, kaya no, waray kita din ni kalugaringon nga sorsi doon. Di ba? Pero in kuryente po, Diyos po santo, may nakita mga kalugaringon nga sorsi din eh. Ano nga sugan? Kung ano pati ang mga kapalpakan, kita pagod pinapagbayan. Minute maupay nga negosyo, kadi ka pwede pagkatawad. Nakatawad kapagod ko na itong punerarya. Pero ito, suga din eh. Gasolina, di ka pwede pagkatawad. Ha? Para itong medisina. Medisina, di ka pwede pagkatawad. Nakatawad ka pa't doktor, pero itong medisina, di ka pwede pagtawad. Dani nga nila tatang yung pa'y doktor. Di ba? So, aray, good. Kumbaga, bis na lang paghagyo. Kita pa, sunod na lang itong kakuan. Presidente, dakot nga trabahoon. Kairot mga Pilipino nga nag-expect kita itong era mga representasyon ito na itong mga arungot araba. Waray pagod ka kontintuhan na in-regular nga lung aadi special butang kita ang party list para kung hirat pumukos nga itong problema ito, di ba? Oh Diyos por santo, aada kita yung baga matataganin election itong 2028, mahiya pa. Kahit ginirestoryahan din ni kada bulan nga itong mga kabaraydan. Aray, kumbaga sing paman, muragwa lang. Anyway, sige, balitaw, kumusta lang yung katarang nung tada kita po upay panlawa sa pagkain ng mga oras. Obde ako ha, kutubla kita lasay sining aton na Biyernes ka edisyon. Ito na itong taramdan. Ngan iyo taramdan.
1: Napaki-anad na.
0: Trumula, matana ka, may klase, may trabaho pa.
1: Napaki-anad
0: na. Aw, na. Biyernes 25, pula na mong kalendaryo. Ano ba yan na may da? Hali di ba yan na? Baga nuwari ako nabasahan kanina, no? Maram ka mutaga pa, naghihimo ako outline. Nangita kita itong mga dagko nga balita para may da ko may sumatay iyo. Inin, waray man dito na sing holiday. Sing ko, ano pizza yan? Pagkita kong kalendaryo, pula. Ha? Kahit pula ito na mong kalendaryo, Sabado nga Domingo, Biyernes pula. Pero kita ko rin tunos, hindi man pula. Kay ka ng Chinese ngayon anak nakitaan nga kalendar. Ang kalendaryo dudo ha. May, kaya ano kung may uso pat kalendaryo. Ay kay kung baga na hobya kita pag kakamras ito na itong cellphone. Na hadat at tubangan na. Dudo at ang kalendaryo may nadidikan ng singbahan. Didikan Father Ronnie Didi Housing. Pichichi. Ano ba itong kuwan ni Father Ronnie di ano tiya kuwan? Inin sinjud ada i Father Ronnie ano di dia PCC sinjud sinjud. Oh, ada kita kalender tidak. Ngan kanan Chinese. Al kalender yon sing bahan diri pula. Pagkanin Chinese pula. Siguro may dalayan na inin okasyon ito na inin na Chinese community. Niyan makadto kita hiningayugin ko kuan. Bisa ra ko ginulat ako actually. Ha? Kaya yan, nakatapusan nga dila, supposed to be. Kaya may Monday, filing na ito si OCO Certificate of Candidacy para itong November 2, 2026 yan ang atuig ng barangay sanggunyang kabataan eleksyon. So, masunod na kita itong election period by Monday. So, pirmahan nga niya na, amot last day actually. Although President 24-7 ito niya. Ah, kaya tatawagan man lang siguro ito. For example, pirmahan niya na. Problema din eh. Kahit ikaw in an attorney makalintal, diri ka makaka-file diretso ito ni mo petition. Pero may da nga ni nag-una-una nakakulop siguro. Baga diri ka diya kuan. Diri baga kumun mga ordinaryo. Waray gin research na ito niya. Baga diri official ya. Ah. May da niya. Nag-file niya actually para itong kuan. Audiri and again file with regards an Marayla kita makuwarin, tika lagas na pastilan ni hinga limot na. But regardless mga kasangkayan, pag stalemate ini or diri pipirmahan or what, kaya you know, mga kasangkayan, siya rin ko pa man yan as supposed to be. Okay, alang pamanla ito, boss, pag-file na itong COC, Certificate of Candidacy, minsan itong Monday, saka papipirmahan na magkakadang postponement. So, kumbaga, pagpugong ini, kay once na pirmahan ito, yan na. So, by Monday, mas, ayawan na kita, warayan na i-filing itong COC, kaya diging pirmahan na nga postpone itong election, di ba? Or else, mamagaston lahat, madadamage na lahat itong gobyerno din, eh, kung pananglitan man, madadayon man la, and then, andiri man la madadayon, and then, diri pa permanent presidente. So yan ay itong last day mga kasangkayan. Ubangin yan ini pirmahan nga alas 12. Katutngat kagabi yun. Hit presidente. So ayaw ka mo to dito nga masiring postponed election. Kaya dadamot nagkakagawa sa pagkayan. Ayaw ka mo pagtuo dito. Waray pa permanent presidente. Pero ginamin itong Malacanang. Hahaton na ito niya lamisa. I hope ngayon ang adlaw mag-decide presidente kung ano ba inibay niya pipirmahan parang postponement or iya ibibito ini mga kasangkayan. Pero may andam na hiyator ni Makalintal, idadalagan niya dito sa Supreme Court na yun. Takay niyan, kung ipalusan or pirmahan itong niyan nga katutngat kagabihon, tipo ano kay sirado man, wari man trabaho itong Supreme Court itong Sabadungan Domingo. Pagkalunis, filing na hiya. Ha? Audiri, waray filing. Mga kasangkayan. Kay konpirmahan nga mapupospon waray filing itong Monday. Pero di po na naman makakaupusta adi. Ha? Kay di rin man niya makakafile in opposition or pagpalusa din temporary restraining order since nga sarado man waray trabaho itong Supreme Court. Itong Sabado ng Domingo. Di na stalemate lugod ini. Anyway, mga kasangkayan, ano? Sirik out tama and right to suffrage o sa nga certain ordinaryo lang yan ang limot tama and iagin file dito may dan yung position but sirin ko ano man itong kuha nito kay waray pa man ito waray pa man i-re-restry na pagkaya na kay nakatalaan kumbaga nag-una-una hiya ambot ano itong validity ito mga kasangkayan nag-una-una hiya kay an iya dito nga an insight niya dito an right to suffrage nga diri kinahanglan ikuan diri kinahanglan i-postpone itong election igpadayon kun ano mga nag-calendar activity may dayton kumilik nagpapadayon pa nangaro hen temporary restraining order ano iti restrain na pagkayana kay waray pa ba ito pirmahi waray pa pirmahi or gimpirmahan na or what a certain Hiron ang nag-file ini. Dear he, Attorney Leo Hiron. Bagaan ko ang pamilya ko, kilala ko Attorney Leo. Morning, Attorney. Inin, dear he, dear taga din he. Ginkuhan ko niya, bagaan, ordinaryo lang yung akuan. But anyway, mga kasangkayan, inin, kita unta nila ini. You know, may da mga naruyag, it naruyag din ni advantage sera iton mga kuan, iton ano kahini, iton mga incumbent. Kaya remember mga kasangkayan, last term ka na yan na, kumubarangay, last term ka na, aruksin kung di ka na mga kandidato, di ka na pwede pagkandidato, yan ang November 20, November 2, di ka na pwede pagkandidato, kaya no, last term ka na, ha? Kung kapitan ka or konsyal ka, ang madaling istorya, kung kapitan ka, pwede ka pag-filehin imo si Uzi, pero di rin nakakapitan since nga last term ka na. Di ba? Pwede ka mag-konsyal. Likewise, konsyal, pwede liwat mag-file hiya kakapitan. Kaya di naman hiya pwede pag-konsyal kung last term ka. Kung ma-postpone din yung mga kasangkain kay magkakaadan holdover capacity, it imo term ma-i-extend up to 2028 October kung di nagsasayop itong target. Hiton barangay sangguni ng kabataan eleksyon 5 years na di ka naghihapon kung last term ka di ka naghihapon pwede pero may extend ito ni mo term imagine bugos pa ni mo tuig 2027 di palduhi kapitan. Okay, hold over capacity man salit sering ko pa man it makakabenepisyon din number one, of course, itong mga incumbent, di ba? Amot makakabenepisyon ni, kaya yun o, mga kasangkayan, waray good imago. Ha? Amoy na itrasong kung kaya ano nga marilig ka, kaya gusto ni mo ma-extend ito ni mo kwan. Ma-extend ni mo ito ni mo term. So, magasto ka, natural, di ba? Whereas, ini, ma-extend ito ni mo term, waray yung gasto, paldo. pero aadin lo ating pipira nga nangangalas-ngalasan ng durotir kapitan, nangangalas-ngalasan na tira konsyan. Ha? Kaya adala, kuno nagkakatitiro, kung naulpot ng tonorarium, bato-bato halangit, ang maigo, wag mabigit. Gusto na nira nga liwanan ito nira mga barangay official. Ha? Likewise, atun mga barangay sanggunang kabataan, na wari man kuno permidida na uli lang anhi ko na kubrat iya ko ang kaya't na eskwila Cebu at Manila at tatakluban na eskwila. Okay, you know, ang buti niya pagkaya na kay Nadoroy adin proposal itong ombudsman magkasagaya ni Crispin Remulla sing pumanag sing paman komento na roban niya ang tanan nalapin nangingin labutan proposal gan layton bisan manhin o bisan ako pwede ako pag propose waray man layton kung mga ordinaryo nga tao labi niya kay official niya ano tiya proposal kinahanglan tananit mga kandidato barangay nga sanggor yung kabataan mga civil service eligible tudas pero pagka senador bisan ex-cumbic pwede ha. High school graduate, pwede. Pero barangay kapitan, kaya hindi ka pwede pag-1 civil service kung hindi ka college level at least kung hindi nagsasip itong sub-proof 72 units. Di ba? College level ka. Di ba? Waray gan. Pwede. Waray gan ito problema. Pero dapat, ikang presidente, tipakade obos. Kaya ano ba't maulul niyuhin ng mga barangay official? Pero baga siya man lang permanente tinraragan niyo kada eleksyon postpone. Adin na luat, kinahanglan mga civil service eligible itong mga kandidato. Pagka senador ko no, bisan ex-cumbic, pwede. High school graduate, di nga anin high school graduate, pwede. Lito lapid. Pero barangay kapitan, mga kuan, mga ano tun, sanggunian, kinanglan eligible. Hindi na kaintindi. Wala ganito problema. Kaya no, mga kasangkain. Ini aton, bisan nga nin aton kapulisan. Prior ito, anin, abutang ko tayo ihira, PCINP. PCINP, Philippine Constabulary, tapos, Integrated National Police. So nag-merge sira, in-absorb ang Papa Charlie, ang PC, nga diha ay INP, ang gawas, PNP. Nga mo ito, naging Philippine National Police. Dikmaram kung ano ang before ang PCINP, na kinabot ang PCINP pa. Ha? Oo, so, had to nga mga panahon, wara ito nga mga eligibility. Wara eligibility during, diba, didat gumawa sa labin ang Papa Charlie, ang PC, ang Philippine Constabulary, didat umusuhad to ang recruitment na siring it height kay kinanglan, at least 5'5". Nasiring. Pero ito mo height according to Colonel, according to Congressman, according to so and so. I am 5'5". Bisan less than 5'5". According to kunhin o din ang mga Herodes, I am college level. Bisan diri college level. According ang gamitan to. Palakasan, mga kasangkayan, di ba? So, para ito ang nakuhanan na INP, Integrated National Police. Ha? Bisan diri college, at least college level siguro. Pero no need nga kinahanglan maging kuhan ka. No need nga maging graduado ka. Sa alidamo nagkatatanggal, han, pag PNP na niya, nag-merge na ang PCINP, mga kasangkayan, ang gawas Philippine National Police, mga after how many years, didagin ko ang professionalize na ang PNP. Tipo ano, no? From khaki, amo ito, number one, gun blue na era uniform. Hmm? Nakadakad to kasi nakampitik. Direct police, pero amo ito nakumbit, didakampitik. Nakumbit han to, mga kasangkayan, PC, I mean, kuan, inin, Philip, military. Military correspondent, upod ko kuan, upod ko Philippine National Police. So, una, nag-blue hira from khaki to blue. Ikaduha, kinahanglan ang kapulisan, tanan nga kapulisan, in civil service eligible. So, gin-professionalize siya mga kasangkay para baga ang dating nga professional niya. Kaya, you know, nadara pa man ito ang bagahin, ano kayo ni? Bagahin na namimilitaristic ang nga diri, supposed to be. Kaya, you know, kumbaga, civilian in nature, manggod, ang PNP. But since nga, igin sunod, gin-merge, ganun, kuhan, amo ito, bagayin gin-professionalize para mawaraan ang image sa PC hadto nga, maram na mabaya kita kung ano ang role ng PC during ang martial law. Di ba? Ito nga, makarlite party na, kampo ito, kuhan. Kampo ito ang mga Philippine Constabulary or PC. Diba? So, para mawara ang image nga diri maupay, han PC, han kaki, ginhi mo nga blue. Ha, ah, amo na ito. Yan na, Philippine National, blue. So, para good ma-professionalize siya, kinanglan civil service eligible. Gintagan hin kundik nagsasayo at least 2 years. Kaya may mga undergrad at mga kasangkayan. Han college, kay you know, di ka man makakakuha civil service kundi rin ka college level. In fact, may dagahan hito mga high school graduate la. Ang absorb nga PC, hito, no need man ang PC. At least, no need nga nin high school graduate. Ha? Oo, ang PC hito. So, igin absorb hira mga kasangkaya, labot lang mga opisyal. Igin absorb hira nga din. So, kinanglan pa pareho. So, damo naman mag-eskwila. Ano ba naman mag-retire nala? Ano ba wari mag-eskwila? May mga kilala akong natanggal, kaya no, gin-fake nira an ira kuhan para makakuha lahirahin kuhan. Makakuha lahirahin na in civil service. An ira record ha eskwilahan, ira gin-piki. Insabutan, nagkatatanggal. Waray logon may nagkakukuha, anay. Adihalin niya hi Cyril Montesa. Pag-unstaw nato, ano na hi Queenie? Nakasunod naman ko na Philippine Area of Responsibility. Cyril, maupingaga.
2: Nga Manu Dani, nga sugat man na natin mga ka-vibes nga nagkikita natin Facebook Live, nga nang mamatihan ira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon, para yan ang adlawhan biyernes, ika-25 kadlawhan na September, 2026. At natin minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, kung nakalabay nga mga adlaw, madampog ng kalangitan, nga anaton na eksperyensyahan, yan na usahay, madampog na lang ang kalangitan, na pwede magdara in mga panalagsa o tigda ng pagtaliting at paglalugdog, may tungod liwat, tan sinisiring nga ITCC or Intertropical Convergence Zone. basar liwatan pinakabako nga satellite animation ng PAGASA ang kikwini mintinado iti akakusgun samtang adaya Philippine Sea. Kanina nalas, ayan na, alasing kon, yan nga aga, ang sentro ang tropical storm Queenie na sipatan ini base nga tanan nga bilabli nga data nga nakad to hamil 65 kilometers or 1,065 kilometers sinirangan ito ni extreme northern Luzon. May dinaniya bitbit ini nga hangin nga 75 kilometers per hora harani sentro kan pagsubas ko nga maabot 90 kilometers per hora ang naglalakaton pa norte kanluran in 20 kilometro per hora. Ini nga hikwini posible ni gumawas pahapar di dahiton Pizza 20 City Domingo Madlao. Nga hikwini hinahinay ini nga ma-intensify samtang adaton sa Cubiton Par nga posible mabuta tayo pong kategory di dahilon Domingo. Babasihan ang satellite imagery ang PAGASA pag medyo haroy-arayo ay ini. Hindi dahil taton magkatunaan manudani sa ang litwaray direkta nga epekto. Inidiringan niya mga kapatingan ni Papa Kusgunan Southwest Monsoon.
0: Pero ito na experience niya ng oran-oran, diri may tungod din eh.
2: Diri, kung dito ang nakakalog. Ado antrap ang takulog. Ano yan ha, kung mga oran man, ano ito si Siliwat. Nga na waray, gail warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din niya ito napit. Salit, ano mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagyan pag-isda, taluwas kumagtuhadagat pagpakabuhi basta magigpaglaran mo pa eh. Para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga gabibes nga mabiyahe ng adlaw, pinagi at dagat, talawas kaya pagbiyahe, ay sering ko pa man kanina, waray, gail, warning, nga giniisan PAGASA, tiniyato na pit, nga habugos, nga sinirangan, han, Pisayas. At itong real-time na nga temperatura di data kloba na nakita 24 sentigrado o pwede mabuti 33 sentigrado iyan ang adlaw. At itong adlaw, masidlit na rin yan. Di na may ha, alas 5.31, matutunod na yan nga kulog, alas 5.39. At itong daylight time yan ang adlaw, di data kloba, may na 12 ka oras, ngan. 8 minutos.
0: Nababahala itong kuhan, nababahala itong PAGASA pagkena. Di rin nala kay inin strong El Nino, very strong El Nino na, kuno?
2: Super.
0: Oo, super.
2: Super.
0: Oo, by, pero next year pa?
2: By October na.
0: October, hatikang.
2: Hinahina ito. By October, posible kita mapiktaran na din yato. Okay, din. Mga bulan, ibaliwat ng mga lugar.
0: To das ini kay di na kita baga pwede pag aircon niya na kahit pag switch on nimo aircon temperature in baba in temperature na din muna na timbray dan kuryente.
2: Ah muna balita mo balit. Oh. Dire ba kay super El Nino dire man karog sigon nga dire maoran gid gapit ut mo. Tungod na lain mga local thunderstorm.
0: I see. Okay. Sige sir. Well,
2: amihan.
0: Oo.
2: Amihan.
0: At least yan na. At least yan na naka-jacket na ako. Oh, baga
2: magkot. Pag ang PAGASA, pag yan ang mga December, baga diri para pareho magkatugnaw ito at magposible maabat ang nagalabay ng mga tuig.
0: Sige la, basta diri lang or rahon la.
2: Oh, basta diri, good bagyo.
0: Mm-hmm. Sige, Sir Will.
2: Eh, delikado yan naman danit mo yung bagyo kay Super Will. Naman eh, kusog liwat.
0: Kusog kunot bagyo pag kaya na. Di kuno, yan ang ganit ko tapos sa December. Di rin kuno, di rin na tagdaramot bagyo kada bulan. Kaya lang, may nga sumulod kuno, magkusog liwat.
2: Oo. Kung na kaka-experience kita, bugos nga to ay hinbainti.
0: Oo.
2: Ang imposible yan ng mga di na maabot ng bainti.
0: Oo, pero magkusog liwat kuno kung may makasulod.
2: Oo, amon pag sigo ng PAGASA.
0: Ayaw laan ay kita ito.
2: Amo na.
0: Sige. Happy weekend, Sir Will.
2: Damo salamat. Kan mau paingaga Leyte. Happy weekend.
0: Oras makasangkay, 5.32. Mabalik ang...
1: Napaki-anan na!
0: Lumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
7: Mga nakalusugan po. Sino po sila?
8: Ruby Rose po.
7: Sagasa po kayo, Ma'am Ruby Rose.
8: Aklan po.
7: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
8: Ito po.
7: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
8: Yes na, yes po.
7: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
8: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
7: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
8: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
11: Hanisia Clavel.
10: Ilan ang edad mo, Nay?
11: 75.
10: Ano na bagsal mo?
11: Among man lang natin ako na baga daw, sakit mo lang.
10: Nag-aalay?
11: Nag-aalay.
10: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
11: Among lang yun. DPX, Pag-MyPC, Sunod, ang Distribayo.
10: Ano ang imong nabatsagan suwod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
11: Okay, ito bala daw ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa ako.
12: DTX 500, mabali sa mga butika. Distribayo, mabibili sa mga butika.
13: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

Dekampot itu ulo ulo itu nunaona itong presidente kung pipirmahan ba ini niya pag kaya na batu at least mga kasangkayan sering ko paman ini na han madiri wait and see lah kita pero yan na ita akong pagpamula ta akong bagagod bagagod kung ito nung magpapamula yan na kay kung diri di amot buwas sabado buwas pwede sabagay pwede gat niya pirmahan kung saan oh damot pinakiana siguro pinakiana pag kaya na doon may mga interest para kumandidato oo oh. So anyway mga kasangkayan sige para pareho ini hikuan hi Attorney Vic Rodriguez with regard sa Supreme Court ha. He Attorney Vic Rodriguez dat in hiya secretary ni PBBM han siya ni pag assume into office as president ni President Bongbong Marcos amin in siya han niyang executive secretary iya na hikuan naman hi Ralph Ricto an sinunod hini kung dik nagsasayop an sinunod hini kan Vic Rodriguez hi Lucas Bersamin. Tama ba ako? So, hi Lucas Bersamin ang siring nag-resign. Di kita maaram kung nag-resign manggod kung iniingin tanggal ang presidente. Kaya no, nahilakip ang ngaran hini, na-mention ang ngaran hini mga kasangkaya ni Executive Secretary Lucas Bersamin han pagtaga flood control project. Haros nagdungan inhirang han secretary han DBM, hi secretary, ane secretary Amina Pangandaman. Kaya ano nga na-mention ko mga kasangkayan, ikaw niyan Vic Rodriguez. Kaya adton igindalagan na niya Supreme Court mga kasangkayan. With regards sa kuan, with regards sa inin na pag ano kay ni pag bag-o hitong threshold han ihap han butos diha Senate impeachment court. So nangangaro hiya mga kasangkayan hin kuan nangaroy ha Supreme Court nga inulify ang naging inindesisyon bago han Senate Impeachment Tribunal ha? Nga pagbago han threshold pagmodify han ihap han inindutos para hin conviction ngadto kan BP Sara Duterte. So nangaro yung petition for certiorari na mag-issue temporary restraining order. So amin yung mga kasangkayan. So inin iba nga yan na to. Kay Wittigad sa Tuhan ko anong usah. Oo, kay kumbaga sing pamanit. Dalaganan nga tanan anong usah nga sering ko paman. With regards sa right to suffrage, with regards sa itong barangay sa Guria ni Maida, gihapon na nag-una-una nga ito sa Supreme Court. So, adi hapag kaya na. Kay expected man ini mga kasangkaya. Narakon nga ni Huna, ang madalagan nga ito sa Supreme Court, mga kasangkaya ng depensa. But, kuwan inira, magka-urusa man lagi hapon inira. Ha? Inihi Atty. Rodriguez from DD kan PBBM, palagpot ini, kaya may dahinikuan niya. Bago pala bagahin na sabit na in magkasangkayan hin kung ano nga mga anomali ya gintanggal ya so naitabo na ka deluyo napasinga deluyo so yan na din na hiyat kampo hito na Duterte so magkaurusa lang hira magkasangkayan you know di man siguro pwede nga itong dumalaga din nga to korte itong kwan itong senador kaya bagahin mga obvious na ini. Although pwede maybe ha ground nga grave abuse of authority. Ha? Amo mango ditong ground hini kumbaga dira ko nagsasayo. Ano it ground gidadalagan ni mo nga tuha Supreme Court pero may nasiring naman nga mga eksperto.
Ha? Di man nga ni ginunahan nira, pero nasa rin, dapat di rin manginlabot it Supreme Court.

0: dinhi. Diri mangin labot Supreme Court, you know, may dinabaya naman na President nga kundiin na ansiyahan ng impeachment kan Sara Duterte. Ha? Nangin labot ang Supreme Court igin declare nga unconstitutional. Pero maram ka mo, speaking han unang impeachment kan BP Sara, kay kaduha naman ini, kung siguro waray adto ka forthwith, waray problema yan ni Sara. Kaya ano? Inin kumpleto hira hadto nga panahon kumpleto hira ha ira an Senate President ira pa man adto Chief Escudero kumbaga majority pa an kampo makasangkayan ni Duterte kay kun ira la ira adto gimpadayon ha siyempre kun ira an nag bisan pa adto nag divide and house with regards an pag ibahan threshold makasangkayan magdadaog lagi hapon hira kay ano mas duro mo hira ha. Mas darudam hira during that time kung nadayon ang siyahan. So, amunit sinisering sharing paman. Kung waray ma-forthwith during that time ang siyahan, siguro waray na problema kaya. May decision na to, sigurado kita in favor. Nga di kang BP Sara, kaya no, majority an iya. Majority hira during that time. Kaya an speak. Amunit, huwag iging forthwith, lagi iging langan-langan. Kaya ira ang Senate President. Ang Senate President during that time, amo ito is Chief Escudero. Nga amo hapag kaya na makasangkaya nito presiding judge. Di ba? Nag-iba man lang iya timpla ito. Kaya kumbaga, dik maaram kung ano't mga sarabot ito nira. Nga ni Joel Villano, iba? Kaya kumbaga, puro ini na namang pangan na for resolution ng mga kaso. Hindi. Kaya mga daabig hapon ini, sharing itong investigasyon, itong ang mga investigasyon. Mga daabig hapon ini pagtaga flood control scam. Ha? Kaya lang nangalapon man, kung ano tira sa rabot at administrasyon, kaya ako nagtutugon, naging kasabotin at administrasyon. Ha? Ay ta, masering permanente nga, di rin hangin labot pala. So ay nakita iton, kaya di kami ura-urang ka mga bubulok. Nga masering di mangin labot at malakan niya, mangin, may dalam. Maram ka mo kung kaya no nga masering kita nga dapat mangin labot at malakan niya. Kaya no, simplify natin ha, kung ano good nga may impeachment. Ha? Simplify natin para makaintindi itong tanan. Ha? Gusto nira, diri nga diri na gud makakandidato si Sara. So gadli ito ka simple makasangkayan. Ninno nga nira maram na kita hituin kunino. Oh, kay diri na nga ni makakandidato si Sara, tuloy ang ligaya. Ana akong punto ba? Kay once makakandidato si Sara, tinuod la. May puruhan nga magdadaw giton kay ano? Sigurado ako. Sering ko pa man bangin ini puhunanan itong China. Kaya yun know, mga kasangkayan, ano ba yan naman itong interes itong China? Haros it magkasaka ng ganit aton mga labnasan. Haros irahon na itong aton mga inilanod din itong Pilipinas. Kaya may interes it China itong. So, tipo ano naman hira makakakuan? Tipo ano naman hira makakatraka ng ganit aton? Kundi rin na ipibibi imit presidente. Diba? O, kaya nagtikang itong panahon ni Digong. Nagtikang ito ira pag-advance nga nito diri ira mga lanod. Ha? Kaya kumbaga gintolerate. Ha? Han previous administration. Now, yan nala ito kumbaga napugngan. Pero bisan nga ni, adito naton mga Coast Guard, adit Philippine Navy, or ano pa man nga mga aton mga bantay dagat. Ha? Ipapakita lang gihapon nira irag agresibo. Diba? Now, makaka-advance si rahin as in yan he, good ha aton, or maybe maging ira na itong ira giniinteresan na pagkaya na kung mag-ibat administration, hisara nga nit magkuan, sigurado, tuloy ang ligaya ito ni ira. Nga likewise, nga, sering ko pa man, posible magpuhunan ini. Ha? Ay, nakita ito nga, di ba? Okay. So ano naman la iton ko ani ni gang kun makakandidato iton nga sigura ngan magdaog sigurado ako. It's ya hang gud itong ipaproject kipi BBM ngan itiya mga kalyado tanan sigurado ako. Pangingihan ito magkakapi presyo ito bes lagi ta magpuros dai salit ano man itong tambal ini amo iton kinahanglan ig-impeach siya kay
1: Once nga maging guilty siya, itong impeachment, di naman niya makakandidato. In any position, di niya pwede pagkandidato. So, tuloy ang ligaya. Bisanin o patira pag manukon, kay magmamanok iton, habubun ay chance nga magdaog. Di ba? Oo, kay sigurado kita. Kay tasulod, manihigawas iton. Tadigawas, manihisulod iton. Sugad lang iton, mga kasangkayan. Ha? Kung kaya ano nga may sugad dito pag kaya na, ayaw na kita ito nga, you know, pangga dito nga, kinanglan magbaton. Ito, mga accountability iton. But, kung baga kikit on naton, iton behind the scene, ano good iton pinaka main purpose na kinanglan din na good yung makakandidato. Amo ito. Ha? Amo ito mga kasangkayan. Di na maya baya mga kasangkayan. Di na baya. Maya. Now, kung di di administrasyon na pagkaya na, baga nuray ko pa nakikita liwat nga manok dito na administrasyon. Kung baga, although adan mga naguong karo, you know, mga kasangkayan, nakikita ko nga na, kung kaya ano nga bagahin, bagan agsob yan, nahibat yan, itong apelido nga Rimulya. Ha? May interest pagka-presidente. In fact, nagsiring naman nga nito, yung DLG Secretary. Nga, kung baga, kapag kandidato, pwede yan magkandidato ka presidente in the first place. Kung baga may idea na hiya itong gobyerno. Di ba? So ito usang interest. Di kita maaram, di kita nasiring. Ah, may ito't natatabwa pag kayo ng kagiyot-giyot preskon. Biswari klaro. Para, you know, mga kasangkayan, itinatawag nga media mileage. Negative or positive, as long a permanente na babatian timgaran, ha media or ha kanginan or ha radyo. Pag abot nga ito itong eleksyon, pag kita nito balota, uy, request adi, permanente adi, ada itong kuan. Di ba? Itong tinatawag ng mga name recall, mga kasangkayan. Baga so far, baga waray pa, ada hilini, nagataw, ha opposition nga side, ang liberal, adi ininresaun tibiros. May dalawat adi itong mga tulfo. Baga damo, pero kumbaga official candidate, waray pa. Pero di haluyo. Nag-declare naman nga ni earlier, last year, kung hindi nagsasayo, ibipisara nga mga kandidato, hiya pagka-presidente. Ha? So, amo ito trason nga. Diri para diri magkakandidato, kinanglan impeach sini. Kalit siring ko pa man, ang sinisiring ni Bato nga divine intervention, pero wari maging applicable hiya ang divine intervention. Or maybe, kung kaya no nagtitinaguhiya hapag kaya na, kay divine intervention gihapon. Damo matkalugsig ngunit, divine intervention, negative or positive. Ang dating haiyahan, divine intervention niya, negative la. Kaya nagtitinago niya. Ini, mga kasangkayan, consider, kaya gihapon, nga divine intervention. Kaya balita, sharing ko po man, kung siguro, igin pa dayon, waray ma forthwith during that time, bangin kay diri naman, it pwede niya siguro, or pwede, but another year or what? Ano itong proseso, itong impeachment? Diba? Pero at least, kung mga, for example, na-dismiss siya or diriwari kakita nga guilty siya during han, diba? Hansihan ng impeachment. Okay, ma-file na liwat. Kaya after one year, pwede ka lang mag-file. So, kumbaga may na president. Kumbaga mag-aalang na gadman siguro ito mga kuhan ito nga, ayaw na kita ito. Kay, diba? Pero kaya mo ito, sharing ko po man, ba yung pagburutan gihapon pagkagarahom nga, sige, forthwit niyo, kay kunya na igpadayon ito, acquitted ito, kay ano, majority era, era ang Senate President during that time. Yan na, kay nagbaral yung man, hindi hahaton. Anyway, mga kasangkayan, ada kay kita nga tanan, inin sharing pa, membro kan kita itong gobyerno, kay, you know, di mat pwede nga, it composition gobyerno, it president and vice president at yung makabinete la diri upon kita member kita iton ha it member kita iton gobyerno ha so wait and see kita anot may tatabot impeachment likewise anot may tatabot itong barangay sangguniang kabataan election last day ha pagkaya na kay by Monday filing na itong certificate of candidacy September 28 to October 5 may ito itong duration it pag-file itong COC after that makuha na siguro hiton masulod na kita hiton ano kaya ito hiton campaign period campaign period then nga doon na hiton election temporaryo naton sa danta puso na lutin naton pagkarampangan. Bugos na si Manda. Thank you so much ngayon ha. Ang mga nagalin susunod. Ang akong programa gihapon online. Ang General Talk with Dan Riquez. Damang salamat ha. Diri ko matatawaran ito niyong mga pagalin susunod ito na akong programa. Likewise, ini nga itong napakiyan nala Monday to Friday. And of course, tanan gihapon ng mga programa ito na PRTV, FM Radio. Ngan itong 100.7. Anakon didi mga naging kasagabay, Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Mawili rin, ini naman hi Kabibes Danny Murbus Riquez. Nagpapasalamat niyo pa rin kapamati, maupay nga happy weekend, hatun nga tanahin.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Para Luman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
3: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
2: It's Addie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
4: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
5: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
6: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
8: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
9: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
7: Oops! Paglilinaw!
5: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
10: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
11: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Kavibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Oras, alas 6:11.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Paupay nga ka mga kabugdoan at launyanahan, Biyernes na. Pizza 25 September 2025-6. Magkakaoro po dito tub-tub ha, alas 7 ng aga. Diri ako masayo. Pag bull-ew itatong programa, yan ang aga. Pero matatapos sa tamang oras in pagtapos, maitungod kay anhila ako horarani. Good morning nga iyo mga taga-merkado, mga di man taga-merkado, nagpapakabuhi ha-merkado. Nga hain man ka mga napit, abot itong signal, hit PRTV Live, ha, Facebook, ha, radio. Ang sugad man, ha iyo mga television, pangarap man na ito, no? Ha, Facebook, mga... sarakyan nga na dinhi mga barangay at akluban mutaton na primary coverage ano nga na even hain nga gawas itong Eastern Visayas nga na abot itong signal nga to abroad no agaya na a Pilipinas alas 7 alas 6 13 itong oras maupay nga aga ha iyong ataran. Good morning. And welcome ito na aton programa, no? Aton pagkaurusa, no? O pa yung takna, ha iyong atanahan, no? Good morning. And ha mga balita, irang aga, kung kaya mo pang dirilari magpagasulina otro. Yan ang simana. At ikang aning pagpagsulina hadto naglabay nga weekend san o umabot an Martes yan nga semana dito naman iton Martes pagpagsulina kay may dadi di bagabantog nga Martes hit Martes magkakadahin pinakadako nga rollback liwat na pinakadako ha. Amot baga hurub-hurub chismis pala ini tubtubyan ang mga takna pero may sapong analysis nga chismis kay Department of Energy ini ang nagpasamuak nga bangin na mas dako nga pag-iban ita ibubulos hita presyo ito na mga produkto itong krudo may tungod kay nagbarato ang kada barilis dito ha world market nag-inubos man so ma an influensya kan epekto han aton na gasolina ha Pilipinas in umubos an presyo han kada litro no no salit kun kakayanon pag adton Martes dito na itong Martes pag gasolina pag pa diesel amo ito no ta aton 11 kilogram nga gas nagkakantidad in 1,400 sobra no 1,300 sobra no kita aniyo kon haing ka mamaka advantage ini nga diri ka mo masyado nga tatamaan yawat na layton sobra 50 nga diferensya tik ang original nga presyo nung kayton pag uminto liwat no magi-istorya kita hin politika no. Nga na hita Nobyembre, nakatalaan mag-retire he Chief Justice Alexander Gismundo, no? Ha Korte Suprema, no? Sumababakante ito na Chief Justice nga ni President Bongbong Marcos under the Constitution has the power to appoint, no? Ita magiging Chief Justice. Itiga a-appoint ni President Marcos ng Chief Justice in diri na maagi ha commission on appointment, no? Waray na mga damo pa nga mga saw-saw ha tikang at mga politiko ha House of Representatives ngan hiton Senado nga nagkukomponir hiton commission on appointments. Kung diri diretso na ito dayon. Anda ko ito nga baga curious nga pakianahin o kaya ita tatapuran na magiging na bago nga Chief Justice ni President Bongbong Marcos. Power to appoint under the Constitution, hinatag ko dito ta Presidente. Na deligado kasi, kumbaga hakon lang nga baga kayakan, delegated na itong mga tao nga nagpili na Presidente ang Republican Pilipinas ang pagtapod kung hirahin o ang ibubutang ha iba-iba pa ng mga importante nga katungdanan. Hita po opisina at gobyerno habogos ng Pilipinas. Kay hiyaman ang gintapuran han Presidente, ang mga tao ang Presidente. Hiyat may the mandate kung hino to na tutudlokon, no? At thrilling ini, may tungod kay may da pending ongoing nagpapadayon nga impeachment trial ha Senado ha Pilipinas, yan ang mga panahon, no? And although sering ha aton mga amici Korea, no, hantulo labi na gud tulong at Chief Justice, dati Chief Justice sa Korte Suprema, na sering ira nga diri sakop iton na Korte Senado Hate Korte Suprema, itong decision lugar, impeachment trial, hate Senado, diri ka rin sinyo, ipapaapilar mo ato ha Korte Suprema, no? At itong pinakaminos nila, itong nga kayakan, in ipapascreen mula whether there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, no? Itong phrase, it sinisiring amounting to lack, no? Sugad-sugad, waray kakapas, hininga ka desisyon, or excess, sugad-sugad, hinag-subra, hanimo power, ay ginhatag haimohan konstitusyon or balaod, para pag-desisyon ni sugad ini, sugad nga, waray ka nag-ihap power, pag desisyon, so nga tanan ini void animo decision, amo ito effect permi it the power of judicial review, pero ito na impeachment in sui generis diri ni subject it judicial power to review it under article 8 it constitution, no? Especially ito nga party nga ini grave abuse of discretion, no? Nga itun imo inin remedy is to bring an action to the Supreme Court, no? Salawad kang kiha. No. May dadidibaga waray na good makahulat, no? Ita pagbutusay pa, no? Dati inin executive secretary ni hininge ni administration ni President Bongbong Marcos adto executive secretary Rodriguez, no, in nagfile hin petition na Korte Suprema dayon, kakulo pa mga balita trending ha social media na questioning han naging collegiate decision han Senado pag paubos han kadamoon han mga senadores nga mabutos basar hit 2/3 nga ada dida hayo, no? Imbis nga 24 an babasaran han 2/3 iging kadto ha mas ubos han 24 ay ini na waray man sumiring nga 21 kundi ang sharing lahat to nga resulta di nakalabay nga Miyerkules han deliberasyon nga gindibatihan nga deliberasyon nga butosay han mga senador nga diri na magiging 16 iton permanenteng kukuhaon nga resulta. Impeachment court, no? It's Senate nga amot na kiwako mo impeachment court, no? Dirhira magpipermanente ha 16 nga kadamoon hinbutosin mga senadores, no? Amo leto tsering. Waray lo tsumiring, mabasar kitang 21, no? Pero, dito na guideline na tsering, nga dirilakip nga iihapon ha mga miyembro ng Senado adto na dirihin sa sabutan kung hain itong senador nga waray coercive power itong Senado pagpaatinder haya. Di gihap iglalakip. Ita mga senador nga diri makakaatinder hita trial hini nga impeachment may tungod kay hiya in legally prohibited, no? Meaning diri hiya makaatinder kay priso o diri man nakakagawas, no? Diri gihap ilalaki pagpaatinder ani naman yung miyembro itong Senado nga may da seryoso nga karamtan itong lawas nga imposible haiya it makaatinder may tungod hita iya kahimtang itong iya panlawas nga diri maupay nga kahimtang it panlawas nga ikaw pat kan haim pa an puro pareho itong mga circumstansya nga kabutangan nga makakagpreventar iti iya pag-atinder itong impeachment trial. Di rin na limitado nga ito natanggal nga senador. So di rin na hiyang miyembro. Senador nga nag-resign. Di rin na hiyang miyembro at senado. Senador nga naging incapacitated. Sinyunta na lang nga baga nawarayan buot nga nakomatos pananglitan or di rin na intelihente pa nga mamati itong trial senado. Di rin naghihapoy di itong, no? Di rin na itong limitado nga ito. Ha? Di rin limitado laki pa natanggal nga senador. No? Di rin na ito na mo ta binabasaran kung di rin lakip na adton mga di rin sa sabutan kung kay ano nga absent hiya, tumtum yan na, and di rin na atinder ta pag-participate itiya duty como senador, no? Makatadungan ba itong? Makatadungan itong. Especially para haakon ba, dibati? Para haakon, makatadungan itong. Senador ka Pilipinas. So, diri ka nagpapakita. Siring tapa nga, ada ka hakabutangan nga may nakapinding warrant of arrest ikang International Criminal Court. So, natago ka, no? Salit di ka nakakagtrabaho. Patas ba ito ng mga Pilipino? Ita papabutuson mo nala wari ka atin di da kay natago ka ula basa di pagbutusay ada ka na diri ton maopay ada no ah. So god man diri mga nakakaatinder kay preso hirayana no may tungod kay diri na papiansahan ditinido hira diri pa hira god man sentensyado an wari pa mapamatud pero hira in legally binabawalan ita paggawas sa presuhan. Nalalakip ito pa pagbawali nga hira makaatinder itong ira trabaho ko mo senador, no? May gihap itong punto kay amo ito taton na bala waray paagi nga exempted ita senador, no? Nga bisan niya ditinido legal kay may kaso hiya inaatubang bisan waray pa mapamatudi kapapaatindiron mong butusay na la. Kita daw ito niya kabutangan kung baga maupay ito baga pagkiton. Isang pa ito may da maupay-upayan nga katadungan na pwede ito matawag nga morally questionable. No? Salit, ining mga patakaran nga nagbabagohan kadamoonan mga senadores nga 16. In makatadungan ba ini? Kaparti ba ini hit power ito na senado? An mga pinamakian hanini nga mga friends of the court kasangkayan hanusgado han impeachment inasiring kamuman iton gintuinan gintagan hinggahom iton constitution nga may da kamugudla sole power to decide to hear and decide impeachment cases salit ada iniha iyo ita pagburutan pati ita mga gagamiton nga patakaran hit pagbutos, no? Itong iba nangangatadungan ngalong ini in sobra ini nga iyo paggamit han iyo power como senado nga nagtatrial han impeachment, no? Amoy ni igindalagan nga to Korte Suprema nga nagwi-question, may da ba power? Amoy ni legal question. May da ba power it senado na gios or acting as a trial in an impeachment to reduce the number of votes, no? From the constitutional mandate that all members of the Senate, no, will be the basis hit pagkuha hit 2/3 ng votos para ma-convict iton usang sinasubject ka impeachment, no? Kitaon ta kunanot magiging pagdisponer ita Korte Suprema ini, no? Kay maupay nga nini kaging question ini yan, ako naaktibaran ini hita aton talahoron nga pinakaitaas nga husgado ha, aton konstitusyon, no, nga among Korte Suprema. Kay yan ang nagpapadayon pa itong trial, napapresentar pa itong mga ebidensya, no? Bagin ko mag-react ito, Korte Suprema, sumiring ops, waray pa, waray kami itong power, diri itong lakip niyo. Ibabalik ito, ha, 16, no? Kung masugad itong kaladnganan, hit Korte Suprema, kung sumiring nga, sugaray ni ibalik lanay nga ito, no? Pero kung di rin mapag-aktibaran it Korte Suprema, pwede sumiring it Korte Suprema, so ganitong sinisiringan argument ni private prosecutor of the panel of prosecutors, Dean Shiel Jokno, o yan na congressman Shiel Jokno, lakip iti at panel of prosecutors, di rin ha, private prosecutor, ay nasiring iya nga premature pa di. Ay waray pa man nato nini gamita, no? So kung sugad ini akon pag abot hiton akon na iisip, no? Nga niyan kung gamito nini nga mas ubos in this size ang kadamoon hiton mga senadores nga mabutos. Di da hito na paghusgar na kung convicted o kundiri, no? Nagkakaadahin legal excuse para itong desisyon, itong impeachment court in dadon pa nga ito, Korte Suprema, daw sugad nga gin re-review it desisyon hit impeachment court niyan, no? It usahit mga magiging question, amo ito, it kung valid ba nga gamitan hin mas habubo nga 16 nga kadamoonin mga senadores nga mabotos nga kinuha didihiton sinisiray nga 2/3 or kaurog hita mga senadores it ma participar han conviction, no? Kay kon mabaintio, no, pinaagihan na kaladnganan na dinakalabay nga Miyerkules ang mga senadores nga iubos ti kang ha 16 or abrihon la ita kadamoon diri la kay 16 good la, no? Daw sugad nga ita permanente man la nga or nakakaatender man nakaatender in 21 kay hi Senador Loren Legarda na kapag tikang man iton maana absent la ya lately yan ang mga panahon, no? Pero aray mga sinyalis mga kabugtuan, no? Nga Senador Loren Legarda in coming back soon ha Senado, no? Nga na bumalik pagpartisipar hit in impeachment trial, no? Kung na diri ya bumalik magiging na 20 iton it pagbabasaran hit 2/3 nga na maguruguti pa magiging puwaki nga ni magkakada decimal point, no? Pero iging kakada lagi hapon, no? Pag round off hin 14 para diri madihado nga daan iton na tao nga gini-impeach, no? Lugar pinapapabor pa iya ita. Sige, para ka madiri alkansi mas damo pa nga inin mas damo pa nga botos ita ikikinhanglan para ikaw in makumbikto no mapamatudan no amin ito na pending yan ang mga panahon no pero may maobserbaran ka no nga while iginubos han Senado acting as impeachment court no an decisive ngadto ha mas ubos pa no kun hinulaan prison no kun hino na participate ang trial no waray man may naga alboroto di diha kakalsadahan bangin diri pa yan na baga nga ipanhakot ini no waray man baga nagpulupok ko di diha kalsada na ni kuan ni maniobra na ini politika na ini wa waray man na may nagsuga dito no na most social media ang mga nangag tutdo akadim especially sa subject nga constitutional law no amon mga nag-react may da na aboyon may da diri no ako ba kadaman yung mga nabasahan kadak anaira diri ra aboyon no han pag bag-ohan kadamuon ng senador 16 ngay ubos pa no eh na ni baliwat na baton ni dang hirahin o kamo kay tulong at Chief Justice Anay ang Korte Suprema at naya kanito ang kakulob no nga aton ginihinulat ano kayat iya opinion ini hi dati COMELEC chairman nga miyembro ini han Constitutional Commission in 1986 nga nagbabaguhan aton constitution attorney Christian Monsod no in pinakianhan hin mga iba-iba nga mga taga media no? Kay bagan hinuhulat ini dapat malaki pong tahiyahan na amicus curiae pero kay dire man niya inin dati chief justice or associate justice sa Korte Suprema dati man hiyang inin naging miyembro ng Constitutional Commission kaya ha hierarchy ang mga mas hirahin on angay pag-imbitahon no nahauna ang dati nga mga buhi pa ang mga ginimbitan mga buhi pa nga dati Chief Justice ana Korte Suprema no ngan usa nga senior or dati retired dati associate justice sa Korte Suprema retired Adolf Ascona nga dati gyap miyembro ang Constitutional Commission no ha ansineng ni dati miyembro ang Constitutional Commission nakanto ini testigo sa pagbag-o ang mga provisiones sa aton na batakan balaod ini nga aton 1987 constitution nga hi Christian Monsod pareho han mga dati chief justices sa Korte Suprema pareho ti pag-interpretar it iya pagkita nga diri dapat igpermanente ha 16 ita kadamoon ni pagbabasaran hitun 2/3 so diri na tutulong ang mga chief justice had to ha Korte Suprema it nasyari nga pwede iubos ini nga 16 kundi usa pa nga miyembro han delegado pag paghimo pagpanday pag draft pag you know including hit article 11 hit constitution nga ada di data procedure an mga parahin na impeachment no ngan pati pagbutos kada moon no na sharing ya mga interview kakulop na pati ha mga social media diri angay ibasar permihin kada moon nga 16 it mapartisipar o mabautos para in conviction it impeachment trial na okay la nga itong 2/3 ibasar ha legal kuno ito nga itong 2/3 ibasar hit mga aadagod nga na-participar. Hit trial, hit senado, no? Hit nagpapadayon nga impeachment trial. Okay? Diri ini nga mga opinion, inti ka nga husgado, pero makusog nga marig-on ini nga otoridad, authority, para pamatian hit impeachment court nga senado nga may basaranan nga bag-ohon it kadamoon nga 16 nga botos. Pero kung Korte Suprema niya at magsiring ano go dito nyo no, kung siring pamantatag doon, kung gagagaran at itong petition kagulop, no, ni Vic Rodriguez, no, bangin na magkadahin kalamragan, no, pero dito han pagpakian, eh, ang ina ba ini nga dad-o na Korte Suprema, siring ni din ni Prosecutor Shil Jokno, premature pa ini para dad-o na Senado, no. May ito pending legal nagkaka-interes it nga tanan yung mga miyembro hit profession it abogasiya, abogado, no? Maabogado nga adya pribado, mag-abogado at toha gobyerno, maabogado nga huwis, no? Maabogado nga justice, adakay ini in gina i-interesan nira. Yan ang mga panahon era ito na ginapapamulat it magiging reaction hit authority nga amo ito na siring paman court of last resort nga amo ito ta Korte Suprema, no? Amin it inin may adagod poder para mag-interpretar nga magpalusad hit ira guideline kon dire good luck ay guideline magini permanente gud ito, no? E ini novel question ito, meaning it is first time nga

0: Iragi hap in may adagliwat political affiliation, no? May inuugo pa nira, no? Nga di rin at mawara. Ha, kada Pilipino nga hira in may ada bagan ginmamanok ba, no? May dahira pinapaburan, may danira kinakadirian, no? Ha? Hiton baga ira pagpartisipar hiton eleksyon, no? Nga umaabot ha aton. Alas 6:40, standby la, mga pahinumdum.
1: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado. Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: Oras, alas 6:45 na.
1: Bago ko ugsa ko kamo taga ni update hit kahimtang ni Congressman former Speaker Ferdinand Martin Romualdez yan ang aga an House Committee on Higher and Technical Education, no? Linilingkuran ko mo chairperson nga na hiya ita nagkakaputi ni House of Representatives si Tingog Party List Representative Jude Asredre in kakulop o hanin Merkulis we welcome niya an ratification han House of Representatives kanan Senado han ka bicameral conference committee report, no, han tinatawag nga Basic Education Voucher Assistance Act, no, nga haiya pagsiring nga ining balaod nun maghahata ka gobyerno hin usapang practical way para matagan hin solusyon adto naghuhuroot ng mga classroom nga gini-expand, gipapaduag, gipapadamo iton pagpadamo it educational option para iton Filipino family. Oh? Ito tingog party list, itat karuyag sa inyo nini din, may binubuhat para ito, you know, mga na kinukulang ang mga classroom. No? Atong population, waray limit. No? Sige, pagkaabot itong bagong henerasyon in mga batanon, no? Dadamo it mga nangato eskwilahan. So itong gobyerno, dapat lalanaton ini. Kay kapag kadiri nato na atindiran, no, it nakakaapekto ini hit kalidad hit mga produkto hit mga nagraduar may tungod kadiri conducive it mga classroom kay naguhuroot na inanglan hirahin baga ma oro upay nga na worowada maswada nga pagkarawat iton mga aram nga iginahatag gaira di dahiton na eskwilahan nga ira gini-eskwilahan. Ano man ano na relasyon ini? Okay, itong tingog party list, baton hini ng mga pangulang hin mga classroom nagpakilalahin measure. It measure diri ini an sukul. It usang pulong hiton balaod nun is called measure, no? Because it introduce a new solution policy. Para hina inina lehitimo nga isyu nga inaatubang hiton gobyerno, no, kay iton pagtitindog hina kadugangan pa nga mga classroom nangin hanglan ito hina kagrastusan, no, so iton na kongreso the power of the purse nga hiat may gahom pagpaalutaga hin pundo. Kun magimbalao dinhi magkakadahin na gahom ita gobyerno nga mag-release in budget para hini. Na para magtindog hin panibag-o nga mga classroom ini nga bill balaod nun in tipakad to pagod hit paghatag hin assistance hit qualified kindergarten and elementary learners. And magpapakusog pa hit paggamit hit available private school capacity as part of the broader government response to congestion in public schools. So siguro, ini nga balaod, bangin maghahatag it gobyerno hin another building para kinanglan ka man building, di man la classroom. No? Building itimtitindugon para maghimon classroom. Siguro pupunduhan ito't gobyerno nga na para itong mga private nga diri kulang hirang kapital o kulang hirang kwarta ba, no? Magkakagadahin bulig di ka nga gobyerno para ma-akomodar atun mga naruruyag mag-kinder nga mag-elementary ha mga public schools. No, adit si ring ni Tingog Party List Representative ni Congressman Asidre na at the heart of this measure, no, it pinakasentro hininga balaod nun is a simple concern, no? Paano kuno naton masisiguro nga maayos nga lugar para mahabaro it mga bata hita ira mga lesson, no? Iton public school in already, no? Maasayod man kamo iton overcrowded na, no? Puno na hin di iton mga adiha, di ba? Di mga government kindergarten, elementary, puno na, no? So, may diliwat na kaya ni Rati Pagkadya private. Kaya lang, di rigyap ma-accommodate. Kaya no, well, ang tag-ian iskwilahan, kulang yung kwarta. Kaya amoy nito nagsiserbing a solusyon, no? It, public school is already overcrowded, but there is an available seat in a nearby private school. Nga itong gobyerno should be able to help that learner make use of that opportunity. Ita mo kahusay ini, no? Nga inin tiabot nga, you know, balaod nun, nakapasar na ini ha, bicameral conference committee. In a school year 2024, at itong data, oh, may figure per me, no? Para sumuporta itong paghipas sa ining balaod, no? Han 2024 to 2025, 1,889 nga mga eskwilahan, no? Operated on double or triple shifts. Nagbabalyo-balyo ba? Naguhuram-huram. On estimated 52,871 additional classroom to eliminate, no? Shifting, no? So, kulang good. Kaya naguhuram-huram na nga ni. Yeah, alas 10, ikaw mo ha? Kaya pagkuhan liwat, taadit magmamay kayo doon. So, mau pa inihinduro, no? We hope nga maginhamtong ining balaod, papaayos ini, no? Hita kadugagan yung mga classroom nga para ini in maka-accommodate pa in mas damo nga mga pupils, no? Nga katataganhin mahusay nga mga classroom. Issue talaga because natural, nagdidinamot mga Pilipino, bago nga mga kabataan yung mga Pilipino. No, damo ini nga, di rin man natin ipapaiskwilahon, papaiskwilahon natin ini. So ano man, kay amo man lagya po na doon natin mga classroom. Kaya pa ba natin eh? Di rin na. Kaya naguhuram-huram na lang classroom. Kinanglan natin yung kadugangan pang building para hini. Wala inabot ito mga kabugtuan kakulop. Adito na inini human interest naman, no? Baga iniyo pagkita ay itong political side ini. Kita ay itong inin kaluoy nga na pagpaid ni Konsehal Marty Romualdez. Han usang nagpapakabuhi hin pamasada driver hiya. Pero si Tintay 3 anyos na hiya. Nag-uusahan ni India Intalo ni Tia Kaokoy. Waray niya kabulig, no? Or niya asawa, buthain kung may mga anak man hini, kung nakaasawa man, no? Tagadidiha, Barangay 109-A, V&G, Tacloban City, no? May nag-post din nga nangangaro iyahin tabag, bowling, no? Ha social media. Na nakita nini ni Konsehal Marty Romualdez nga na paghikiti personal good nga iyaging kanto dayon ha V&G, no? Na, iging ka-istorya kay bangin nini fake news. Ani Mano Tagoy. Tagoy kasi ang ngaran ni Tatay Tagoy, 73 anyos. Gina, atindiran. So may eskima kung paano niya mabubuligan ha pangundahan ni Konsehal Marty Romualdez, ini Tatay Tagoy, no? O, di na ito kagugutuman. Ma, ina-imagine niyo ta nalalagas, nag-uusahan, waray anak, no? Di ka na makapagpakabuhi. Kay, ini nagpipiri tayong pagpakabuhi. Kay, mapalit ka man intalonin pagkaon mo. Mapalit ka yung bugas, no? Ikakabuhi mo para kumusog itim lawas. Kay, kundi rin mapapatay ka hagutom, no? mamamatay kagutom. Eh, tla, mga suga din eh, pinapanginano din nga, niya mga barangay, may da, ya, bogos ng mga barangay at akluban, may da, diri, la inihabi anji, ang diri na inimano tagoy, no? It, may da suga din eh. Kundi itong iba pa nga mga iba-iba nga barangay may adahin ni, no? Dapat nga ni itong mga iski, oh, nadiri ka mo nga magkakadahin postponement na ina linalayas-layas na kamo siguro kay nakakaulang ini ano tiyo trabaho kamo estudyante. Wala namang malaking nangyayari, no? Kaya gusto nira iba naman it mag-iski diri nira mag-extend itong era responsibility. I hope istudyuhan ining panawagan ni Pangulo Bongbong Marcos ini ba nga concern, no? Kay while di man sid ngon nga diri ra na royag, no? Itira lagu ka royag nga human naman nagserbi iba naman, no? Abi dot ira. Kao pa liwat kay kun mga ini na politiko dinen mahaw asal mga katungdan. Paginanoan niyo din na barangay, kunin uton intalon na buruligan o sa inin niyo nga bagaliga nga ibibilin, itikitan niyo ito na waray intalon na na-income, hairabalay, naghulat na lang hatag, no? Damo ito mga dirin papanginanoan ini, no? Isumat ita committee on hinong committee ha iyo barangay kung ano man tiyo ginhimo nga committee ha barangay, no? Labot lahit requirement hit local government code nga permanente nga committee nga baga pagtitindugon para mahingad to niya social work, no? Nga na katagan permin ayuda mangin nga ni warit halista ha for peace, no? So baga di rito maupay ha atong pagkubyernohan bisa di dalha baryo nga may namamatyan kita hinggutom nga tao, so ada man kita ini para nagbuluntad man kita nag-aragaw pa kita ini nanuhol pa nga kita ang butos para kita in mapili ng paghingada nato na katugdanan bayad na lang nat ini hita kundi man ini para wari kita ganan siya ini dida para nalatat kalag nga makapakaong kita in wari na kinakaong para yung gibuhat ni Konsyal Marty Romaldes dindi ha siyudad itong Tacloban, no? Ita bantay itong epekto ini magburuyoboy ini nga di man liwat sayop ano makitaan mo na ngaruhin na bulig available dayo ng bulig, no? Natural la ito para kang konsihal Marty Romaldes si Susugan. Yan ang adlaw ang tinatawag nga preliminary conference or pre-trial han kaso nga plunder ni Congressman former House Speaker Ferdinand Martin Romaldes ha First District at late og igintugot ang Sandigan Bayan nga ito niya pag-appear diri na ya personal nga makadto ha husgado kundi ha online nalaya ma-appear. Meaning, tikang dito ito niya, detention camera, maka-attender niya presence ito inin Sandigan Bayan. Importante ni nga present ito akusado, no? Itong pre-trial conference nga na dapat presente niya nga tanan, no? Panel itong sing pama mga prosecutors, tikang ombudsman, ang sugat man na dipinsa para Congressman Martin Romaldes, no? Maski mag-petition ka pa for bail, maagi ka na hini ada nga proseso, kumbaga paprihoit procedure sa mga husgado, para hipig-hipig ba, no? Para hipig-hipig. Kaya siguro, one reason, diri pa nakaka-file petition for bail, kaya maagi pa hini nga stage. Ano ang pre-trial conference? No? Ha? Dinhi, nag-aandam itong mga prosecutors nga na-representar it people of the Philippines nga sugan man itong akusado, pinaagi ito niya mga defense lawyers. Pagmarka, unat nga tanan, pagmarka hita mga ebidensya, no? Papel, documentary, o kung video may ada, documentary, gihap iton nga ebidensya, no? Or object, kung may dadi ra mga ebidensya nga mga butang, no? Physical evidence, no? Ha? Kaud ganini kun kay plunder man ini ba dokumento. May mga pinirmahan kun may nasiring no? I-release ini para hindi kung may ebidensya nga suga dito, for example, like ito pagduro ba? Bangin malahap, no? Bangin malahap, may malahap attorney, no? At ako lang ni kay, para maintindihan it mga constituent, no? Ni Congressman Martin Robaldez, no? O ini nga mga dokumento, kung ini nga mga object, tinatawag namon object or real, pero actually mga butang ng mga ebidensya, physical nga ebidensya, pananglitan na kung ano't aada dida, no? Malita, kung amo man ito. Amo man sharing niyo, ada, no? Malita, no? Amo ito't object or real evidence. Ang mga kapapilan, kung may da, dida, pertinente nga may kalabutan ang iya paging congressman o speaker of the house ni mama lakip ito nga mga ebidensya, no? Ngan ililista it mga testigos kun hirain no atanan mga testigos ano? Ini ma ini na kun amo man ini ang nagtukdo, ini ang nagdiskarga, ini ang kay mga sundalo pag man ni kay mga dati man ada ini mga marine, no? Anag pasan hini kun amo man ito na istorya, no? So igin lilista ito dito hirain ut mga testigos ano nga mga dokumento nga mga ebidensya. Ano nga mga physical or object nga mga ebidensya? Lilista itong atanan. Kay itong patakaran ini, it waray dida, ngan waray mahilista, no? Waray labot kung waray pa dida, pero ginpareserba mo, no? Diri ka na pwede gumamit in ano paman nga ebidensya, ngan diri ka na ba pwede niyan magpresentar itong testigos, nga waray dida iglista, no? Usa ito, no? Ngan ipinakasyahan ko din dinhi, rules, itong tinatawag nga plea bargaining, no? Plea bargaining, pangin na naruroyan kapag kumpabling, di mas habubo nga kasalanan para huruf mabubo itong sentensya, pangin kung diri ka kumpabling, masintensyahan kay dako, no? Ada itong rules, pero diri itong obligado it akusado. And I don't think kinidinhi nga hi Congressman Martin Romaldez ipinaagit iya mga abogado nga nasiring maluyat ebidensya all abasadin nagkumpabli. Diri ada ito na waray ito susalit diri ito pwede may highlight. And kamanini, it usapa dida nga inin na importante preliminary conference inin tinatawag nirang pag harules tinatawag ni stipulation of facts. Lugar ginoover ini matangdo ka ba nga may da 69 nga malita. Wala nga yung pananglitan ini mga sugan ini, no? Kung natangdo it kaluyo di rin nakitahin ni magpipresenta rin ebidensya ha nga 69 nga malita pananglitan kay imo naman ini gintagduan, no? Kung ano pa tada dira matangdo ka ba nga inin ikaw speaker hadto nga mga panahon, no? Para di rin na subject hin papamatudan hit prosecutor ngan sugan man. Matangdo ka ba? Nga inin hi congressman na being house speaker at the time, di rin hiya ka party han bicameral conference committee, ha party hitong dipinsa. I think usa ini hit EO offer para in stipulation. Na natural, tatangduan iton, no? Matangdo ka ba? Nga hi inin dati Senate President Cis Escudero, nakita na video nga. Amo ito ta mga, you know, aparte ito, maiha ini siguro kay bisla itong mga dokumento nida nga inin magdakmol haton, no? Ha? Nakalabay nga adlaw, may da na baga nakita ang kabalita adto, with caution lang abang hindi rin ako accurate nga waray bisan usa nga testigos nga ipipresentar ni DPWH nga natikang dinhi ha distrito nga nagkaadahin korupsyon dinhi ha distrito, no? Ha? Sinita ebidensya ada na suga di tinisurong ni Atty. Adi Fajardo itatagayaka ni Congressman na Romaldi. Pangin, ang mga pagkandain yung mga testigo sa mga inilang mga Marines. Diba kapag kitahin ko na mulay ni testigo, suray na iba. Makakapamatuod ba ni proof beyond reasonable doubt? No? Magkakagawas ito at mga ebidensya. Tataltagon it mga ebidensya. No? Ha? Labi na iti kang ha-prosecutor kahirat may burden of proof. No? Irat magpapamatuod kung may kasalanan. Waray, kay may the right to presume, to be presumed innocent. Ito na kusado. No? Salit, ira ito na, hindi, hukarangan, taltaga itong mga ebidensya. Anini din, he? Nga party, no? Diri ni paret usang akusado, for example, no? Diri advisable nga mag-uusahan natin abogado ini. Sa man na magapag hiling-hiling dito nga tanan, no? Although, pinabaton ng adaan hi Congressman Martin Romaldis ini dito han magkaadan tinatawag nga preliminary investigation. Once pagsalawad han kihan ombudsman na tinagan manadtuhin higayon hi Congressman Martin Romaldis nga makag-file han iya counter affidavit, no? Pero di dahil ito na pre-trial conference yung ganyan ang adlaw, diri kay limitado la kung ano ti mga ebidensya ni mo igin pa igin pa subpina igin dulong mo nga complaint, no? Kiha kontra kan Congressman Martin Romaldis. May dapay ni mga sapong, no? Hindi na nakitaan nga sapong, no? Kay may anda baga missing link dito, no? Nagpalanat pa kunon affidavit ang mga Marines ada kun hino nakakarawat han malita. But it malita, di nga nito naka-abre kung ako ha, akon lay ni, waray ni, ako na lay ni opinion, no? Huwag ihatag ini ha akon, no? Ito na malita nga pasan nga naka diri nga nito nakaabre, no? Dako good nga imagination ito mo pagapakahuna-huna nga kwarta ito sulod. Kay plan diri man aday ni, no? Kon sarado ito nga malita nga waray ito abrehe, no? And kung matinood man ito kay una nga bahin ambot. Kung di ba ini imagination la it mga Marines kung di rito nakaabri it da kung abaratono di da paano ka nakasiring a kwarta ang sulod and kung amo naman lang yung istorya kung waray abri bisan usa ay pero dito siring ni Attorney Roy Jude Roy the third nga it pinakamaluguya nga ebidensya. It testimonial evidence, no? Ano it testimonial evidence? Inin mga asoy hita testigos. Kaya no, pagkasiringamot maluya. Jesus, kaya pwede ito maghimuhimo ng istorya. Pero kung pananglitan, hakaso nga rape, no? Hakaso nga rape. Kung ansimilyahan lalaki nga akusadohin rape, nakuha dito han ikinatao han ginlogos, no? Nga na paggamitihin DNA evidence ha mga laboratory nagtugma nga iniin kanan na tikang inihan DNA genes han akusado makuri na to ni migdiwara papano humanoy an imo similya an imo sperm tikang didan imo ikinatao lumupad nga tuhan ikinatauhan biktimahan panlugos. Makuri ito nigdiwara. Amo ito tiya sinisiring. At this one, makuri ni ebidensya. Pero kung istorya, no? Piraha, imalat pag istorya, no? Amo itong, diri dapat patihi kita, labinan mga dinhi, no? Baga pag istorya, hingari siya, damoy ni nga malita, no? Tuod kaliwat ito dayon, no? Doon kayo luwat ito na yun. Pananglitan na pinambayaran it mga testigos, pananglitan la. Pananglitan la, no? Kay regular na ini nga baga Inin, baga mainit na ini nga giniistoryahan, bisan waray ebidensya. So, may daman ini, baga di maninit natin ikalirong nga bisan nala pinakaguti ay nga porsyento, may dagunito tibhong, may contamination in politika. Ini nga mga sugad ini kay, adaman ha politika, it iyo congressman. So, para kasalakot ini, kung ooferanin, pira itong bayad itong usang inintistigos, no? Labi pa kung warin ni minihitad, ihabugos ng mga kinabuhi pa nga sugad ini nga kantidad, no? Bisan pa mag-retire ka servisyo, di ka na makakakuhan ni, pagtirokon mo pa ito ni mga sasun, di ka makarawat. And, kung ikaw, pananglitan, sinuhulan ka nga testigos ni Mike Defensor. Pananglitan la. Oh. Oh, 5 million para imo, Sarge. No? No? Inin, pirmahin ni nga affidavit, no? Hindi ka mapirma. So, ito na mga honorable judge, justices ini at Sandigan Bayan, hindi ka ba nibaga maghihinay, no? Di ka maghihinay, abangin na may salakot nga himo-himo ito. Ikaduha, di ka ba ni baga masiplat hit mata, no? Kung baga, pagsukol ba yung diri nagbubuwa ini? No? O, ini nga nga tanan, no? Yun, sasalit dakuan ito nga ini na atabay nga pagsasaklangon para layugon nga mapamatud-an ita ebidensya, no? Ini nga kaso para hina plunder, no? Yan na itong adlaw pagtataltagon hain iton nga mga ebidensya, no? Kay eventually there will be an evaluation, assessment, no? Interpretation hit mga abogado at depensa ni Congressman Romualdez nga pagbabasaran hit pagsiring niyan nga maluya ini nga ebidensya. Oh, it akusado may daya constitutional right to bail nga asawa hiton constitutional right to liberty, no? Salit sumada ini nga tanan nga mga tinirok nga iginpakita nga igintaltag nga mga gagamiton nga ebidensya maluya ini, no? Dapat tagan ini gayon nga makapagpiansa ini nga akusado. For example lang, no? For example lang, so ganito. No, ini, dinidiscuss naton para itong kalamragan hit iya mga constituents din primero distrito itong Lalawigan itong Leyte. Kay para ma-apply sira, matagan hirahin ini news o update kung tipakain ng ano ito natatabo hit inaatubang kaso ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Maupay nga aga, good morning Attorney Nick Ismali, tikang Candino Dasa. Lula Litay, happy Friday morning Attorney Nick Ismali. Kan Luz Kumura Tiong Zon, good morning Attorney Nick. Art Berdan, good morning Attorney Nick. In Madam Hilda Cano, nganimana Esther Dipas in nagkikita, thank you so much. Yan ang aga, good morning Attorney Nick Ismali and all listeners of this program from Ma'am Hilda Cano. No, Felix Andrade, good morning. Din pang party nga nakasunod haaton o paingatak na haiyo nga tanan hini na Biyernes yan ang adlaw, no? Mga estudyante and DivRef in RTR nagtitigaman hiton era in foundation anniversary, no? Hini na bulan ngan simana han ginpanganak in usang makarit nga nagihigugma han provincial lady nga tao hi Benjamin Cocoy Romualdez. Naga sa oro gitunira foundation day didingadla Waray ako makaparada, inoy, nagkalat pa. Ronella Angay-Angay. Jade Birino. Inihinik Ismali. Good morning. Maupay nga takna. Ayaw nga tanang.

0: The time now on FMR. It's 7:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
4: I'm excited, girl!
5: Saan ba kaya pupunta?
4: Diba, you asked what can we do to make a difference?
6: Give blood!
4: 3 lives ang pwede mong maligtas with just one bag.
6: Give now!
4: Over 18 ka na, healthy pa, pwedeng-pwede kang magdonate.
6: Give often!
4: Every 3 months, going habit mo nang magdonate.
5: Wow! Ang sarap na

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan nga September 21 to 24, alas 8 itong aga tubtob alas 4.30 han kulog. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha di Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyon an aton lawas kay prevention is better than cure. Sa nglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itong imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
8: This is FM Radio. FM

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.